0: kureng. Usa man imong toyo.
1: Usa ka, oy!
2: Wes, wes!
1: Nagdaas imong kamot.
0: Kureng, matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mualsa og bugat.
1: Exciting!
3: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
4: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
5: Kato kay kong pasalamat sa Taon Plus Gold Day. Tumangkod, sir. Hindi ko akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Kadungog na ko sa Taon Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, lutmal akong menstruation.
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong iskutol nga healthy sa lawas, Zaton Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mang gustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Timan eh, basta kapigani, Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 24 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Apag ipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kada adlaw yun kung nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
4: Zaton Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
13: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.
4: Magandang araw.

0: katawan. At hindi lang yun dahil naging sa babae tayo, sinubukan ko talaga dahil may mga sangkap ito na nagpapaganda ng kutis. At sa ilang linggo ko lang na pagkakape ng Santong Gold Coffee Mix, gumanda at kuminis ang ating balat. Kaya subukan nyo na ang Santong Gold Coffee Mix na kapag kape ka na, kuminis ka pa.
1: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Parpar, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
4: Exciting!
1: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
4: Exciting! Exciting!

0: Iloko sa Hubaybe.
1: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
2: Uy, unsa man imo sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
0: Batogod tawon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Punta kayo na ani at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa ato Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
4: Ya, yeah. Unsa may mga kasturya sa uban nga wapag kagamit?
5: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya nagan nga salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest. Tumon sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tumon sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagong City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagong City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
10: Kung maminaw ka sa XFM. Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
11: Wow!
10: Binaw-bi? Pinagalil ka-inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay Keks Durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
12: Exciting!
9: XFM time. It's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: Oy, Pareng Lodi. Grabias damgon ako, Pareng Lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din ang imong damgon ay pare?
0: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Ah! Na, hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
2: Exciting!
3: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-7480-768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Uy, maring, maring! Pagkuratira ko ng iyong bana nga, wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Exciting!
3: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. XFM time, it's 10 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Ra?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
4: Si Gideon Garoyo, pag napuntuhan ka po, ang kuyatin yung taas, ang ihi, so kung pag-ihi, kung putulong, na yung video nga di ko matulong.
3: Sa Phone Plus Gold.
4: Kating lamian na tulog na kayo ko, sa ihi, o pira kayo, pag ako na kuyatin, yung nanti po, alam kung nakapaminaw sa kung hindi kang multi card, sa kung mabalatian, yun ang tulay na ang gusto sa historiality, mo kayo natapang natin yung paglawas.
3: Zaphone Plus Gold. Adunay malungday leaves na dahong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaphone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Pinagingo na po, sulayan na po kunog inom ang Santong Coffee Mix. Salang kabula na pag-inom na po, wala na gato para akong ulcer. Damigod kaayo ang Santong Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Nagkona noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, Osaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo. Alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taganam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Magkadugog na ko sa Turbo sa XPM. Ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad. Matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Yan nami, Gabe!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng iyong panang ha. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Marche, ursa ba ng F, ha? Kanig na si imong card?
1: Kwan, kapitan?
0: Ursa ba ng F si imong card, ha?
1: Kapitan, fasado ang pasabot, ana.
0: Abin akong perfect.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marley, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kahibalo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
8: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, ato yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
8: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Ako si Aileen Osaka Sales Clerk Tibok Adlaw nga Tindog Sakit ka kong tiil Samot na nga na ako'y rayuma Giim na na ako Santon Plus Gold Tuwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini
5: Santon Plus Gold Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar The Secret of Health
10: Ako si Rowena Munchang Hirap talaga akong dumumi Laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi Santon Plus Coffee Mix Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin Feeling healthy pa ako
5: Santon Plus Coffee Mix Mapibili sa mga butika Halagang paalala ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit
11: Punta kentra niya takaroon din niya sa Barangay Paitan Kisun Bukidnon niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer
12: Gwapo Sinaong-taong tingkas ang bunga
11: Niya unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit
12: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar Magamit ka mag Crop Gold
11: Kaya nakan nga salamat
13: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais
11: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest
14: Bahin sa imong harvest dako kong harvest tungod sa Crop Gold
11: Kaya uban pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
14: Gold gapog turog gapog pamunga tungod sa Crop Gold
15: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
16: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
17: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
16: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
17: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og himsog sa mga tipasi.
18: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
19: Usagadlaw sa sayong kabuntagon. Dinhi.
20: Hoy apa? Hoy apa? Apa?
21: Kap.
20: Estudyante ba ka?
21: Ano man?
20: Usingan no man ha? Alas 7 na bangon na kimalit na ka. Hoy, ay bangon na.
21: Itay

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sauna! Sugarol kayo ko! So kan gilawin ako sa X, di na ko sugarol! Alangan nga! Hurot naman akong kwarta! Kada ko bungot ito'y exciting!
0: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Archie, kuring.
1: Kap.
0: Kap. Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan o niya ang manok na askalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
1: Taka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana nga lay-lay man silag lugar.
2: Kap, kap, balog ko. Baka, manok, unta, naaoy.
0: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita, salat.
0: Oh, kuyay.
3: Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin o sa kasimana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po kalinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa pirmi pong tulog. Jubert Dennis, sir. Tagamatanaw.
9: Premium D3. Ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turnyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Narawa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga
7: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanami gin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Kadali lang, par. Imo na yung pakuratan ng imong asawa nga. Bayot ka.
1: Exciting!

0: alala.
1: Ah, tsadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold da Buy? Pag-sure da Buy? Nga no good?
0: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day ka masayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakanindot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold bay?
0: O bay, ang Craft Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
3: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
4: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
3: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
6: Na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
7: Ah, mahal lang. Gudo, tagpiso niya.
6: Mm-hmm. Naaman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
7: Ay, atay.

0: Makatrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, ang pagani, mura lang giyok, asawa ang inastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Nya nga no, exciting?
0: Exciting!

0: warm.
1: It's shaking.
2: It's shaking.
3: Ura, Kapitan!
4: Kung guwapo gani magpatato, unsay tawag?
3: Cool!
4: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
3: Adik! Exciting?
2: Exciting!
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: Go for it.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana.
6: Remember,
4: ahinti ba ako?
6: So,
4: bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon mag-usya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mo uli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Sauna! Ha! Wala ko yung brief-brief!
11: Oh!
10: Sukal nga naminaw ko ang XFM, nag-brief na ko!
12: Wow!
10: Pero, wala ko yung short-short!
11: Pagdabay,
10: pick-pick short pa niya kong suot. Uy, mura na kong sitara sa lani. Exciting!
13: Exciting!

0: Naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchi ug Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako, halo. Daling, ayaw sa daling ko, eh. Sige. Ani, oh. Bago ka lang ko pahikapon. Bago ka lang ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
2: O siya man, imo pangutana.
1: Kuan, B. What is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na, B.
2: Bisan ako, Inche. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo, utang.
1: Pabayra na lagi na ako, eh. Excited?

0: Exciting!
1: Ikaw ba at dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
4: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni Kaimurag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anyos at taga Jensen.
5: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health, Santol Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede painom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kinisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
2: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: The Secret of Health.
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: Oy, parang lodi. Grabe as damgo na ako parang lodi, oy.
1: Bao ba? Usa man din ang imong damgo day pare.
0: Parang lodi, nag-inom ko na ako bao niya. Perte ko na ako ang hubuga, oy niya. Ah. Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubugang yun.
1: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, siya may problema.
0: Pag mata lang ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Siya ilas ha?
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Parang sa mga driver, dapat siwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mapibili sa mga butika.
9: Clariskin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Magsanthol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Magsanthol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santhol Plus
2: Herbal Oil.
3: Ato ko, iskun pa.
4: Ang iyong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, patanase, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yan o. Unya, tigdala sa kanong tubig daan. Him na, ay mo vitamins, isulad na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
8: Exciting!

0: Exciting!
1: Usakarlaw sa sulod sa presuhan o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Arawan lawa, naalam mo'y mga bagong blip.
2: Yeah!
1: Naalam mo'y mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihan na mong blip. Di ba exciting?
0: Exciting!
3: Ikaw ba ang doon ay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Zenthon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. O garon, aniya ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw og welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, mga suwayan og tumar ang Zenthon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Zenthon Plus Gold.
6: Zenthon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Zenthon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Zenthon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Zenthon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Zenthon Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Zenthon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Zenthon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Zenthon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Zenthon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, Anyos at taga Jensen.
7: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health.
6: Zenthon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko napundang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zenthon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zenthon Plus Coffee Mix kamo.
7: Zenthon Plus Coffee Mix.
0: himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sunthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sunthone Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Sunthone Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Sunthone Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naisakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
4: Osmo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Sunthone Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Sunthone Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
10: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum. XFM Time, it's 2 o'clock. Time check brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, excited!

0: This is 107.1 XFL Tagum.
1: Exciting!
2: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako kay Gold, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Kay tumangkod, sir. Hindi ko akong dinulan niya. Dugo, dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay Batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga. Adunay, alabiyo akong pamati. Unya, lutmal na akong menstruation.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
0: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas, Zaton Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na rin ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa akong trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ng akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol, ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sa makanago pag Vision X Plus kapsul mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kada adlaw yun kung nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
2: Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
11: Kailangan kong mag-antukin para maka-focus at maging productive sa trabaho. Kaya ang kape na laging ininom ko, Zaton Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na nakakabata din ng ating skin.
0: Zaton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mag-isa.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
1: Exciting! Exciting!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon, dinhi.
2: Hoy, apa! Hoy, apa! Apa!
3: Kap!
2: Estudyante ba ka?
3: Ano man?
2: Usingan naman, ha? Alas 7 na, bangon na, kimalait na ka! Hoy, ay, bangon na!
3: Exciting!
0: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney o pagtaas sa dugo o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas o labi na jud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold Herbal Capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
0: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, hilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilabi na gyud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Ug para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon Plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
0: The Secret of Health Santon Plus Coffee Mix.
5: Kundi dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: The Secret of Health.
4: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinakapirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nya hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
0: The Secret of Health.
8: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit.
9: Santon Plus Coffee
8: Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
9: Santo Glass Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Santo Glass Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
13: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Bato gold taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
12: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
15: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, na niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo yung kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
16: Gwapo, sinaong taon tingkas ang bunga.
15: Niya, unsa may mo kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
16: Kung kuhan mga silingan ko din, nga gamit ang foliar. Huwag gamit mag-donate ka mo Crab Gold.
15: Kaya na kan, kaya salamat.
17: Ang testimonya sa Crab Gold sa mais.
15: Karon nga, nakagamit ka Crab Gold, no? O sa maimong maistorya, ana, bahin nga sa imong harvest.
18: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest, tungkol sa Crab Gold.
15: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crab
18: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crab Gold.
19: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crab Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crab Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crab Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crab Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: 107.1 XFM Tagum.
20: Exciting!
9: Time check brought to you by XFM Time. It's 3 o'clock.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, na nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Magkadoog mako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold.

0: sa tulgod lang. Maistir tako sa kasimana mo, tekwana. Sa isa lang, ganito. Nga sa kabulan, gamay mga kumbukol. Na ako ay sispa. O na, gamay ka, munggos lang. Ako nagkadakol na siya, mara kuhulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Bumubag na ako rin sa likod, bumubag na ako sa akong lagay na ako. Kani produkto sa Yes Toil, na panyan, dako kay katabang sa kuha.
1: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masagatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Giraman ko, okining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alaw, pag inam na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilang terijom. Muna pa, salamat yun ko yan yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun eh, yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, patiyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yun is galona. Senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
2: Sestapain.
8: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
2: Sestapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Orak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Oh! Karon di ay?
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang kati-kati.
6: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one.
5: Sa

0: taon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: sikap lodi nang apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bawo man pud ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Asa man?
1: Oy, bata maning ni Abris pultahan. Day.
2: Asa ato?
1: Mag-apply unta kog barbero.
2: Ala, showe. Showe ha? Hayop yang. Among titawa din eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he.
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako di ay si Robert Kamumulupyo, Santa Lisa, Cebu. Naini tubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan ang doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw sa sulod sa usag kabuan. Nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
5: The Secret of Health.
8: Isira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiyelog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gyud ako nga healthy gyud kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
10: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatid jud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
5: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C.
6: Po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Saldon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Saldon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Saldon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Saldon Plus Coffee Mix.
5: Saldon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Saldon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang mo sa anumang uri ng sakit.
2: Mga katupa,

0: Acum mă mină o ca să XFM.
1: Hoy mati, kalang uban niya, gamay lang ani kay away, nagbulag dayon. Excited.
2: Exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Zone.

0: your skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Kate, ikaw ni?
6: Uy!
5: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Naka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na ako nag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon mag-usya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Mga katupa, exciting!

0: makeup lodi.
1: Uy, tita.
0: Ah, tugnaw ka ayan, no?
1: Pilting tinawas tubig ba?
0: Tap, hadlok ang balite diha ba? Nang luwa si Harvey diha, ni daku ang iyang baba.
1: O ba?
0: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite. Ni daku ang iyang tiil.
1: Excuse ha? Mangiis ako?
0: Oo, asa man ka, Tap?
1: Mangiis ko para muda ko punin ako.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Auto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati nga sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmin pong tulog. Jubert na yun, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, so gayon ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin daw itong sumang
14: Santon Plus Herbal Soap.
12: Yanami Gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
8: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting.

0: Cool Mamino Ka sa XFM.
1: Sobra! Ha! Wala ko yung brief! Oh! Sukal nga namino ako ng XFM, nag-brief na ko!
2: Wow!
1: Pero, wala ko yung short-short! Patabay, pick-pick short pa rin akong suot, oy! Mura naman kung si Tara Salani! Exciting!
2: Exciting!

0: Lao. Sa sulod, sa prisuan o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan.
1: Ano sa manan siya, Martin?
2: Karawan din, sa mga kinawan din.
0: Karawan lawa, naalamoy mga bagong blip.
3: Yeay!
0: Oh, naalamoy mga bagong blip. Okay, silda unog, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihanin na mong blip. Di ba exciting?
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Katrupa, exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo, ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas, ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
1: The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya, ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibani gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
1: The Secret of Health, Santon plus Coffee Mix.
3: Ang kundi dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pambalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
5: The Secret of Health.
2: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nya hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
1: The Secret of Health.
6: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Kung maminaw ka, sa XFM.
9: Sauna! Lagan kayo ko! Nag-asa rin ko wabot ko! Oh! Igas Mati City? Ato sa Tagum City! O gini sa Turel! Sukan nga namin ng Ocos X! Di na ko lagan!
10: Ayo! Ayo! Paturin rin wag kayo lang-lang di ay! Kaya katago-tago kasi mong utang. Yari ito yung mong utang, oy! Ako sa kong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
9: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting!
0: Exciting!

0: Kumusta imong klase nimo?
1: Ay, gani ka bloody. Nagtambling-tambling ko dito sa eskwilahan.
0: Ibaging nanti kaayaw pagtambling-tambling? Masakita na imong panty.
1: Wala man nakita akong panty. Ako mag-isalad sa akong bulsa.
2: Exciting!
3: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Wanjud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
6: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpa siya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Turbo, food supplement for men.
11: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuto pati kay BBDC na ako. Swerte na makaisip ko sa isa kabulan. Balak ako kay bata para ba niya akong BBDC. Timing food nga, usa ko ka-avid listener sa XFM. Kadungog ko kining Turbo Food Supplement for Men nga maayo ni sa blood circulation o para sa long-lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasyak ko kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
12: Ah, exciting.
4: Turbo Food Supplement for Men.
6: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa karsada. Dili sa paa. Exciting.

0: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Hot.
0: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Luod. Exciting? Exciting!
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
5: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santone Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
6: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong dunggang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom na akong Santone Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
4: Kamusad? Mag Santone Plus Herbal Capsule na.
7: Sister Pace.
8: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Cess the Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Cess the Pain lang ang mag-isa.
7: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
9: Symptoms persist.
7: Sa doctor.
9: Sa mga butika.

Suntone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas dinhi sa Mindanao. Busa ikaw, aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic nga duol

0: Kulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pagkuratin ako ni mong tropa nga, parehas mo gusto nga lalaki.
3: Mga katropa,

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting! Tilapia! Tilapia mo diha!
2: Uy, miss!
1: Kuya, tilapia?
2: Tilapia?
1: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
2: Ya, mo nang itilap ko.
1: Bastos juga.

Opa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Aprova! Exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Santo ako di ay si Robert Kamumulupyo Santalisay Cebu. Naini tubo nga akong bukol o ubag sa akong likod. Daghan ang doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
3: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
1: The Secret of Health.
3: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
1: The Secret of Health.
3: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
1: The Secret of Health.
0: Santo Plus Gold. Isira, taga Bohol. Kahupong ang akong tiyelog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidjud na ko ang pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Ako po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: An po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Exciting!
1: Sister Pain.
2: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo 107.1 XFM Tagum. Exciting!
2: Exciting!
3: Exciting!

0: Exciting.
1: Exciting.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya na nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pangwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako o ganchuhos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kaya ni arang-arang nagyod ang kong mata. Di na pariya sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-ganchuhos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
6: Zafon Plus Coffee Mix User.
8: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang kiya. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan o mga bukol o ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kanikalami. Sa pag-inom

0: Awards. Sawayin ninyo ang Inom Og Premium D3 Coffee Mix para sa mga driver na kauban ako perminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay.

0: Ay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia, Santon Gold, herbal tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yefto Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Magsanso Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
2: Magsanso Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Sanso Plus
2: Herbal Oil.
3: Ate ko, iskun pa.
4: Ang iyong baon ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang na mesa.
4: Uy, ayun mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pati na siya. Halo, himot ko.
4: Lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yan, oh. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ayun mo vitamins, isuli na tubig, okay?
3: B! Ah, manakuhinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Sister Pain.
7: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang antong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain.
8: Fast and safe. Yeah!
6: Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagpipili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
10: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
11: This is 107.1 XFM Tagum.
3: Exciting!

0: Exciting!
1: At ngi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon ug parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kahibalo bata ko unun sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
6: The Secret of Health.
7: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kinisya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
6: The Secret of Health.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
8: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
9: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.

0: Exciting!
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
2: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako o halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang

0: Protection X Plus sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Pag inom mo Premium D3, ragira na kapalagsik na kubali. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Pain.
9: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sister Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister Pain, isa lang tanggal agad.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast. And save. Sister Pain. Symptoms persist.
10: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya, pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. This is 107.1 XFM Tagum.
11: Exciting!
2: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Jubilin, na ako'y guiter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitao nato ang epektibo nga food supplement.
2: The Secret of Health.
3: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Og kini mo'y atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula og mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
2: The Secret of Health.
3: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga motaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud motabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bago gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
2: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglison na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po.

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Saldon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Saldon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Saldon Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Saldon Plus Gold, Saldon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo, gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Saldon Plus Gold ug Saldon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Saldon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Noon nahirapan talaga ako magbawas ng aking timbang. Nang masubukan ko ang Saldon Gold Coffee Mix ay unti-unti nang bumaba ang aking timbang dahil sa Saldon Gold Coffee Mix. Sa mga sangkap nito tulad ng chia seeds, mangosteen, spirulina, turmeric, moringa at ampalaya na tinutulungan din na palakasin ang ating immune system para hindi tayo basta-basta kapitan ng anumang sakit. Kaibigan, subukan nyo na rin ang Saldon Gold Coffee Mix para sa healthy life. Rex nga pala, isang bindor.
0: Saldon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!
0: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.

0: I've been repeating this over and over again. Wala nagipagmahay nga nag... Sige na lang tag-kwan. Ay, dili mo minalita, day. Uy, sayo pa kaayo, day. Pero magid na akong giingon sa inyo, Habitobi, na wala gi pagmahay nga nag-una. Ang pagbasol, wala gid na nag-una na. Agi na siya permanente sa pinakaibit mo. Nang, be always... Basta be careful of everything that you are doing. Okay? Lisod good guy, you know. Nanapin mga patamaan, ani Roy. Ay, kalisod ani, oy. Maigo ba yan? Malain na yun mo sa ako. Tarong ko na lang itong hair, be. Bito, oy. Maayong gabi po sa tuang tanan. Welcome sa tuang programang putahe sa gabi. Ako po ang inyong kauban ng inyuhang Disney Princess Bisaya version. Ang inyuhang Cinderella po inyong makauban karong gabi una. Siyempre, live ninyong madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab kita live sa official radio stations sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Masilip po sa mga tuang kaanyag bi ang tuang kulot-kulot ng buhok? Masilip sa official Facebook pages po sa Radyo Amigo, and of course, dili sa tuang official Facebook page sa 101.7 XFM Bukidnon. Hangyo mi sa inyo, habiha, paliw ko pa-follow, pa-like, o pa-share. Kay kung dili biya ka na, kung wala biya ka naka-follow sa tuang page, no, kay imposible gid kay nga maka-comment ka din, ha. So much better kung naa kay mga reactions din, ha. Mas gwapo gyud nga mag-follow ka, mag-like ka, o mag-share pod ka sa to ang mga video. Bahala kung di ka ganahan sa ako. Basta kaya ang importante, maka-follow ka, o maka-like, o maka-share. Eh, naku, babe, basing isa ka-adlaw. Na ate mga pa-surprise na mga pa-premyo sa mga followers nato, sa mga nag-share sa to ang video. Muna nga, ako hangyo sa imo hagid, babe. Ayaw kalimot. Sa ako ang always nga gihangyo. Balik-balik na gid na, ha, para mabutang gid sa ato ang huna-huna. Imagine na nag-effort gid kung mapapuwa sa akong lips. Para lang gyud na inyo ang i-follow, i-like, ug i-share ato ang page. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment, ingon man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital, XFM Ipal Zamboanga Sibugay, XFM Cotabato City, XFM Pagadian City, and ingon man sa official, once again, sa official Facebook pages po sa Radyo Amigo. Ang atong programa, B, gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Uy, laing kayang panahon, ha? Medyo natakasabot sa panahon, no? Nagaulan, nagainit, nagaulan. Oo, daghang kay mga gakasakit karon, daghang kayong hindi ikasulod sa work, daghang kayo ang sige ug absent kay nagakuan, nagaatake ang it's either ang kanang ikalintura, gihutoy, oy bi, excuse me sa gakakaon, ha. Ay imuha jud dapat protektahan ng imuhang kaugalingon kaysa panahon karon. Lisod kayo mo antag trabaho bitungod kasi kita og kasakit. Labi na kung breadwinner ka. Nako, diligid pwede, B. Kinahanglan nga himsog ang imuhang kaugalingon, ang imong immune system, nga musukol sa mga sakit-sakit. Ay, aba, may bisita tayo. Alam ko na yan, ha? Kilala ko na yan. May papoods yan, eh. Ayaw kalimot sa itong mga produkto sa Yes to Health. Ang atong Santan Plus Gold ug Santan Vitamin C, isabay gyud na nimo siya permanente, biha. Duha na siya kabuok. Imo na siyang inumon 3 times a day aron ligon gyud ang atong immune system. Available na kana siya, ha, sa itong mga butika nationwide. Kung wala ka kabaloasan ng mga butika, naa ka na siya sa Mercury Drug Store. Available usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy. Available usab sa Generica nationwide. Ug syempre dili sa tuang opisina atong radio station sa XFM. Ala! Excited lagi ko basta naa na gid ni si Zaay. For the very first time, after New Year, after New Year, nag-duty na siya New Year, Pasko. Wala, no? Karoon pa ba kakabalik? Sukad-sukad? Gikan New Year, gikan Pasko? Grabe, nagin kayo niya. Ngano Okay naman yun. Maskin pagpati ang ulo butangan. Okay, ragid ka ayo. Lay nalipay lagi ko ay sige na bibidyaw ato na siyang atong i-reveal. Sige wait lang. So samtang naghulat taga bagawas ato ang Sir BB question. Di na ko i-reveal kinsa kung kauban karon. Ipaduol imong mic sa imuhang sa imong kaugalingon kay mangumusta kita karon. Bibidyaw ing nako kung ready na ha. Oh, you look so healthy. Yeah. Really, really healthy. Muraga, nindot na siguro tong love life ron ba? This is it. It's a baby. Baby Jao, okay na? Oh, ready na. Ang ako ang bisita. Ang imuhang musika din ha, andam na? Inako ay is. Dili pwede nga dili nimo siya tagaan og introduction number. Mosayo ba yan ni siya katong hawak ko ang beat. Ipasulod gid to siya bibijo ing nako kung naan na ha. Katong iyang ang itong inang introduction nga mga musika. Dili gid pwede nga wala to. Kay nako bibijaw. Ikaw gi kusi-kusion giti ka karon ha. Gimingaw ra bagid ko ani niya kay dugay kay nga panahon nga wala gini siya nagparamdam. Wala pa nako gi-on imong mic, gusto gid nako nga naa tong imong introduction diri. Tong number. Sige. Ready. Ang akong bisita karong gabi una. Naman. Whisper words of wisdom, let it be. Ay! Ay, sabi. Speaking words of wisdom, double B.
1: Jesus!
0: Double B. Nangita mo, guwapo, double B. Uy, double B, kumusta man ka tayo pa sabi? Maud ba ni mo, Mike? Mada sige daw, tingog daw. Ipaluol gamay imong microphone. Wala kay headset? Uy! Kama ng headset, ani Bibi Jow.
2: Mayong gabi sa itong mga soaking tigpaminaw din na, no? Dugay na kitang absent.
0: At least karong present na ka.
2: Yes, hopefully, tuloy-tuloy na ni.
0: Louie ko, ay kabalo mo, busy gid kay ni amo ang bisor. Dili gid pwedeng, dili ninyo na siya sabton, kay busy gid na siya permanente. No? Dobby, kumusta na bito ka, Double B, murag sa kadugay sa panahon? Murag, basta na-remember na ako, Double B, the last time na nag-duty ka was, it was, murag, wala pa yung year, ato ba?
2: Ano na? Wala pa New Year?
0: Wala pa New Year?
2: Coming ang Christmas.
0: Yeah. So, pila na kabulan, Double B?
2: June man taron.
0: Ulo!
2: 5 months.
0: Ulo!
2: 6 months. Grabe, si Boss Jow.
0: Wala'y ino.

0: ang mga kuan ani ron, ang mga bibi na to ani ron, murag ang ilaharon is unsa mangyod ang tinuod ani Double B.
1: Bitaw kuan busy pa kay si Double B, di gani ta makalugar ni Rino pag anhi kay kanang tungod sa grabe gyud. Super tungod na sa kadaghang promo na to.
0: Uy, oy later ha, daghang kay kag isiwalat sa among mga promo ha.
1: Yes, yes. So, muna no nga, busy kayo.
0: Oh.
1: Muna nga, makonsensya na lang ko kay, sige ta, daghang kita mga binipis sa madawat diri, pero,
0: Wate-jute-jute,
1: my God.
0: Ay, that will be ato ang Sir BB question for tonight. La, la, la, la, la, la. Ang atong Sir BB question for tonight, bihatod ka na ito sa El Ilion Shell Mobility Station. Nakubi ka pagkagasolina po ang atong hisgutan. Kanang di ka kasolina, gid ka nang diligid basta-basta. Kanang gasolina nga dili ka ilaron, gasolina nga para gid sa imuhang makina, ang pinga ni mong makina, mamotor man na or masakinan, dapat sa El Ilion Shell Mobility Station.
1: Yes!
0: Kung dili ka sa Bukidnon, adon na kita'y branch sa Maramag, sa Valencia,
1: Malaybalay.
0: Asa napit sa Malaybalay?
1: At bang sa City Hall mismo, no? Walay laing two-story din hanga building.
0: Mm-hmm.
1: So, muna siya ang El Ilion Shell Mobility Station. Dayon, diha dayon sa at bang mismo sa May Polymedic General Hospital.
0: Yan. Oh, dapat magpagasulin. Ay, syempre, kapag ka natin transaction sa El Ilion Shell Mobility Station, ayaw mo kalimot ipresent ang inyuhang mga QR code.
1: Yes!
0: Shell Asia app. Ooh! Double B, on sa may benefits sa Shell Asia app?
1: Kung wala pa mo yung mga Shell Asia app, no, mga suki na to din na sa kadalanan, mga haring gangi sa karsada, download mo, available ang atong app din na sa Play Store o sa App Store. No? Ang benepisyo, ana, makatigong mo og points kada tubil ninyo. Dayon, pag mudaghan ninyong points, pwede na po ninyo itubil o pwede ninyo ipangumpra din na sa ito ang Silly Convenience Store.
0: Yes! Oh.
1: Kada tubil, ipaskan, magpa-change oil, kay mas dako o points ang atong mga oil transaction, labi na kung change oil.
0: Murag, na-remember na ako, nasa mga 30 points yata ito eh.
1: Yes, basta kay every 100 pesos ngayon mong mabayaran sa oil, equivalent na siya o 10 points.
0: Wow!
1: Mga katropa.
0: Grabe gid kaya naka-grocery good ko adto.
1: Wow. No, diba? Ay, support ka sa mga naka-benefits di.
0: Ay, yes. Mo nang Shell user gyud ko.
1: Yes.
0: Kaya hilig man ko magtambay sa Shell.
1: Unya, like, kaya naman tayo discount karon nga 5 pesos sa kada litro every 1,500 sa B-Power.
0: Oy, mga katropa.
1: Sa kada tubel po ninyo og 2,000 sa tong fuel save. Gasoline alone lang ha, gasoline alone. So, 5 pesos per liter na siya hantod karong June 16.
0: Uy!
1: 11:59 p.m.
0: 11:59 p.m. O sa mga POV drivers na to, Double B.
1: Yes!
0: Oh, pwede...
1: Natay, 10 pesos discount. No? Katong mga nakakuha o ayuda gikas gobyerno,
0: na
1: gasolina o diesel.
0: Aha!
1: No? Katong mga POV din ha, nga mga namasahiro, nga nakakuha o ayuda gikan sa gobyerno, pwede kayo may nga motubil sa inyo ha, gamit ang inyohang subsidy na may discount nga 10 pesos kada litro.
0: Wow! O mo na, unsa pa'y ginahulat nato din ha ang mga katropa. Adto na mo sa pinakadoon na El Ilion Shell Mobility Station.
1: Matik!
0: Ay, diretsyon na.
1: Diretsyon
0: ay, ang ato ang Sir BB question karong gabi una. Unsa daw ang mga dili kayang kalimtan na kaagi?
1: Unsa daw ang di kayang kalimtan nga kaagi?
0: Oh, mga kaagi. Let's say ako sa una, akong dili malimtan nga kaagi when I was in elementary nga hilig ko magduwa og damang. Lahi ang yun ang una ni Double B.
1: Lahi pod ka, no?
0: Lahi pod ko. Lahi pod ka. Kabalo ko nga na kay ma-remember.
1: Nalimot na ko ato.
0: Kabalo ba ka nga na nag-comment ni ang... Ginala na ako ito i-comment.
1: Sarang i-comment.
0: Ako ito, off-air na lang na to.
1: Ah, onya na.
0: Hindi na ako pwede isiwalat. O, inyong mga komento ha, pwede mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages for tonight. Mommy Jacqueline Labis, may gabi din ha sa imo, Mami.
2: Thank you!
0: Diya sa Hong Kong, ano siya sa imo ha, double B nga, ka na nagbakasyon ba daw ka, sir?
1: Oh, nagbakasyon ko, gikan sa kuan, secret. Secret to ha. Sa Elilion, permanente makita ninyo ha.
0: Mami Jack, basi na daw kayo mga kaida din ha, ang

0: single sa Hong Kong mommy Jacqueline, i-refer ni akong amigo.
1: Oh, mga Chinese.
0: Oh, niya kung halimbawa daw would be makuan ka sa mga Chinese kana na ay mga Chinese nga ganahan sa imuha. Oh, unsaon ka paglambing no? Lahi man sila og dialect. Ay, agi na lang yun sa mga kanta ang tanan.
1: Yeah.
0: May gabi po kang Mami Josefina Tinambunan. Welcome back daw, sir. Asa mangi daw kuno ka nagbakasyon. Mag-menu na ni si Double B.
1: Kanang, kung taga-anta o paragit sa tua sa Ginoo, no? Why not?
0: Why not? Why not? Thank you! Why not? Kido, ana si manager nga, mag-menu na ba daw kuno ka?
1: Ay, kabala ka, manager. Kay usa ka sa mga principal sponsor.
0: Correct. Dapat yun. Ala, may gabi po kang Monski. Anin yun? Queer po all the way from Cebu. Kumusta na ka Double B? Si Double A, di ay ni.
1: Ay, may gabi niya Double A, no? Welcome. Murag nakita na ko ang imuhang mga kuano. Nanaka dire sa nasod sa atong Pilipinas.
0: Ala, uy. Naara daw sa Cebu ang imuhang maasawa, sir. Si Monski.
1: Ay, sige pa. Pwede mo ina nga mo puyo ba sa bukid noon kay nindot ang bukid noon.
0: Oh, mo pud na mong gisugutan ganina sa kung kauban ba nga. What if example, kanina nakagusto man daw siyag taga-Tagum.
1: Wow.
0: What if example ni ingon tong taga-Tagum daw sir na dili ko madtog bukid noon. Ikaw ba daw ang mag-relocate og Tagum? Niingon siya, ang kabalo ko ang situbag niya sa kuha. Digid na mahitabo, digid na pwede na mga what ifs ni mo. Digid na mahitabo, kay kabalo, diyo kong mabalihin gid siya sa bukid nun.
1: Yeah. Dili ka mahayan po yan ang bukid nun.
0: Unsa na sa bukid nun, the world be? Unsa ba'y naa sa bukid nun?
1: So, warm people.
0: Warm people with, unsa pa man?
1: With kanang kuan. Nindot ang klima.
0: Aha.
1: Oh, niya. Kanang dili siya prone sa mga bagyo-bagyo.
0: Aha.
1: Kana siya.
0: Nangawat may time, baby Jow.
1: sorry kayo, boss. Sorry
0: ha. Karoon may nagkita, manggol.
1: Sorry kayo.
0: Naglami, gini mong kuan. Unya, Double B, ang atuang live putahe confession.
1: So
0: during live gid siya. So during our live putahe confession, naakita yung mga bibi nga manawag sa tuang linya, unya.
1: Wow, grabe.
0: Nga magpagawa sa ilang mga hinanakit.
1: Wow, grabe. Morning, ganahan ako din sa katrupa. Kaya matagkaroon ng unya, ga-improve.
0: Live ni siya ha. So pwede mo manawag unya tawad-tawad sa 0975-474-9153. Memorize po ni Double Bay! Wala ko yung mga friends din hinak. Akong work lang, walay gala. O, utropod ni siya. Si Mami Jacqueline Labi sa Hong Kong, di po ni siya makalaag-laag in town. Utropod ni nga, permite na lang work.
1: Mami Jacqueline, tagay pong time nga kanang magsuroy ka bisag isa lang ka oras.
0: Oh, back to you. Kay ikaw pud ba ya Double B ing ana pud kam haud kay kamalambag pero napud ka.
1: Pero kabalo ka bibi ug ato bitaw, mugawas jud ko din maghikap-hikap ko dito sa mga angay hikap ko kanang punuan sa kahoy.
0: Ano?
1: Aba, para i-release lang nimo ang mga stress, mga
0: pinaana ba gimingaw na biak ko ni mo? Pinaana dayon sa kahoy. No, Double B sa kabi si bitaw sa to ang work. Wala na gid pud day time nga magawas-gawas bitaw ba. Pero kaning mga mag-asawa karon Double B nga walay time, wala na tayong magawas-gawas. Okay ra gid kay na siya. Ang importante,
1: okay ra na way gawas-gawas.
0: Okay ra na way gawas-gawas. Ampay.
1: Gawas sa kwarto.
0: Ampay. Oh, di ba? Ampay kayo nga nara gid sa sulod sa kwarto.
1: Yes.
0: Ug ang pinaka dakong sekreto gid bi para mas nindot ang relasyon, dapat they will be honest.
1: Yes.
0: No, tinuo.
1: Honest.
0: Loyal ka sa imong partner. Kung nangita, yun mo, magmabana din ha. Si Double
1: yes.
0: Bigid ako ang ikatag sa inyong
1: habi. Yes.
0: No, maluoy mo sa ako ang barkada in town. Di na lang kung magsaba, pila yung edad ba?
1: Oh, bahala ka diha. Basta kayo wala tayong hibutang edad.
0: Kung gusto mo og loyal nga lalaki si Double B ra gyud. Oh, naman din ha pero man ta kaila pero kani kay tested and proven na nasa kong atubangan unsa pa may gipangita in tawo ninyo oy. Wala na diri oy.
1: Basig na mag-comment da ba?
0: Maghulat ta karon nga naay mo comment din hiya. Oh, ikaw na pud ang among isumsuman diri akaron Double B. Pero bitaw sa mga mag-asawa din ha ang pinakadakong sekreto gyud, honesty, loyalty ug syempre sa pag-inom sa
1: Turbo Man Enhancer!
0: Yes! ganas ang atong Turbo Man Enhancer. Pampaligon kini siya sa mga tuhod, pampadugang o ganas sa mga kababaihan, ilabi na po sa panahon nga makiglabing-labing, bawal po ang mubalipad.
1: Yes, diba? Labi na karon kay kanang bugnaw kay sa kwarto.
0: Yes, tungod sa kabugnaw po sa panahon, mo nang if you wanna stay in Bukidnon, oh.
1: Di ka ganahan mo gawas, pero ganahan ka magpagawas.
0: Ay, nako, magpagawas sa imuhang.
1: Okay, bati.
0: Okay, bati. Ayaw kalimot sa pag-inom once again sa Turbo, Turbo Man Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pakapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo, aron maka boundary. Unsao na lang ang balon sa akong mga anak? Unsa mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag nako kay Mrs. Isa pa ana, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Paguli na ko sa balay, makatag pag panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver dia. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta, siguradong di makulangan. Huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanueva, iba ga Rock Banana, ang Santon Gold, Santon Vitamin C ug Santon Complex. Kay ako sa una na pandugay na to, ako ipian ha, nabukod ako na. Siguro murag bulan na siguro sa kung likod. Matadungog mako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko inom ang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, tiko ana. Sa isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako isispa. Una, gamay ka, munggos lang. Ako nagkadako na siya, murag ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, tagpila inyong gasolina.
9: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting! Alright! Layinaw eh. Balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Siyempre akong kauban gihapon sa Pikas Lawa.
2: Yes, walay lain si Double B!
1: Double B! Double B! Double B! Double B.
2: Okay, akong kamingawan dere sa XFM.
1: Lagi ka na, agigayin mo ang
2: introduction.
1: Ako, remember ako Double B, wala ko introduction music.
2: Buhate po ni Bossing, buhate po ni Bossing.
1: Pero wala ko na inggit. At least si Double B, nga na siya ka-importante sa mga na with introduction music, gid siya.
2: Yes, no? Salamat kayo ha. Salamat kayo sa itong... dili naman ni Sebasta kauban lang, dili ni Sebasta kaila lang.
1: Dili, oy.
2: Kundi kapamilya na yun, no?
1: Katropa.
2: Katropa.
1: Katanday.
2: Kapamilya, kapuso, kamiming. Kakulay.
1: Kapusa. Bitaw, oy. Ang atong programa, gipaluyuhan usab sa mga produkto sa Yes to Health. Siyempre, ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Nako, B, sa mga mahilig magpulaw din ha, niya gusto ninyo nga kanang nagmatagid gihapon ka, ayaw kalimot nga ato ang kape nga para sa imuha nga healthy kayo nga kape.
2: Yes.
1: Aside sa kape na matambalan pagin ang mga balatian, og naapadod pagin kinisya'y Glutathione and Collagen,
2: yes.
1: Ang atong Santon Plus Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
2: Oh. Asa pa magkaana oy nga nakapangapina ka.
1: Mm-hmm.
2: Nakapanambal ka na. Mugwapo o gwapa pagyog ka.
1: Samot.
2: Yeah.
1: Available ka na siya bi sa mga dual ng Mercury Drug Stores nationwide.
2: Yes.
1: South Star Drug, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide. Mm-hmm. O available na usab diri sa tuang istasyon sa XFM Bukidnon.
2: Unsa pa may inyong gihulat? Saka na mo diri?
1: Nasa sa second floor, ha? Diri na sa may Carbajal Street.
2: Yes.
1: O naami sa second floor. Ang pinakababaan na is... St. Peter, mo na siya ang daan nga PhilHealth office sa una.
2: Oh, niya. First come, first serve. Pagdali na mo, kaya basig mahutdan mo.
1: Correct. No? Anyway, unya tatood bi at ang ininyo nga to ang putahe, live putahe confession. Kung naan sa usa na pod kabibi nato, ang maswerte nga makasunod unya sa tuang hotline.
2: Wow.
1: Nga magpagawa sa iyahang hinanakit.
2: Excited na ko, Ana.
1: Oy, dapat
3: exciting
1: lang.
3: Exciting!
1: May gabiin mo din ha, Cindy o Gang Double B. Oh, may gabiin. Hello po, Gang Armand ng Bohol. Salamat kaayo. Vebs, naminaw ko sa inyo ha. May gabi kang nanay Kashana Galve all the way from Buena Vista, Panabo City.
2: May gabi.
1: Salamat po sa mga taga Panabo City, Davao del Norte. Finally, Double B.
2: Oy, salamat.
1: Si Texter 875, finally, Double B. Oh.
2: Kinsa na siya.
1: Gimingaw ni sila sa imo.
2: I miss you all, guys.
1: Miss you, mwa. Ay, nako. Unya taot-taot, Bi, atag hapong isigutan na nga to ang Sir BB question. Ang mga butang na dili ni mo kayang kalimtan. Ikaw ba, Double B, aside atong imong gimension kay ganina, unsa pa ba yung mga butang ang dili ni mo kayang kalimtan?
2: Akong di na ako malimtan, no? Atong medyo kuan man siya, pero seryoso na nga part sa kong kinabuhi.
1: Oh. Mauni
2: nakapaporma sa ako nga Double B.
1: Oy.
2: No? Kani bitaw, lahi namang gidkaroon ang pagmatuto sa mga ginikanan, no?
1: Mm-mm.
2: Pero sa akong mama sa una, di gina ko malimtan nga kanang kanabang piti-piti joke ka, basta di ka magtarong.
1: Basta makasala. No?
2: Oo.
1: Kanang naajibit-bit nga kanang kawayan ba?
2: Kawayan, kanang silhi.
1: Tukog.
2: Kung dili ka mo, kanang dili ka mo kuan, kanang dili ka mo patuo, bitbiton imong diryo, agigising.
1: Dili. O sa'y dili mo malimtan sa una sa eskwilahan, ilabi na sa imong teacher.
2: Sa eskwilahan? Pilpilon akong kuan, akong ipabutang sa lamisa mo mga kamot dayon kung tagasok ko pilpilon.
1: Unsa pa?
2: Unya kung malate ka kay ipasit on the air ka dito sa plug pole. Butangan og libro imong ulog, imong kamot.
1: True! Wow. Sa unang panahon mong double BS, wala pa tayong mga exaggerating na mga ginikanan.
2: Yes, unya. Sa una po, wala pa po yung mga balaod nga kanabitang nagpugong sa mga maestra nga mo pitol sa mga anak nga mga bata nga badlungon.
1: True lala. Sa unang panahon mong good, eh, hindi mo dapat malait sa mo, ha? Kaya kami, mingong mong good sa lang, ayaw niyo i-compare ang sa una o sa karon. Wala yes. man. Pero sa tinuod lang, malipayon yun ang pag-eskwela sa una tungod kay disiplinado gid ni.
2: Yes.
1: No? Ang mga teachers sa unang panahon, naa sila'y karapatan gud na makadisiplina sa mga
2: Correct.
1: Bata. Isa gid ko, that would be sa mga nakasit on the air.
2: Yes.
1: No? Wala pa ang bantay bata.
2: Yan, yeah, nakatesting mo. Nakatesting mo nga si Double B saw na badlungon man si Double B yun, no?
1: Oy.
2: Siyempre, bata. Pag-abot sa balay, di man ta makadula. Kay bunalan man ta sa mama. So dito pa sa room, magdula. Kamulong klase si teacher. Kami na kong mat. Nagdula, nag-appear dito. Di ba? Usom ng sticker sa nabibig.
1: Yes.
2: Nag-appear dito kamulong. Sa panbitaw na. Akaon si Double B og sticker.
1: Correct. O dili ka napaisa ka nang dili ka maghilom, naging na naka sa teacher na noisy ha. Ayaw mo pagsaba. Saba lagi kayo mo, ikatulo. Panglabayon ng eraser nga na i-chalk. Katong gikan gi-erase sa blackboard ba? Anao sa ba? Wala ko.
2: Wala. Ang mga ginikanan sa na, dili pod masuko, no?
1: Dili makialam mo eh.
2: Pero kanang gi-bebe. Nakoy class daw na. When we back, grade 5 ko. Grade 5. So naman ang mga class daw na. Boss daw mo, grade 5. So na. So, inig kaot to, baby. Among balon. Balon sa una kay, kuan man na, mais nga yelo. So, ang uban nga mga wala nanad sa yelo, ma-attract sila kay yelo good. Pero ako, maulaw ko kay, puti ila ako yelo. Manakarinig ka ng kuan. Pero ubano na mo ito mo mga class.
1: Sus, baby, ang masaka sa mga kahoy?
2: Sa kahoy ka ng mangga. Sus, kay, tungod kanila si Double B na una-una. Daghan na kay ni Awat, baby. Nabali, bitaw ng kanang sanga sa mangga. Nakuan ba? Kanang nasapli ba niya? Wali ko kabalo nga. Mangga dito sa among principal.
1: Ay, yun.
2: Basta kay kulinatan sa kuan, oy. Sa principal. Pero,
1: principal's office da yun.
2: Principal's office da yun.
1: Naku.
2: Tumad lang atong class niya. Di pa man takaingon na lang mga panahon na tama lang kita sa ibog-ibog.
1: Abi ni mo bibi ka ng tukog kay Latuson na sa una ako di ay. Latuson gito siya sa una. Hi, may gabi kang Ninong Kiki Sinubiago. Naka-ipsot na gido ko nung si Zaan. May gabi po. Uy, Sir Freddy Bulunos.
3: Thank you!
1: May gabi, okay lang gid kaayo, Sir. Ay, kumusta man po din ha ang imuhang pagpanginabuhi, Sir. Laban lang gid taani. Si Oni Chan Chewy, ang dili na ako malimtan sa una kay buutan kaayo ko. Hangtod karon.
2: Wow!
1: Nahira man sila.
2: Talagsaon na ginasya.
1: No, kanay mo mga ka-aray ko, aray ko kasakit ang tuoy. Kanay mga ka-agi bito ni mo double B na agian ko gina sa una. Like, nang, I think third year high school yata ako to. Kami magod sa unang panahon, elementary pa lang, nanami mga crush. Sa unang panahon magod double B, we're exposed to our classmates. Like, compared karon, ang panahon magod karon is lahi na pag break time ang mga estudyante naga-cellphone, naga-tablet. Kami magod sa una during break time, naami mga panahon na makikbonding sa mga classmates.
2: Yes, barkada nga classmate lang.
1: Lahi rag yun. Lahi rag yun sa unang panahon pag during recess, hala magtabi, magtapok,
2: mag-jackstone. Apil ko jackstone. Chinese.
1: Panapupod. Masaya. Lalab. Takarag bilang ka dito. Okay, naga-jackstone. Kanya, sa to, isa, murag mga makapangawat. Tag time ano yun. Kanang nga, magkuan, tawag ana, jackstone, Chinese, kanang labipita sa ulo. Ay, muambag yapong kuan, double B.
2: Kami, tumbling-tumbling lang kay, di makadaw slawas, tumbling lang. Pakitiro.
1: Grade 6 mi sa una, double B, ginapat replanting na mi. Di ba, tama ba?
2: Sikat kay kuan na, bibi, kanang grade 6 ko, kay, pa kuan na, pagwapuhay man may tanom, una ako hilig mag kanang tanong-tanong nito kay umaman ang mong trabaho, no? So, pagwapuhay may tanong nito, niya akong tanong kay string bass, ma, pwede tambo ka. Pasad ko pirmi sa kanang TLA
1: no,
2: nga subject.
1: No, like, kabaliktaran po sa kwa double bikin. Mananong mi sa una punuan sa durian. Payat kaya ako.
2: Aliwat-liwat man daw natin.
1: Payat kaya kuwaw niya. Ginanjog ko sa concert nga, kanang, day, ang imong tanom day ba, why bis-bis?
2: Ay, no wonder, baby, wala pong may yeast to health atong mga panahon
1: na. Ay, yes, oo. Payatot kay kubitokon. Payatot. Kaya kung tanom, bitokon. Na, maluwi ko magtanong sa kung tanong mo niya. Gitagaan ko sa kong grado nga, 80, kaya na naman akong teacher na, wala ka kaila og fertilizer. Ginanjog ko sa kong teacher. Pero, grade 6 minsa una, mandatory gid nga, before may makapaklearance, dapat nag-tree planting with me. Pero murag karon wala na good siya. Ay.
2: Kami, wala may nakaila ng fertilizer. Kay ako sa una, dili mo ko gadala ka ng mga fertilizer ng mga kanang commercialized na.
1: Wala pa man sa una.
2: O, katong manure akong ginadala. Katong mga animal manure. Kay kato, tambok d'yo kayo, imuhang tanom ato.
1: Diba? Lahir agad kaayo. But anyway, di kabalo kong atas-tas kitong istoryahan. Ato ninti wasun unya taod-taod.
2: Pag uman po sa...
1: Eh, basta magtabi, gid niyo. Deligado gid kayo niya.
2: Lain rin pa niyong... Lain rin pa niyong kuano, kay... Dali rin kayo mudagan ng oras.
1: Kaayo niya. Kabalo baka nga, alas 11 tataman?
2: Oo, alas 11 na dahil tataman.
1: Bi, atangin niyo niya taod-taod sa pagbalik po sa itong programa. Pag uman po sa pipila ka mga pahinumdom. Atong atangan na nga ang live putahe confession.
2: Yes.
1: Panawag mo taod-taod sa
2: 0975-474-9153.
1: Kauban gihapon sa Cinderella and
2: Double B.
1: Gihapon sa putahe
2: sa gabi.

0: Samsung Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Samsung Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Samsung Plus Coffee Mix.
0: Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
2: Ako si Malo, dialysis ko kadua sa usa ka semana katong mga niaging bulan. Kadya nakaila og nakainom ko sa Santon Plus Gold, nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ako si Ain, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
7: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
6: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
7: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
6: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
8: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
9: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
10: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
11: Mga katropa, exa!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.

0: That song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo! Oh. Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
1: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
0: Kalibog.
2: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
3: Pinawa!
0: O kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwede nga mga sen?
5: Pwede.
4: Uy, huwag malang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Once again, live Putahe Confession po kita for tonight. And syempre, kining programa ha, tudusab ka na ito sa Santon Plus Herbal Soup. Kapag ka po ikaw mahilig mamisita or ginapamisitaan or na ay ginapormahan, ayaw kalimot ka importante gid binga humot yun o diligid man ni maho.
1: Yes.
0: Kapag ka baho sa ilok, mga tiil, lawas ba aron, nakobi, maligo, maglugod o gamit ta sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Kini siya na akin siya antibacterial properties nga mupatay sa mga baho-baho sa kalawasan.
1: Yes.
0: Makapahumot, makapapresko sa imuha. Mapalit kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar.
1: Of course, mapalit po dire.
0: Yes, naabot kita na available sa itong opisina sa XFM Bukidnon. Naa kita na himutang sa May Carbajal Street, second floor lang yun sa Talatala Building. Taas lang yun, St. Peter na opisina, ang daang yes. PhilHealth. And of course, ang itong programang Putahe Confession, hatod usab ka na to sa...
1: Ililion Shell Mobility Station. No? Ayaw kalimot nga ang Ililion Shell Mobility Station o ang Shell mismo, Luzon, Visayas o Mindanao, nagahatag kaninyo og discount nga 10 pesos alang niya itong mga... POB customer nato nga nakakuha og ayuda gikan sa gobyerno.
0: Kayohoy.
1: 5,000 ata na, worth of 5,000 unya discounted sila per liter og 10 pesos.
0: Nakarami ano.
1: Unya ikaduha ang Ililion Shell Mobility Station og ang Shell gyud mismo no nagpahigayon og discount sa matag palit ninyo o matag tubig ninyo og 2,000 pesos sa fuel save gasoline og 1,500 pesos sa B-Power, discounted mong 5 pesos. Nagsugod na atong June 11 hangtod June 16, 11:59 p.m.
0: That's on Tuesday. Tuesday.
1: Yes,
0: Tuesday.
1: Okay. Pahinugod na sa katong atuang Independence Day, no? Independence Day discount.
0: Yun!
1: Yeah, katong mga, naay mga GCAS din ha, no? Nga, yeah, kaning, kuha lang top to pay.
0: Mm.
1: No, namoy 3 pesos nga discount ana.
0: Tabago na.
1: Kano sa
0: mana?
1: Katong itap lang bitaw?
0: Oo. Card or katong ano lang?
1: Cellphone nimo kung naanay katong pictures nga itap lang nimo.
0: Lagi wala man.
1: Bag-una nga pictures.
0: Wala miya na nga cellphone oi.
1: Sa GCash.
0: Pero I think pero ang kanin karon sa Ililion Shell Mobility Station is if naa kay G-Credit. Wow, kabaluan ano?
1: Yes.
0: G-Credit. Home credit na cash, pwede din mo siyang itap dito using QRPH.
1: Yes!
0: Oy, nindot ka, IUB. Kung wala ko'y dalang cash din ha, pwede din mong gamitin ng imuha mga na-avail ng mga, o ka na mga credit sa imuhang mga unsa ba na din ha.
1: Bibi, wala kay credit card, wala kay cash, wala kay PO account. Onya. Wala jog ka as in, wala po GCash, why sorry mo GCash. May problema, basta na lang sulod imong Shell is siya up.
0: Ay, true. Wala nang importante, yes. Kada transaction gini mo, imo jong i-present ang imong Shell Asia app, kinana siya mga equivalent ng points nga pwede ni mong gamitin in the near future, either magpagasolina ka or pwede ni mo siyang ipalit og oil.
1: Yes,
0: oh, diba?
1: Pwede niyo kayo. Dayo nalimot ko, no? Sa katodeng special discounted na to nga from June 11 to June 16, ang mga two wheels, like mga motor, minimum magtag 200 pesos discounted mo per liter.
0: Yun! So, ano pang inihintay?
1: Oh, punta na kayo at magpakarga na.
0: Oh, sa Ililion Shell Mobility Station. Before tampalayan sa unahan, ayaw kalimot ang ato ang Putahe Confession is rated SPG. Ako usang ipailaila once again ang ato ang Putahe Confession.
2: Sunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug pagiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame!
4: It's a hot dog.
3: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
5: Eh, kining yawa. Haskang yawa agyo.
2: Violence.
6: Saksi mo ah! Papriso ka! Ago!
2: Sexual. Truga.
7: Ayaw, di ma.
2: nga dili pwede sa mga kabataan.
7: Exciting!
0: Yun! Welcome back sa taong programang Putahe Confession Live. Putahe Confession kinibi. Pwede na mo manawag karon sa 0975-474-9153. Maying gabi po kang Junlin Ranz.
8: Thank you!
0: Maying gabi usab kang Sir Marlo Indapan. Maying gabi bibi ko o Sir. Ano ko eh? Lami kayo sa paminaw ba nga inong kag bibi ko?
1: Yeah. Sana all. Oh,
0: sana all. Bibi Cindy, I told you kaya na kung imuhang pinahapay ba?
9: Wakak ko yate!
1: Pinahapay, Radian.
0: Pinahapay. Sorry na. Ay, may gabi po sa tuang suking tigpaminaw si Juvie Binalo Barrett.
8: Thank you!
0: Oh, shout out ko dali sa always be ako kapaminaw. Pero now rako, nakakommit kay busy ko sa Basakan B. Request kog song, tamang panahon para na nimo palangga. Oh! Sabi ko sa iyo, may nagpapalangga sa akin eh.
1: Sana.
0: Lami sa paminaw. Lami kay paminaw, ang double binungan na yung ing-anak sa mga.
1: Nindot no? Kayo, marakad ko ano na oy.
0: It feels so good.
1: Yes.
0: No, kaya inon ka nga na yung palangga sa iyo.
1: Yo, kanang murag special kay ka.
0: Churi. Hi, Ramonito Gumilaw, all the way from Barila, Cebu.
8: Thank you!
1: May gabi sa mga taga Cebu.
0: May gabi din ha sa inyo. I hope you're doing well. Oy, pwede namang manawag ha. Nakabalo ko nga na ay gusto nga magpa...
1: Sige, magpamuhagay na.
0: Pamuhagay. 0975-474-9153. Nabakay ko, Anya Bijaw, nga pwede na itong... Katukong atong tawagan unta for tonight. Nalimot mo po kuha sa yung number man.
1: Ano? Pagpabuhagay?
0: Magpagawas unta daw siya sa iyahang kaagi sa love life na dili daw siya maswerte pero karon kapangita na siya turbo.
1: Uy!
0: Nabasaan na ako ito kagaya na sa yung chat-chat. Gusto pwede natin edit. So, dahil na lang ito i-mention.
1: One day. Basi nakakita na siya siya swerte.
0: Kasi sa unang panahon, na-remember na ko sa Yaha Double B, na siya'y karelasyon. Wala gin siya swerte. Kaya na nga, mara ginapalayas siya, ginabuy-buy siya, ana. And then, sa pipila ka mga panahon po nga, na single siya na. Siya yung mga ginapang tripod nga panguyaban unta niya. Pero wala gin siya naging successful. And then, murag na-remember na ako, nadula siya basketball.
1: Oy.
0: Nagitagaan na mo siya ang turbo na expire na lang gid daw. Wala gano'n niya nagamit.
1: So?
0: Karun, tingala may kaganin na ito kagahapon, ni PM siya kalit.
1: Ni PM, kinangita ang turbo.
0: Nangita na siya og turbo man enhancer. Wow. Kay nag-change profile pic na siya.
1: Uy! Murag, umi-improv.
0: Ay, wala na-expire. Gihatag niya sa lain. Sa iyang, asan niya gihatag? Sa igsuon. Kay pero kabalo mo, maskin pag single mo, pwede mong gigapon mo gamit og Turbo Man Enhancer Good.
1: Yes.
0: Kaya na siya, dili lang mo na siya para sa labing-labing. Ang Turbo B, pwede pud na siya pang kanang magdula ka na kay mga gipang commit nga mga need og kanang extra energy ba. Pwede gid kayo ang Turbo.
1: Kanang mga nasa farm.
0: Oo. Oh.
1: Kanang nasa farm nga kapoy kayo sa mga trabaho.
0: Si Daro.
1: Yes.
0: Oh, day and night.
1: So, Daro sa buntag, Daro sa gabi.
0: Alak ka! Sige. Gibutang daw sa tubig nga gi-chaser. Kabalo mo nga ang Turbo Man Enhancer, pwede ninyong isagol sa inyong kape?
1: Ay?
0: Tingalan ang mong kauban dito. Tingalan na lang siya nga. Nanginit naman niya kung kanin diri ba? Init daw ka ayong
1: tangkugo.
0: Tangkugo niya. Lahiwan daw yung gibati. Nag-excuse good siya kay ni Uli. Itago na to sa ngalang
1: It's a man.
0: David.
1: Kailak wana.
0: Wana ka po din ha, Abby. Kabalo ba mga barato ra ang Turbo Man Enhancer? Tag 85 pesos ramang good ni. Mo na siya ang pinakabarato gyud niya, pinaka-safe pagid sa inyo ha. Hypertensive man ko, safe gyapon sa imo. Kabalo ba mga aside sa kanang pampagahi ning Turbo Man Enhancer, tambal usab din sa imo mga balatian. So, sa pamigipaabot ni mo din ha, Abby, pag-avail na po sa to ang Turbo Man Enhancer, available na po sa mga pharmacies nationwide. O pwede ka makapalit din hiya sa itong opisina sa XFM Bukidnon. Sa second floor, there is Talatala Building, tag 85 pesos lang, gid bi.
1: Barato. Barato ra.
0: Barato ra niya. Sa, ang duration ani kay duha or tulo ka adlaw.
1: 85? Oh.
0: 85 pesos.
1: Unsa ra man taon ng 85 ninyo oy? O niya, makapasamot o papilit.
0: Oh.
1: Sa inyohang intimate sa imong partner, no?
0: Oh, diba? So, diba? Ikaw daw, pwede pa man kakakunan ni?
1: Kanang, palabon lang sana ko na sa ila.
0: Although, pwede man ka, pero maulagi.
1: Ayaw lang.
0: Kung need ni mo o ka ng mga naka-extracurricular activities na need ni mo o kusog.
1: Oh, pwede ra.
0: Pwede ka. Ang pero, problema lang, ani.
1: Ayaw lang kay.
0: Magdula kag basketball nga na ay. Manta magkuhan.
1: Magdula kag basketball lang kay gitakin nga tungkod.
0: Pwede ba daw hatagan siya og turbo pero in exchange nga mutawag we. Pwede ka ayo.
1: Ah, oh.
0: Ah.
1: Sponsored by Turbo.
0: Oh. Sponsored by Turbo Man Enhancer. Sige,
1: pero
0: pwede.
1: Pero matawag siya, no problem.
0: Pero matawag siya. Oh, iyang okay. Isa-isa itong iyang
1: mga
0: kaagi kay karon lagi nagpangita yun sa turbo. Oh. Karon
1: kabuhagay niya itong panahon nga wapas siya nakaila sa turbo.
0: Ay, true.
1: Mm.
0: Na. Basta lagi. Tinungod ba daw na double B nga kaning ang mga basketball player are sweet lovers?
1: Siguro.
0: No.
1: Di ko makaingon nga totoo. Pwede magko-basketball player.
0: Pero dili lang man tanon, ala siguro no mga ubang basketball players, syempre mga sikat-sikat.
1: Yes. Especially kanang mga grabe nagyud kaayo ilang mga talent when it comes to shooting, dribbling,
0: how to shoot.
1: Hawod na kayo. So di kinamalikayan, bibi, ako nang andoy mako

0: Ano ko gi? Ha?
1: Nanday! Nanday, diri!
0: Nasa kayo? Sige, tanong sa kuha. Wala ko giingon.
1: Oh, basi nakadaog ni siya.
0: Ah?
1: Basi nakadaog ni kaganina.
0: Oy, na kay na siya giingon ganina nga muna nagtaya doon to siya pila to.
1: Oh.
0: Oy! Ar-
1: nakadaog sa...
0: Pakain ka naman.
1: Basi nakaabay siya sa New York.
0: Nakadaog din siya. Gamay na daw kaayo. Ikaw, gila. Bugoy-bugoy ka.
1: Congratulations sa New York.
0: Ay, congratulations sa mga... Unsa to nakadaog ka giina ganyan.
1: New York versus Sparks?
0: Digid ko ka-relate to, Bobby. I don't play basketball.
1: Pero fans ka sa mga nagdula sa basketball.
0: Oo niya. Pag naayon nagadula, nagapamaligya ako.
1: Ang grabe, negosyante.
0: Hinay rin ng 5,000 ang adlaw.
1: Wow! Muna nga, ayaw gini yung kaminose ng mga nagmani-mani-mani-mani-mani.
0: Correct! Ako, basta ako shuman.
1: Tubig.
0: Ayaw kay dagko kayo nagmakita, Gilby. Mawal na yung gingon din ha. Kung gusto ka makauyab, dito kas negosyante, huwag ka ng mga mani-mani.
1: Yes!
0: Dagko kayo nagkita sa tinuod lang.
1: Oo. Buhi ka.
0: Buhi, oy! Buhi, magayin ang mga kuhaan niya. Dobby, nagpaabuto sa mga nagtawag no? Again, 09.
1: Ayaw magkalimot na. Tawag na mo sa 09-75-474-9153.
0: Unsa daw ang mga basing ganahan mo share po sa inyo mga kaagi din ha. Sa mga butang na dili ninyo kayang kalimtan.
1: Yes.
0: Sa mga kaagi ganyan nyo. Para yun na to double B. Tumigingon sa kuagay na elementary o high school ka. Unsa pa man aside sa mga crush.
1: Abtik mo kay ko sa una bibibay ka na mag Boy Scout na. Dili ko appeal sa kuan Boy Scout pero ako'y tigputol o mga kawayan. Na nya paborito kay ko sa kong principal gitawagon ra kog ipapintal
0: ala kag gid ala ning boner sige hello maayong gabi
2: evening
0: po good evening kinsa ni po
2: ugo ni nang god bigo
0: si pangalan
2: Dakil
0: taga Digos ikaw
2: oo
0: madungog ko nimo
1: Hinay kayo siya, no?
0: Paduol ka mo, Ibi. Hinay kayo mong...
1: May gabi,
0: eh. Hinay kayo mong tingog, be.
2: Nag-on-air ko sa number ko mo, pwede.
0: Mag-on-air ka? Naghanap ka ng juwa?
2: Oo.
0: Paduol ka muna sa cellphone mo, kaya di man madungog imo ang tingog. Hinay man kayo. Paduol ka, May.
2: Okay na.
0: Kana. Bago ni mo i-on air imo ang number papaila-ila sa siguro oy.
2: Dakil ni ka digo.
0: Pila may edad nato?
2: 45
0: ba. Unsa may gipangita nimo sa usa ka babae bi?
2: Basta buutan, okay lang.
0: Alay, lagang ginoon ko. Basta buutan niya. Kuan, kanang mo dawat mo daw ka og single mom. Hoy! B, ikaw ba na minyo na baka sa una o unsa man single pagid kahangtod karon?
2: Wala na, bigay ko na bulag.
0: Bulag na, pero naa kay mga anak?
2: Oo, mayroon na.
0: Mayroon na, hindi okay lang man ka sa ila nga magjuwa-juwa ka na.
2: Hindi.
0: Sige, pila edad si mo gipangita, B?
2: Thirty pataas.
0: 30 pataas? Sige, B.E. On air, imong number ka.
2: Sige, ma'am. 09-26. 81-9959.
0: Sige, ibalik ka daw.
2: 09-26. 1-9-9-5-9.
0: Sige. Salamat ka, ayo ha.
1: Salamat.
0: Nag-yod. Dapat ay, bahala nag-pilaidad na to din ha. Ako nangita agad mong love life. Pa-on-air na inyong mga number. Double B.
1: Bira, hey.
0: Ikaw, Pod.
1: Ayaw, okay. Ayaw, mapuliki ta.
0: Magkapuliki. Mahihirapan siya mag-balance ng work at saka love life niya.
1: Mapaliki tayo hulat ba?
0: Diba? Maghuhulat na naman yan siya. Dolling na imong partner, tabanon na nako siya si Janjan M. Boy Arivalo. Isa may tabanon tao ni mo.
1: Isa may tabanon ni mo, ha?
0: Magsabi ka si Double B ang

0: Gusto mong tabanin? No? Kaya hindi ka man nagsabi dito kung sino ang tatabanin mo. Okay? Magsulti mo ha kung kinsan yung tabanon ha kay para makaprepare me ba?
1: Oo na.
0: Malayan po kayo mag-assume si Double B nung asya tabanon niya. Ang
1: nag... Malayan po siguro. Muratag si Kuanan eh.
0: Niya ang nag-comment kay lalaki.
1: Dili pwede na.
0: So dapat dyan, Empoy, Arevalo, magsulti ka kung kinsa imong gustong tabanon para makaandam ni diri.
1: Klaruhin.
0: Klaruhin mo kay delikado kung mag-isip kami si Double B ang tatabanon mo. 0975-474-9153. Mga dili kayang kalimtan nga kaagi, Double B. Same lang yun. Murag copy-paste ko sa imuhan no kay sa unang panahon, daghang kita. Isa sa mga butang na di na ako kaya kalimtan, Double B, is ang akong teacher. Suguon ko og kanang bagul gum. Na chiklit. Kaira pa ka itong chiklit?
1: Wala na kay kukapas.
0: Oh my God, chiklit ka itong bagul gum nga murag sabon nga si... Di na lang ako i-mention. Dagmay kayo na siya nga bubble gum. Dagmay kayo na siya nga bubble gum nga iputo, kung palitan na mo siya sa tindahan, iputos na siya og papel o niya ipadala sa imuha, sa imuhang teacher. Hilig kayo mga teachers sa doon sa una.
1: Lahi man tong kunahuna-hunaan. Kika to man tong paburot sa una. O niya,
0: plastic balloon.
1: Tabang takla. Tingala dyan ko ato ka, wait, baka ayaw. Karoon nga dako na ko ba? Wait, balik kay ato, no? Abisag kinsarang baba mo, takla.
0: Wala mong tayo luod-luod, good sa una, Double B.
1: Dito.
0: Kaya di ba, no? Ka-remember ka, pagpapalitag ice candy, pakana ako, ana, B.
1: Oh, ana na yun, oh.
0: Di, wala yung usunang ana.
1: Ah, wala.
0: Usay kay, gahi man.
1: Dito.
0: Ay, asa naman tong color? Ayaw mong pag-miss school, B, maglagot, masadta, oy.
1: Ay, kung malang, wag tawag. Dili mo miss school.
0: Oh, dili mo miss school. Effort ba
1: ayaw, akong... Ayaw katalaw niya. Kita ng kaisog din, ha?
0: Nag-effort ba akong tubag din, ha? No. Hintay mo ko. Tawag balik, ha?
1: Nagyo'y magmahiron ba? Huwag di ka tawag.
0: Gone, eh.
1: Nagyo'y di katulog.
0: So, kurik ito siya, Double B. Kaya nagulat man ta sa itong tawag, no? Inuugin na siya. Napa ba na siya plastic balloon karon? Available. Si Ma'am Melona, oh. Remember na ako. Si Maddie Melona ang igsuon sa amo ang boss sa tag-iya diri sa XFM. Na nakita na ko siya one time. Nagpalit siya plastic balloon. Ito, no? Tabangan siya takla sa una ba?
1: Napa ba na siya karon?
0: Napa na siya karon dito sa katong toys? Magpalit ito na Double B. Niya, magkuan ta ba kayo? Nag-vlog-vlog man ka, no?
1: Kasi nakarelate na eh.
0: Tudluan tamo on sa on. Tudluan mo ang mga bagong
1: generation. Karon puro na lang cellphone.
0: Kuri.
1: Lahi na mga amigag amigo.
0: Lahi nang ginapaburot karon.
1: Ay ko gigdang lahi nang ginataklaan.
0: Sa unang panahon bito lahi gid ginataklaan lang
1: mo.
0: Dili man uso gid ang load sa ano. Istorya sa kabi kinahanglan ko.
1: Mao gani nga kanang di gid na ko malimtan na nganong mga panahon na nako sa kuan. Sus ko mingon lagi ko nga kanang kung naapalay panahon nga pwede ka mo tan-aw sa imong nangagi. Ano bang muadto gid ka ba, mobalik gid ka
0: lagi
1: dili ka ma di yapon ka mahayan oy
0: unsaon ta mampud nga mampud tay kamera sa una gud Double B
1: dili na tumara na may kamera sa una posing 25 shots na ni
0: dosi ra gud
1: dili ni mo pwede isugat sa blog kay masunog.
0: Mga mga ayo ikon sa adlaw ha kay sayang ka ayo
1: sayang kayo uncle
0: 12 shots ra tukoman kay ang tulo ka buok kay sa kunang against the sun. Against the light.
1: Di makuha.
0: Pero at least ka to, magpa-develop ka. O, magpahit na pag album. O niya, napaka negative nga copy.
1: Uy, daghan kayo kong album sa mga nabibi.
0: Naginoo? Katugong negative niya. Kanya pag magka na mag, ang sataga na, solar eclipse.
1: Oo, muna tayo gamitan.
0: Ay, nalimu sa baba. O, lalagyan lang ginang sa unang panahon.
1: Ba?
0: Napay x-ray. Ha? Katong x-ray ba nga? X-ray sheet. Diba? Magkabuang yun. Ito sana pamputlo-putlo na mo. Pag aminaan na rin sa bulan. Pero makita ni mo ang imuhang baga. Ay, no, boy.
1: Yeah. Kani pag yun, guys. Kano mga high-tech na kayo mga dulaan sa mga bata karon. Sa una, na yung kamera nga dula-dulaan. Ano na rin mo? Naan na yung mga image ito. Toyok, ha?
0: Kurik! Mahal kayo ito. ko sa una. Ha? Mahal kay to.
1: Oo, oh, niya, kanang, amazed na kay ka ba nga? Lo, pwede din eh, pwede din eh.
0: Kabalo ba ka nga kung nakaingato sa nadato na kay ka?
1: Oo.
0: Dato na kay ka. Yung mga na siyang i... Basta lahilahing nga image siya natin.
1: Oo, lahilahing image niya. Munghayag dito sa sulod.
0: Hmm.
1: Sus, tagan kayo.
0: Nakaabot ka ng dulaan nga tiktak? So, gina-ana-ana, oh.
1: Ah, oo, oh, oo, oh, oh.
0: Wala ka relate sa BBJ. Wala, di man ko nag-dulaan tiktak.
1: So, sa bukid, no? Diyan na siya.
0: Di ba?
1: Ng mga hilig dito sa mga sauna. Oo, niya. Kani, di pa ginakumalimtan. Hantod ka ron, napasaan ko ang... Katong mga stationery ba nga? Sulatan ng love letter. Masulat ka sa una. Before the birds can fly to the mountain.
0: mga favorite na sayings. Oo,
1: may mga favorite nga, mga headings.
0: Uno, kanang... nakalimot ko na mga term na your love is like a butterfly.
1: Nakatisting ka dito eh. Kanang bitang... Padadaan kag love letter unya ang mga love letter puros mga number. Puros mga number pero equivalent sa imong number na apo dito equivalent usa nga usa ni siya nga letter ni kaning. For example, ang A number 4. So matagbo jud ka dito pero ma-excited ka basahon kini mo to kay lami man to busig na yun, nag I love you na dito di
0: napay smile before you open.
1: Oh, smile before you open. Humot kay stationery.
0: Correct. Unya ang papilit na mo sa una guys mumho.
1: O makalisod kog mo.
0: Tinuod na bibi ang akong kaagis sa una kanag mga mananggi bibi sa bukid magdala kog isda unya inig uli mais usa ka sako.
1: Panginabuhi na iya bibi.
0: Lahi ra gud ka ayo ay. O lahi ra gud ka ayo. Hi, ay may gabi rin ha sa mo ha engineer architect Eric Becerra. I miss you. Si Uncle Dars watching from Hinatuan, Surigao del Sur. Kisa man ganyan yung gusto tawanon. Eh, magsulti lagi mo. Maglago talaga. What's a man? Ay! Ay! Sige. Ako ni i-off ang ihang Bluetooth. Sige. Natay color on air. Double
1: okay,
0: B.
1: Okay.
0: Sige. I-connect niya siya. Ay, si Jojo.
1: May gabi, Jojo.
0: O, sino yung vibrate sa lalum? Wala ko itigit ang niya. Sige.
1: Di po na epekto sa turbo ka na vibrate.
0: Sige. Tuning in to your new frequency 89.1. It's more clear than the previous. Oy, salamat kayo at si engineer architect Eric Becerra. Kabalo ba ka, double B, gitagaan ko niya og design sa ako ang payag?
1: Wow!
0: For free!
1: Ha?
0: For free!
1: Yaya, ano eh?
0: Nahiragad basta ka ng...
1: Uy, mahal ba kayo magpa-design ron?
0: Very much. Ano yung siya? Ano ko siya, pila mo yung kung bayaran, ano niya na siya nga, no, wala kayo bayaran na, no. Uy! Natay color on air. Mauni siya. Nawala lagi. Nawala. Ah, wali. Sa tarungon siya natin. Nawala siya, bebe. Ha? Ay, nanay, dada, sorry. Good ka, ayaw, good way. Hello, maayong gabi eh.
2: Maayong gabi eh.
0: Si Jojo, ano ito pangalan ni mo ba?
2: Jojo.
0: Ay, Jo, maayong gabi, Jo. Double B, si Jojo, akong giingon sa imuha nga. Mingaw kay ni iyahang lo-

0: Good morning and welcome again in ito programa The Secret of Health, mga katropa. Ang ganda na sabi nyo, health consultant inyo magkaubar. Si Jenny Drew na po, mga katropa. And then, syempre, ubarin na sabi ko ninyo hanintag na sa kabuntagon na pinaagigid sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga concern. Sa ito ang text line number na 0909-176-2844. Kamusta po, ha? Kamusta po atong kabuntagon? Not? So hinaota nga diin nakapamahaw na ang tanan. No, hilabi na sa ato agayong mga katropa din ha, nga mga trabahante. No, nanagad sila mga nagkanaiyang trabaho. So, hinaot nga diin nakapamahaw na. And then na syempre in taon unta wa nakalimot pagdala og inyo agayong mga tubig, ha? Okay, dakong gikinahanglan gayud ang pag-inom og tubig hilabi na sa tibuok adlaw. Garin unsa man ang matang nato sa atong mga trabaho. No, nanginahanglan gayud og igong tubig ang lawas. Ano ni atong programa The Secret of Health? Siyempre, paghatod sigapon kanyang informasyon. May tungod gayud sa paglambo sa atong panglawas. O kahilabi na malikayan gayud ang mga nagkanaiyang balatian. Welcome and happy listening and happy viewing, mga katropa. 10.9 XFM Davao City. Maayong buntag, Davao Region. No, kamusta? Siguro, nindot, no? Lami kayong tulog tungod kay medyo bugnaw-bugnaw ang panahon. Ganis, pipila ka mga lugar din sa Davao Region na kasinati gayon ng pag-ulan. I hope, hang, na bisan pag gaulan niya itong panahon, wauntay pagsipon, no? Bo, hilabi na paghilanat na diin dinala ni atong panahon. Mo nang permi na ito gina-remind, ginapahinumdom. Ayaw kalimot pag-inom og Sanson Vitamin G and the Sanson Plus Gold. Pag-amping, basta ang panahon na gani mo'y mo atake, unya o naandam ay naku po, mga katropa. Maigo jud ka, na? And then ang problema, pag muli kas balay, tuwa, unya ay imong pamilya po, di mong anak po nga din luya pog immune system. Matakdan, unya tibok na noon pamilya magkabalatian. Likay ka na nga paghitabo, mga katropa. Mo nang ginahanglan na ugali adyod nga muinom ang Sanson Vitamin C and Sanson Plus Gold. Ang programang The Secret of Health, mga katropa, hatod gihapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Nga din ang klinika, mga padayon, maghahatag kaninyo og libreng serbisyo, libreng check-up og libreng konsultasyon na din higayod sa Davao Region. No, din sa Davao City, sa Tagum, and sa Mati. No, gani, doon na kita ay branches, dinigayod sa tawag ni ini Luzon, Visayas, o Mindanao. So, doon na kita ay matag branches, mga katropa. And then, pwede ka mo mag-message sa ito ang official page, no, sa Yes to Health. I-search lamang sa inyong Facebook no, apps, mga katropa, ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official page, ha? Husbon ko, pwede ninyo i-search ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official Facebook page. And pwede ka mo mag-message din, ha? Mahitungod gayod sa mga branches, no? Nang Yes to Health din higayod sa tibuok Pilipinas. Ilabi na kung adun na kamoy buot ipabisita or ipa-check up gayod sa ato ang matag Yes to Health Clinic. And then, basig, para may sera na to kung aduna ba'y branch, no? Dinha nga lugar. O, i-message na ninyo, mga katropa, ha? Ito ang Facebook page. Dinha gayod sa Yes to Health Incorporated. Apan kung kamo, ana din sa Davao Region, pwede usap kamo, mumessage sa itong official Facebook page. No, mao gayod ang Yes to Health Davao Region. Maka na itong Facebook page, ha? Yes to Health Davao Region, pwede ka mo mag-message. Mautana sa itong mga produkto, no? Sa Yes to Health. And then mga serbisyo. And then na schedule. And then address sa ito ang Yes to Health Clinic branch din higayod sa Mindanao. No? And then, balik kita. Human gayod sa pipila ka mga pahinom doon. Ilabi na kaya tukagan gayod o pagtagad ang mga pipila nga nagpadala sila mga pangutana. But before that, Ayaw kalimot pag-inom gayod og Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay tugno man jud kaayo, hastang lamia man jud iinom og kape kanina ganin no. Hapit jud nakahapit makatulo. Adto hagit ta kay pagmatan, may man jud kay inom kay bugno man kay panahon. Inom dayon ta og Santon Plus Coffee Mix. Labi man gud kay ning kapiha mga katropa, so diyan ta mo tungod kay bisan pag way unod ang imong tiyan. Karabang pagmata jud nimo no. Safe siya inumon, no? Bisa pag empty stomach. No, kanawa pa dyan na sudlan ang imuhan dyan. Bisa pag tawag nini gakutoy ang imuhan dyan. Pag minum ka o Santon Plus Coffee Mix, lami kayo sa paminaw. No, inana ka nindo, tanga to ang Santon Plus Coffee Mix. Kani, adun na siya, gitawag na to, gagawa siya sa mangosteen and soya. Asa ka ana, no? Astang lami ang mga katropa. Taas pa dyan kayo sa apple bones. No, nindot kayo sa lawas. Maunang dili tawag nini. Dili ka problema. Labi na sa atong mga katropa din ang acidic. Gahapdos ang dyan pag muinom o kape. Suway na sa mga wapan nakasuway. Santon Plus yung coffee mix. No, mapanindot sa kalawasan. Ilabi na kung adunay problema sa pagtulog. Hanindot kayo. No, kining ato ang Santon Plus yung coffee mix mga katropa. And then malikayan kayo. Kining itawag na ito ga palpitation. Santon Plus a coffee mix available sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. And then syempre available usab ang Santon Plus coffee mix no, sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Kauban gayud ang mga serbisyo, ang ato ang high-tech machine, no, and then iris analysis and terahertz therapy and biosupport therapy. Available ka na ang mga modalities mga katropa. Kung kamo gayon mo bisita og moadto sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Magdungan ta para gayon matuldukan ang inyong mga problema. Yes to Health, your excellent choice in a natural healthcare. Para sa pagpadayon, mabalik kita mga katropa, human kayo sa pipila ka mga pahinumdong. Naunining atong programa The Secret of Health. And standby. Tungod kay balik kita, human kayo sa usa ka testimonya. Nga din maghatog ka na to og inspirasyon. Ngadiin kung ikaw musuway ug mato gayud sa Yes to Health your clinic o gabot mo maangkon ang kayuhan no ani gayud ang atong usa ka testimonya Sir Romel ngadin adunay pagka problema sa iyahang panglawas.
1: Good morning sir, unsa kay pangalan nimo?
2: Romel.
1: Tagasa ka sir?
2: Yeah,
1: sorry. Yeah, bangguan nato din sir sa ato ang Yes to Health clinic sa gayud yung kapag ako sa akin ang mga record. Kailan po na ka-duwe, sir, na mong di-pakit sa amas?
2: Duwe na po. Ito po ito.
1: Uy, duwe na tayo, no? Kapag sir, sa diyan nga nisuway na ka sa ato ang pagpanambar din sa Yes to Health Clinic sa sakit si Kata, kung gusto tayo ng pamina?
2: Matangatang naman po, eh. Lawa na po ang sakit sa sako. Kapag
1: ikot. So, kung masagot, okay na yung ulo ng sir, matang yung sakit. Praise the Lord. So, unsa may mga nung panong sir sa tanang at iyan nagkapanong sa atang programa o gila din na sa gusto sa musuhay sa pagkanapal sa Yes to Health Clinic.
2: Dato ang sir, hindi ito maga na hindi pa ito na po. Gusto nga nila ito, wakon mo nga sa ito.
1: Yes.
2: At iyan itong kisingan din.
1: Thank you, sir. Thank you again. Ang unsa may pangalan na ito?
2: Tony Natal.
1: Ayan, from? Thank you, sir, and God bless. And then I hope na pag-alit ka

Mga tropa, balik kita din itong programa The Secret of Health. Sir Rumel, inyo na dungog na. Doon ay problema. Diin dugay na tao niyang gidala-dala. Pag dili lamang matawag na ito, simpleng problema sa panglawas tungkol kay pagmuiskod ganita kapag sakit sa ulo. Na? Nakong disturbo gayd kini sa atong kalihukan sa matagadlaw. Ganyan, bisag simpleng paglabad lamang. No? Pagkahilo, or any discomfort sa atong lawas, lako na ng babag or problema or disturbo gayod sa atong kalihukan sa tibuok adlaw. Unsaon na lang kaha kung kining sakit jud, no? Sakit jud sa ulo, gani, sadyan-sadyan ato siya sa atong klinika, iahagi taong ginamo or ginaproblema, kining muradog ginatusok ang iyang ulo, no? And then, dugay na niyang gidala-dala, daga na siya mga pagpanambal na suwayan, and then, wa maghihapoy alibyo. Then nakadoog siya sa radyo kadin aduna Yes to Health Clinic nga din naga-offer og mga free check-up and consultation, especially na doog niya, we have a specific combination and perfect combination of herbal medicine to any kinds of health problem. So niato siya sa atong klinika, gisuwayan na atong pagpanambal, and by God's grace and help nagmalipayon kita tungod kay atong natabangan si Sir Rumel na. And then, usa na siya karon ka avid client ng Yes to Health Clinic. Usa sa isa nahimong inspirasyon, ha? Para gayad sa tanan nga din kung ikaw adunay balatian. Sa gihapon, bisag unsa man kini kadugay, pwede o pwede gayad kini matuldukan. Kinahanglan laman ang pag-atog pagbisita sa Yes to Health Clinic asa makakaroon ka lugar. Ayaw pagduduha, ayaw paglangan. Tungod kay kita, naghahatod ka ninyo o libreng serbisyo. O ato agayong mga pamaagi is a very natural way. Why side effect? Kundi ang tanging side effect lamang mao gayud kung gitawag na to gayuhan. Happy morning to Michael Denosta. Good morning, katropa. From 106.5 XFM Rojas City, Capiz. Uy, sa Capiz. Rojas, if I'm not mistaken, dito ni paingon sa gitawag, dito ni banda sa Iloilo, no? No, sa lugar ni Kuya Nelson, kadena na. Dito na, Doc Nelson. So, maybe dito na ang lugar na. So, happy morning ha sa mga katropa na to din ha. Sa Rojas City, Capiz, especially to Sir Michael Denosta in Muslay. Ayan, ato ta mga katropa, sa ato ang pagtubag. Sa inyo agay yung mga pinadalang mga pangutana. And then, sa mga bagong abot pa lang ha, pwede pa kamo muhabol o mupahat gayod sa inyong mga concern. Mga pangutana sa ato ang text line number. Na 0909-1762844. Once again ha, pwede pa ka bumuhabol mga katropa. Huwag mapadala sa inyo mga mensahe sa ato ang text line number na 0909-1762844. And then ato ang Facebook page, tungod kay live kita karon makita no, sa atong programa sa XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukidnon News Entertainment. Pwede usab ka mo comment din ha mga katropa no, sa ato ang comment section para gayon mahatagan na ito o katubagan usab ang buot niyong hatagan o pagtagad no, ang mga problema gayon sa ato ang panglawas. No? Pwede ka mo comment no, din ha gayon sa ato ang Facebook page. No? So ato ta sa pagtubag, unang texter na ito from... Ayan, from 352... Dok, mayong buntag, ngano sige man hapdos akong chan, dok. Bisan nakakaon naman ko, og nabantayan po na ako, dok. Pag mukaon ko, og bulad mo hapdos, dagang salamat kayo. Uy, no? Pag hapdos sa chan, unya ang problema, bisag nakaon naman daw siya, hapdos magyapon. Unya, nabantayan po niya, pag nakaon daw siya, og bulad, musamot og kahapdos. Ay, nako po, ha? So... O, kabalon na ta. Kung naning nga mga kondisyon, hilabi nagdugay na panahon, basig adunan na ka siya, gitawag na ito gastric ulcers, no? Kay kinimagong ulcer, mga katropa, ay nako po, ha? And then, especially kay tawag nini, mas ma-irritate o mas mo-attacky pag nakakaon siya og bulad. Kaya ano man, no? Kay kinimagong ulcer, most common causes, syempre, kining gitawag na ito, H. pylori bacteria. So, it is a bacteria, na?
Ngayon, nag-cause og pagkasama diha sa lining sa imuhang stomach. So, every time na masudlan or labi na og tawag ninig, dili ma sudlan, matandog lamang, madubutangan og hydrochloric acid, samot yun na kahapdons, unya hilabi na mabutangan pa jug mga pagkaon nga taas og bakterya sama sa gitawag na tugbulad. Mao nang tama jud ka sir no maghapdos ang imong tiyan nakakaon man ka o bisan ganig kaon kag bulad mo samot ka hapdos tama jud na basig aduna na kay condition hang gitawag na to gastric ulcer. Mas maayo mapacheck dayon ka sir or ma'am o mangingon dining babae ba ni lalaki. Mas maayo ipacheck dayon para makita ang kondisyon no kung unsa man na ang imong problema karon na dinha sa imong gastrointestinal. And then kung aduna na jud ulcer, pag-inom og pure kamote juice. Unsa man ang pure kamote juice, no? Ano bang sweet potato, no? Kamote mga katropa, the best kaayunahan sa mga katropa nato nga din adunay ulcer. No? Okay, kinimagong kamote juice, aduna siya healing properties, especially dali ayuhon ang nahimong samad dinha sa imuhang lining sa stomach ang gitawag na tug ulcer, no? And also nindot pud kay nimo tanggal gayud sa mga bakterya, mga hugaw sa ato ang gastrointestinal tract aron to diana mahinluan, and then syempre ma-eliminate gayud kining gitawag na tug nag-cause og problem diha sa imong gastrointestinal. Pwede mag-inom ka na one pure glass of juning kamote at least or 9 a.m. na alas 9 o alas 3 sa buntag, sa hapon, I mean. Magpili na ka din na unsa available alas 9 o sa buntag or alas 3. And then, kung kaya po maghimo, mas maayo, especially kung caused by acidity, kining gitawag na itong paghapdo sa imuhan tiyan, kining gitawag na itong carrots, cabbage, and the pipino juice. So, una nimong i-blend is one pipino, and then one carrots, and then pag na-blend na ng duha, haluy og 1/4 of gitawag na itong cabbage or repulyo. Ayan, i-mix ni muna, no, sir or ma'am. And then, pugao ni mo sa tela ang pure nga juice. Inom ka 1 glass 9 a.m. again or 3 p.m. Pagpili ra din na unsang oras ang available, okay? So, nindot kayo na sa may mga adunay problema ha, silang gastrointestinal, any discomfort, especially kung ulcer na gayud mga katropa. And then, ayaw tawon kalimot, pag-inom og Santon Plus Gold. Sa unsa paagi dok makatabang ang Santon Plus Gold? Ang Santon Plus Gold taas ka siyag antibacterial properties. Especially kung kana ulcer, o dako kayong tabang kining gitawag na to og Santon Plus Gold. Kaya dako kayo siyag anti-ulcer effects. And then syempre usbon ko antibacterial effects. Maunang dako kayo siyang tabang para gayon matanggal ang nahimong hinungdan ganong gahapdos ang imuhang tiyan. One capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. No, dako kayo nagtapang. And then ubani og pag-inom ang Santon Vitamin C. Ano man, ang Santon Vitamin C, dako usab kinintabang ha sa may mga ulcer. Kaya ang Vitamin C, ayaw kalimot, kinimo tabang para mapadali maghilom or dali maayo ang mga samad sa atuang lawas. So even ulcers, usbon ko, ulcer ha, mo na'y pagkasamad sa lining or dingding, no, or panit sa atuang sulod sa tiyan, mga katropa. So ang pag-inom ang Santon Vitamin C, mutabang kini para dali gayud maayo kana nga samad. Manang combination dyan ni siya, ha? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Nindot kayo sa may mga gastrointestinal problem, even kining gitawag na to ang ulcer. Saan pag-inom? One capsule, 3 times a day, 30 minutes before meal. 30 minutos bago ka mukaon mga katropa. Maka na ang pag-inom sa ito ang Santon Vitamin C. From 4 to 1, maayong buntag. Pirmi ko, gapaminaw sa inyong programa. Mutana lang ko, nga ano, sige ko ihi sa gabi eh. Salamat, Doc. God bless sa inyo ang programa eh. Thank you po, ha? For always juicing yes to health. Especially ang programa The Secret of Health, mga katropa. Ayan, ang iyang concern is, ano daw siyang, sige man siya ihi. Kining situation or kinibitong problema sa panglawas. Mo ni kadalasan or common problem na ni karon sa atong mga katropa. Halos tanan ang gato sa atong klinika, mo ni ang pipila ka mga complaints. Ano daw kasi mo kong iihi kada gabi eh?
Abalo ba mo mga katropa, kinahanglan inyo dyan yung mahibaluan. Nga din, kung pirmi na ganit mo mag-ihi-ihi sa gabi eh, ano ha, tagaanta mo og mga pipila ka mga mahimong rason or mga kondisyon nga nagpaluyo gayod ni ining symptoms kining pag-ihi-ihi sa gabi eh. Unang-una, i-check ninyo, basig aduna na mo'y gitawag na to nga diabetes, ha? Ikaduha, basig aduna bud mo'y high blood pressure, ha? O hypertension. Ikatulo, basig aduna bud mo'y kidney problem, no? And then sa mga kalalakihan, basig aduna na mo'y gitawag na to pagka-problema sa inyong prostate, no? O sa tanan, basig aduna bud mo'y problema gayod sa gitawag na to kasing-kasing. So, pipila na mga katropaha o gani, kinipong gitawag na ito polyuria or kining sobra na kadagag likido or ihi din na sa imuhang bladder nga din di na niya kaya pugnan o nang sigig pagawas, ginagmay sa takna gayod sa kagabihon o sa naas kondisyon. So, kung anaa gani na sa inyo ha mga katropa, pagpili lang mo dito kung asa gayod mo nga kadi na nabilong or asa dito nga kondisyon ang naa sa inyo ha karon. So, ay na mong katingalang, anong pirmi mo mag-ihi-ihi sa gabiin, ha? Okay, musugot mong sa dili kung naamoy natong mga kondisyon. Isa sa mahimong simptomas gayon niini, maudyo na ang pirmi mo mag-ihi sa gabiin. So, unsay angay buhaton, Dok? Siyempre, kinahanglan. O, kung naaman mo dito niya itong mga kondisyon, tuldukan dayon. Nabawa, kung diabetes, no? O, tuldukan na ito ang diabetes. Kung high blood pressure, tuldukan na ito ang high blood pressure. No, ina na lang kasimple mga katropa, kung adunay kidney problem, o, tuldukan na ito ang kidney problem. O, kung adunay prostate problem, tuldukan na ito ang prostate problem. Aron to, diyan na ang symptoms nga pirmi pag-ihi-ihi sa kagabihon, mawala, no? Or matuldukan kayo mga katropa. Siyempre, kung sa may angay inumundok, siyempre, Santon Plus Gold sa gihapon. No, kay kinito, Santon Plus Gold, for diabetes, for high blood pressure, for kidney problem, for prostate problem, dako kay kini o gatabang, ha? O, tungod kay aduna kini mga nindot kayo nga mga compounds, mga antioxidant, anti-inflammatory properties, no? Kini palang gitawag na to og alin and alisin nga makuha na to nga sulfur compound sa atuang santo. And then aduna pa siya 1-2 vinylidetin, no? Nga din dako kayo tabang para gayon mahimong luag ang agianan sa atuang dugo. So, malikayan ang high blood, malikayan ang diabetes, malikayan ang pagka-problema sa kasing-kasing o ang pagka-problema sa kidney. So, dako kayo tabang sa kinatibok ang lawas na to. O ka na inyo ang pag-iis gabi, hinay-hinay, mabalik na po na sa normal, okay? Santon Plus Gold, mas maayo kini, ilabi na sa mga kondisyon, gadiin kining gitawag na to pag-iis sa gabi. And then I suggest also, kung doon raman ka sa atong klinika ha, sa atong texter, mas maayo bisita ha ang Yes to Health Clinic para ma-check na to personal kung unsa dyan ang pinakahinungdan. Nga nung pirmi ka mag-iihi sa gabi, ha? And then, akong i-remind sa mga katropa na to, nga din balak mo ato gayod sa atong Yes to Health Clinic. And then, aduna na mo yung mga previews, no? Nga mga check-up, no, hilabi na kung naka-undergo na mo og mga any test, no? Gikan ba sa mga asang mga patambalan sa hospital or asa man. Baba, doon na mo yung mga result, mga katropa. Mas maayo dalhon ninyo pag bisita ninyo sa atong klinika. Bisan pag dugay na kayo ng mga result, no? Basta mahitungod gayon sa inyong mga problema sa panglawas. Kung i-remind, mas maayo dalhan ninyo ang inyong mga result sa inyong gayong mga test, no? Aron to diyan na makita na to personal usab. And then after medication sa atong Yes to Health Clinic, ako mo kung ginahimo ang baba doon na sila yung mga dala nga mga result na nga din nahimo sa ilang mga test sa may mga problema na silang panglawas, sa diyan nag-undergo sila medication sa atong Yes to Health Clinic. After 1 month kaya mawaman ipinakadugay dyan na to nga medication depende kung unsay condition sa panglawas. So yun na to, no? After 1 month gina pa ultrasound or gina pa lab usab nato sila. No, aron to niya na ato bitong tawag nini mai-compare na. No? Katuyahang previous result and then ang kining gitawag

kini ang food supplement nga hastang taas sa gayud sa gitawag natog anti-inflammatory properties. Unsa man ni anti-inflammatory properties? Pangpakuyos na, pangpakupos sa mga bukol o hilabi na mga hubag-hubag sa atong kalawasan. Bisan magani kidney stone, no? Kung sa atong mga kababayan, mayuma, picos, no? Kaya magani pakuyoson. How much more kung gout or arthritis, mga katropa? Pwede na, ipainom dayo na sa iyong mama, ha, sir or ma'am, sa atong textar. Imo ang 2 capsule, 2 times, para dali, no? 30 minutes, human gayud mo kaon ang imuhang mama. O na, ipainom dayo na, ha? And then, pwede po da imong ipainom og pure turmeric. Kung kailan mo turmeric or kilala na sa gitawag na tugog sa naman, luyang dilaw. Ayan. No, luyang dilaw na, no, sa ato ang native tang, mga katropa. Inyuhan ng kuskuson or bangguron. No, pugaan sa hinlo nga tela ang pure nga duga. Isang 3 kakutsara o 5 kakutsara. Ipainom sa ibuhang mama kada alauna imidya sa hapon. O, mas mayo gani ka ng 3 kakutsara o 5 kakutsara nga gitawag na to turmeric or luyang dilaw. Haluin po ninyo og usa ka kudlit, no? O usa lang, one pinch, no? O usa lang ka tudlo gayod, no? Nga tawag nini nga black pepper or paminta. O inyo na ihalo dito, di ba? Dako kay nagtabang, kay mubus gayod ang potential nga naa gayod sa turmeric. Amo nang ihalo, ipainom na kadalo ng medyas sa imuha gayong mama, ha? And then, usbon ko, painom ba gayod og Santon Plus Gold ang imuhang mama. And then, kung doon ka sa atong klinika, mas mayo ipavisit po para makita nato personal. And then, makita po nato ang hinungdan nga nung naghubag ang sabi ni naghubag ang asama ni naghubag joint, no, sa imuhang mama. Basig dili na arthritis o doon na pa yung mga pipila ka mga hinungdan nga nung naghubag ka na. Mas maya maginang ma-check na to personal, okay? So dagan salamat, mga katropa. Duwa na tayo igong oras. Dagan salamat guys sa niuban, ha? Hilabi na sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe. Ugma, mao sa Gyapong orasa, mao sa Gyapong stasyon, ang programa The Secret of Health, kauban sa Gyapon ng inyong health consultant, si Jane Druda. No, mga katropa, and then, wala naman tayo ikong oras. Uy, happy morning din, no, sa ato ang mga viewers, especially to Ma'am Michelle Tabaki Galgal. Yan, ngita naglami na sudan, sir. Kitsa man yung ngita glami sudan. Habita, siguro katong texturing, no, nandiyin, adunay paghapdo sa tiyan. Problema aning lami nga sudan, Ma'am Michelle, no, basig mo pa hinungdan nga no maghapdo sa or matawag na tog chan. And happy morning also to Albert Salaysay. Hello po, idol. Ayan. Dagan salamat, mga katropa. And then, wala naman tayo igong oras. Ginigayo na inyong health consultant, si Jane Druda. Kanunay mag-aingon o mag-pahinomdom amping ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May butag sanan and God bless us all.

0: Ahora es lo que tropa a XFM Davao Region a las 4:32 na sa kabuntagon. Exciting Filipinas.
1: Nya sa kada karon sa gawas atron ato kining kuhaon ang reaction sa katawan.
2: Nagsadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Tada! Good morning.
4: Exciting Filipinas. Ang programa nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Filipinas.

Torres. Tataas ay utong mga tropa. Hay. Akong kamot mga tropa, daghang kayong mga sambad na ipit po gahapon sa pag-ilis kanina, di na ma matay no? Ay noko. Palitan po tag kanina ani mga tropa kay ato mga kanina mga reserve dito nga katong wipang ilisan di na magsilbi. Ay nako. Inihinal yung dagan mga tropa. Historia. Paingon re sa sinta na gilkutob. Kay pag maaksog kagot ang kadina, maaksog po tag minor. Ay makaabot sa stagong. Ay Ginoo. Ay Ginoo. Terbang mingawa sa dalan mga tropa. Itaw la, kumusta mga katropa? Diga ito pagpanag-uban karon. Diga ito ka program ang inyong tulumanon mga katropa. Exciting. Welcome! Ning adlaw ka lones mga kaigsunan. Pizza kinsi na gyud. Ano nga tunga na punta mga katropa sa bulan sa Hunyo mga katropa. Exciting. Pilipinas. Sweldo na po, may sulod ang bulsa. Atis mga tropa, naikipang bayad na sa utang. Nabayaran ang mga utang mga tropa. Bahalag may sulod ang bulsa. Wa na hinahina nagkaimpas ang utang. Exciting. Pilipinas. Anak ba ng life mga tropa? Kaya wakay trabaho, wak mo po yung magpautang ni mo. Di ba tinood mga kasanaw? Mga sanasanaw? Mga tuto, mga ninay? Alag, bangon, ibot! Ita nang gaungot, tinanggahik ang lansing! Naghiktan sa pisi sa muskitero. Ito wala bago na bito mga katropa, gumika kay Buntag na mga igisono, gumika ng Squatro 30 City na. Ala, di na pwede mga katropa, magsigi pagpaungot din ang uban, maupay pagpaungot mga katropa sa moskitero. Kaya sayo kayo mga katropa, sayo kayo ni Uli. Sayos ka Buntago. Muna karon pag mga katropa, nisulod sa moskitero, kay galaglaag pa mga igisonan. Magsigi pa man pang, kung ano, magsigi pa magpanguan, sige pag pang chan sinagawas. Naiuban mga tropa, bisag way trabaho sa gawas, alaga sige laglaglaag. Gasamok lang mga katropa. Ito na bago na ito mga kisunan, mga taga Mati City, Davao Oriental. Nagpaminaw karon sa XFM 99.1 Mati City, kaninyong tanan mga katropa. Good morning! Dari sa mga tropa sa XFM 107.1 Tagum City. Good morning! Dari sa Digo City. Good morning! Davao Occidental. Good morning! Dari sa mga tropa sa Davao de Oro. Good morning! O siyempre, all Davao del Norte, kaninyong hurot. Good morning! Yon. Ala, kumustamos mga katropa? Umanin sa punin nyo hangtod na ganto sa alas 6 sa buntag sa atong programang inyong tulmanon mga katropa. Exciting Pilipinas! Ako yung alalay galas kanginan, Bongal Gabri, mga kaigsunan, maging uban ka ninyo mga katropa. Bahala magsama-sama ako ng skadlaon na ko. Basta ka mo mga katropa makamata. Bahala mo din ha, kay Lisa mga kayong mga katropa bubalik mong tulog. Kasi maliit mo hinoon sa mga eskwela. Klase raman ito mga kabataan ha. Santo Tomas, Davao del Norte mga katropa. Ibalik na eskwela karong adlawa. Kadi ato ka Lunes mga katropa pag opening sa klase. Baan na sila magkaklase sugod gumikan sa linog. Pero karon mga katropa, back to school na ang Santo Tomas, Davao del Norte. Human mga katropa nagpagawas og executive order po mga kaigsunan. Si Mayor de Jessica mga katropa. Ala bangon na mo! Good morning! Mga estudyante sa Mamakaw, Kapalong, bangon na mo! Unsa pa inyong ipaabot niya, sige pag hinukto! Good morning! Kise, bangon na Kise! Bangon na nos Kise! Kinjat, bangon na dyan! Good morning! Nabangon na ka na dyan? Bangon na po ni mga tropa, karon sila si Kwan, sila si... Gingging, sila si Bibi Rikto. Bibi, naputin ng Bibi, Rikto. Yan na po niya ang apo mga tropa, Bibi, yan po, Bibi Rikto. Good morning! Itaw, dari usap mga tropa nilang Husilito kay Adeline. Argonsa, mga Argonsa family. Ano lang ka, Loy? Loy, bangon na, Loy! Pinas magmata na ta. Og dari usab ka tropa ng Edwin Auxilia Ricto. Dari usab nila ni Arnold Gamiling. Hala, good morning. Kaninyong hurot dari mga tropa. Kanong boy, Minchate. Good morning, nung boy! Good morning! Ya karon sa Gisok. Good morning, nung boy. Uban niya sa tibok ka membro sa Panimalay. Good morning! Dugay-dugay naging kainin mga tropa. Ang alaga si nung boy, Minchate sa simbahan mga katropa.
Hangtod karon alagad lang gyapon bisa pag adunay mga pagsulay. Mag-ampo sa tabay aron katagad ang grasya sa Ginoo.

0: Dinas.
1: Alright, balik dari bagi terlepas. Satu muka dengan 4.44. Ada bahaya sekabung tagun. Ala bago na modin na bagay gisoran gumi ka kay buntag na mga tropa laing adlaw sa karo mga tropa ang lunes atong pagpadag-uban. Bitos bon ko pizza 5 de gadga bulan sa unyo to 2026 na mga katropa.
0: Exciting Pilipinas.
1: Ala kapi mga kaigsoran gamit atong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen para kanunay madasigon itong adlaw. Ala kini ang kapi nga gamita mga tropa aron ikaw madasigon. Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mapalit ka na mga katropa sa gadaiya mga butikag parmasya nationwide mga katropa. Og siyempre produkto kini sa Yes to Health Incorporated mga Exxon. Og siyempre mga katropa, ayaw pong kalimot mga katropa sa mga Exxon na mga mag-uma, mag Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer kabay. Ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer maukin ang nindot nga gamiton sa pagpanguma aron ikaw mga katropa makaginansya mag Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer ka. Wala na ay matawag nato mga tropa kining failure, wala na matawag nato mga kaigsunan o kining matawag nato ga shortage. Gumikan kay ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mupabunga kining nindot mga tropa nga nasa imong mga pananom, mupaunod kini sa imong mga katropa mga tanom ug mupabaskog mga tropa sa imong mga tanom, bugat mga tropa ang imong timbang sa imong mga abot niini. Basta Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer kanabay, mapalit ka na sa regalya mga agri-store sa inyohang lugar, mga katropa. Alright, mga katropa, alas 4.45 na bay!
0: Exciting Pilipinas!
1: Mayang morning, Rick and Wilma Di Soyo, matupan niya mag-convoy man sila. Unya diha, Sir Bong. Lagi ang patayang lawas ni Rene Padong Agusan del Sur. So magkumboy lagi. Adunay mga kuan nga magkumboy mga katropa. So ting eskwela na saan. Pero di magunitan padala di dritso ating sweldo. Pero di magunitan ting sweldo na po na, nasad no? Ting sweldo nasad yan. Ting sweldo nasad pero di magunitan padala dritso. Resibo na lang mabilin. Ano ginang kuan kay obligasyon gyud nato. Good morning diha kanimo. Kaninyong tanan good morning mga katropa. All right.
0: Exciting Pilipinas.
1: Okay like share lang mga katropa na natay 130 na. Uy. Naman ni agi dire nga kuan bay. Marag mga pangulo sa Tarsir mga katropa. Pangulo sa Tarsir. Leader Tarsir. Niabot na ta sa 130 mga tropa ka mga subscriber sa kuan kagahapon 118 gahapon. 118. Ningo ko nga makaabot na ta og 125 lipay nako. Kare inyong ipasobraan mga tropa niabot ang 130. Salamat. 130 og ma expected na pud mga tropa maabot ta pud gato sa 120 mga kaigsoon. 120 150. 140. Expected na ta og ma mga katropa nga mudugan na pud atong subscriber sa YouTube sa XFM Tagum City. Sa 130. Yan, ubay-ubay na mga tropa. Iabot na po doon 130 na. Salamat no, sa inyong suporta. Pag-subscribe, paki-share na po gato sa inyong mga higala. XFM Tagum City atong YouTube. Aron nga makapaabot sila din o maka-update sila sa mga balita gikan sa nagkadaiyang lugar sa atong nasod sa Pilipinas, mga katropa. O siyempre, mga katropa, din sa atong katropang Arnel Cortez mga katropang Facebook page kang Ayan Joy Dado Herbasio good morning nagaresab kay Nelvin o Nelvin Lerio good morning with your family good morning kaninyong hurot o diri usab mga katropa kay Rogelio Aluso si Pastor John manini Pastor John good morning Pastor John ika basta Pastor no. Ako apo, jote man po ni siyar ko sa iyo mga tropa. Kay bullseye man po ni siyar ron. Bullseye sa Radyo Astig. Mao man yung mga tropa ay hagtik. Mga tropa ang nahabilin. Mga tropa yung tao ni Parikito Ilkin Tabay Lasya. Kaoban si Erbin. Yan, diha si Oles Taba. Taba Pastor Suriano. Yan, good morning yung tanong diha. Pastor Bishop Jojit. Good morning, Bilyakura. And good morning yung tanan diha mga katropas Digo City. Alright, padayon kaya punta. Regards ang kudihan nila ni Richelle o kay Paulo, Pau-Pau o ganas mga kabata. Wala na yung kukaduo diha sa apply ya. Mayong buntag ng tanan niya. God bless kaninyong hurot din ha, mga katropa. Alright, padahal ka punta mga kaigsunan at to sa lilior kining uban din he. Napabay nagli-lead din he. Wa pa. Wa nagli-lead rin sa kuan. Wa nagli-lead sa XFM 99.1 Mati City. Wa pa kamata. Dari sa XFM 107.1 sa YouTube na adri mga tropa si PPG Cortez Jr. Tapos si GR Balani o si Doms Bitirdo. Bitirbo. Doms Bitirbo. Matod pa rin Eliasar Robio Azero. Ayaw gabuntag, sir. Minaw mi diri sa Bermudez Tagum. Yan, Bermudez Tagum. Good morning. Kanin na hurot niya sa Bermudez Tagum, ha?
2: Good morning!
1: Kanisap ka nga, Dato Jerry Sisbino diri sa may New Corilla. Ah, New Corilla. Braulio Eduhali. Good morning niya ka, Dato Jerry Sisbino.
2: Good morning!
1: Yan, good morning yung tanan niya.
2: Good morning!
1: Oga, siyempre, mga katropa, sa uban pang nagtanaw karon mga katropa, o nagaminaw karon sa atong pagpanaguban sa XFM 107.1 Tagum City o XFM 99.1 Mati City, kaninyong hurot, mga katropa.
2: Good morning!
1: Dito, mga katropa, sa atong pag-isgutanan, alang karong adlawa, mga kaigsonan.
0: Exciting!
1: Mga isgutanan, paling QR, gipatuban, mga katropa, sa Tagum Public Market, nga mga vendor, mga katropa, sa palingke, nakauyon sa sistema, mga katropa.
0: Exciting Pilipinas!
1: Samtang sa pikas bahin, mga kaigsonan. Wanted person, mga tropa, sa Carmen Davao del Norte na pusasan kini dito sa Agusan del Sur. Samtang first half marathon, naghatag kini og bag-og gadungog sa lungsod sa Carmen. Samtang Balot Expo 2026, gisugdan na mga tropa sa Carmen. Naghabag bisita, mga tropa, ang misaksi kini sa pag-able. Niya magkaroon po daw mahuman yung Balot Expo kay 3 days naman to no 3 days niya buy one take one mga tropang balot yun kunya Oplan Tabang mga tropa misulod kini sa Jose Abad Santos Relief og Assessment Operations nagpadayon gikan sa Davao Oriental o siyempre mga tropa pickleball tournament mga tropa 2026 sa Nabunturan malampuso na kining gipahigayon atol sa Independence Day o mga official mga tropa sa Samal Island nagpaabot kini og laom nga pahasubo. Laom nga pahasubo mga tropa sa kabatayon ni Butter Bunya. Santa baga panabuan. Yauhag karo mga tropa sa pag-apil sa funeral convoy ni Rene Clert Butter Bunya. Maning ingon ni kuan kaganiha di suyo mga tropa. Wilma nga mga kuan mga official sa kuan. Sa panabo mga tropa mukumboy kini kaingon ngadto sa Agusan sa kuan mga tropa lawas ni Butter Bunya mga kaigsuunan samtang sa ato mga XFM Mindanao reports mga tropa Bukidnon Gob Roque nanguna karon sa trust and performance rating sa mga gobernador sa Northern Mindanao. Wow, congratulations mo pa congratulations mo Brad brother. Morning diha kanimo. Og siyempre mga katropa, hinabang gikan kini sa National Government of og private sectors, miabot na mga tropa kapin 20 milyones ka pesos ayuda usab mga tropa sa DSWD. Himuon ko nung house to house. Kani ayaw lang uban niya basi uban ang pupolitiko. DSWD rin gina mga tropa kay uban ang pulitiko lahi na na. Samtang duha usab ka mga draga personality sikop kini sa PDIA. 34,000 mga katropa pesos kandidat kini sa Shabo na sakmit sa Butuan City. Samtang uy kagahapon murag na ako nakita mga miss call mga katropa ni Kuan ni katropang Junji Librias. Yan. Lain mga katropang na sakop usab sa milisya ng bayan. Voluntaryo gamitahan kini sa mga otoridad. Samtang kaswaltes mga tropa sa Jinsan og Sarangani, Misaka Search and Retrieval Operation temporaryong gihunong. Samtang top 6 most wanted mga tropa sa Surigao del Sur na dakpan sa Talakugon. Sana mga tropa mga uluhan tudli kung magdetalyo niya mga tropa at tangin na sa itong pagbalik mga gisunan din itong tulumanog inyong programa.
0: Exciting Pilipinas!
1: Oras mga tropa alas 5, alas 4.53 na bye!
0: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
3: Ikaw ba adun ay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsa un ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
0: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro lagi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health.
0: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
4: Exciting Pilipinas!
5: Alright, balik tayo mga katrupa sa atong pagpagoban samtang aduna kita mga katrupa yung alas 5 na sirado sa Kabuntagon!
4: Exciting Pilipinas!
5: Ayan, kaya itong mga oras, mga tropa, hatun sa mga natungan mga kaigsunan sa produkto, mga tabang sa pagpaligon sa atong lawas, mga katropa. Sanson Plus Gold, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo nga suplemento tungod kini mga tropa kay extracted ang kapagkahimo. Ikuha kini mga tropa pinakaduga o pinakanutrient sa mangustin, kamunggay, ahos, espirulina. Og ampalaya bag-o kining mga tropa gisulod sa kapsula maong dali kayo mga tropa nga mo absorb sa kalawasan ang mga epektibo mga tropa nga kombinasyon Sanson Plus Gold og Sanson Vitamin C. Siyempre mga tropa ubanin ka na sa pag-inom og healthy nga kape ang Sanson Plus Coffee Mix. Mapalit kini sa nagkadaiya mga butikag parmasya nationwide. Oy, alang sa talang nagpaminaw karon mga katropa, padayon gapon kay kitas pagdawat karon mga kaigsunan para sa inyohang tabang, no? Mga tabang para sa nalinugan. Manay giingon mga katropa, guan. Katropanihan mga katropa. Katropanihan, padayon kaming gadawat din mga kaigsunan, tanawa din ha ang amuang Facebook page mga katropa, makita niyo din ha. Mga katropa, ang kuan mga kaigsunan, ang among purpose. No, makita din na mga tropa, adunay matawag niya katropanihan sa nalinugan. Katropa bayanihan sa nalinugan. Call for donation, mga katropa, daghan na ang ato mga tropa mga kaigsunan sa Region 12 o sa Sergeant Area mga tropa, ang apektado kaayo sa 7.8 magnitude ng linog. Oga ato ganiagi kini nga Hunyo 8 ning kasamtang nga tuig. Sila nang inahanglan mga tropa sa inyohang tabang, no sa atong tabang. Ang XFM Tagum City nagpasiugda mga tropa sa inisiyatiba sa pagtabang mga tropa sa ato mga igsuon. Busa giawhag kamo mga kaigsuonan sa pagtunol bisan ginagmay. Sama na lamang sa bugas, canned goods, tubig. O kaha mga tropa, kas, mga kaigsunan. Ang drop-off nato mga tropa, yung drop-off mga kaigsunan sa istisyon, no? Sa mga hinabang na himutang kini sa XFM Tagum Broadcast Center mga tropa, second floor, Domingo Arcade, Maharlika Highway, Magugpo North, Tagum City. Alang sa mga buot nga muhatag usab o kas, mahimo usab ninyo mga tropa, ihatod ka na sa atong sibihanan o kaha mga tropa, isend kini sa musunod nga mga pwede niyong diha isend sa GCAS 0991-537-8509. Na diha makita din tatak nga Arnel Cortez mga tropa sa GCAS. Sa BPI 6, ang account sa BPI mga tropa 692-628-7544 o sa GoTime 0161718222041. Pwede po mga katropa din ha ninyo ikuan sa kuan mga katropa kanin tawag na to mga kaigsunag tawag ana bisag asa nga kuan mga katropa pwede po diha sa kaning i-scan lang na yung kuan ho na yung mga QR code din ha iscan ninyo mga katropa aron mas dali. Kung maka-scan mo, iscan ang QR code din ha sa amuang naasa amuang Facebook page mga katropa nga nakabutang ni anang katropa hinihan sa nalinugan. Makita din ha mga katropa. No, pwede din ha. Pero mas preferable niyo mga katropa ang ari mo sa GCAS. Usbon ako sa GCAS 0915-378-509 o sa BPI account 692-628-7544 o sa GoTime 0161718222041. So mauna siya mga katropa ha para kini sa kuan ubay-ubay na ang niabot diri no nga cash na natay cash nga ubay-ubay na pud mga katropa sa inyong tabang mga igsunan. natabang ninyo anay mga ubay-ubay na mga tropa din hinga niabot din hinga mga kaisunan og naapoy naghatod kagahapon og duha ka karton ring mga Yos Crossing sa rin mga tropa gikan taga Bisayan Village. Sila si ma'am kagahapon naghatod din hinga mga tropa. Salamat niya sa anak ni Kuan nga ito nagbantay rin kagahapon mga tropa. Guys, siya mo'y nagdala rin sa 2 karton. Dala niya pa yung sa taas mga tropa. Salamat. Nagtuo man ko ka ng wato'y dala nga Kuan lang ni Saka rin Canada i-donate. Naman ay karton mga tropa. Siya ang nagdala mga kaiksona. Salamat kayo ninyo sa taga Visayan Village. Ni dako na kayong tabang ato sa mga nahutdan usab o mga gamit sa ilaga panimalay. Nahut na gamit, dako kainig tabang mga katropa. Oy, may buntag ka Ma'am Lorna. Mato pa ni Ma'am Lorna, mayoga buntag mga katropa. May buntag Ma'am Lorna, diri karon sa Kapitulyo. Yan atong kauban sa buhat pag ganaa karon diri sa kuan mga katropa sa probinsya. Yan, sa province mga katropa. May buntag ni mo diha, Ma'am. Kauban sa tibok membro sa pamilya. Yan, birthday man ni mo ato nakalabay nga simana, Ma'am, no? Sila labay ba itong simana? Birthday, di ba? Imo ba itong birthday? Bitaw, may buntag naman niya, ma'am. Huwag na rin usab kay kisa pa ba ni si Jojo nga Divino. Oh, GS Vlog. Good morning, sab diha. GS Vlog. Ato sa ning kwan, usap tamo dawat sa mga reports, mga tropa. Ato sa ning hot doon eh. Okay, naapod rin mga tropa si Yung Vlog. Yung Milgar. Oy, dali karon sa Valencia City, Bukidon. May buntag rin yung tanan. Pastor Milgar niya. Good morning, Pastor. Ari usab mga tropa kay oy si Mamili nga Rilampagos Kapala. Good morning Ma'am Mamili. Kumusta bang ka Mamili uban sa ibog tibok members pamilya diha. Good morning. Kang Rota Baluka News ang akong batchmate. Good morning diha ug kang Alfredo Hikali bayo ga buntag agaw bong magaturbo nata sayo sa buntag beer higyon. Kuya manganal maganda bagsikag turbo-turbo din ha. Bagsikag turbo. Manganal na. Kang Eric Adadap, good morning. Kang LV Elren Diginion, good morning usab. O Gilbert Garcia Intig, oy! Good job, mate. Good morning, mate. Ako classmate, mga tropa. Good morning, Ricardo na sa Puntalinaw, mga kaigsuunan. Makahapit ako diya sa inyo, ano? Pero gatrabaho mo ko sa imbi, good. Namuadto ko kuan ba? Nagmotor-motor ko. Agi ko usay, diya ako morila. Mapahuway ko diya sa waiting seat sa Puntalinaw. Mag-umbaro ko paingon diya sa ubos sa ilahan ni Imbi. Ito, good morning yung tanan diya. Kang Berlin Agbunis, ang Senator Prido Berlin. Unya si Etil Berlobinto, ang pastor maning iyang bana. Pastor, kung ako masayo. La, good morning din ha. Unya, grabe, grabe mapagdako ni Etil karon. Binasag dance, kusina ba? Alright, ito maglaga mga tropa. Alas 5:08 na. Ato na gatoon mga tropa si Larsa Niol. Kaya naka-standby naman niya. Diya karon si Larsa Niol mga tropa sa report mga tropa sa Paling QR. Gipatuban karon sa Tagum City Public Market. Mga vendor sa palingke. Nakauyon mga tropa sa sistema. Katropas balita, katropang Larsa Niol sa detalye. Live report.
6: Gipamahayag sa mga vendor sa Tagum City Public Market nga nakayon sila sa inisiyatiba sa lokal nga pagamhanan sa siyudad sa Tagum sa pagpatuman sa sistema sa paling QR nga gisugdan ni maguhay lang sa interview sa XFM Tagum News Team sa mga tendera sa naasoy nga palingke o sa matod pa sa advantage sa paling QR nga makalikay sila sa insidente nga ilang gikahadlukan sama na lamang sa mapeke sa kwarta.
7: Kwan, kanang dali ra pud siya kayo hindi nakamapeke sa kwarta o kanang lita ni mga palusot una advantage siya.
6: Matod sa mga tenderas tenderos nga dugang positibong resulta sa cashless payment system nga walay malimbungan tali sa vendor o customer. Salit mahimong sakto o dili kulang ang ilang paghatag og sukli. Makalikay usab matod pa sila sa kahasol sa pagpangita og sukli. Pananit dagko ang kwarta o niya gamay lamang ang kantidad sa gipalit.
8: Advantage sir kay exact amount ang ilang ihatag. No. Ang amuang mga change na mo sa example sa bills o sa coins, dili na kayo maglisod o pangita o usap o pangambyo. O niya isa po automatic po ng bayad.
6: Nasairan sa aktual nga pagbisita sa XFM sa maong palingke nga dilipatanan ang migamit sa paling QR. Salit mag-uhay pa lamang kining gipatuman. Luyo sa positibong katuyuan sa maong programa, dagong hangit usab matod pa ang hinay nga internet. Hinungdan sa pagkalangay sa transaksyon sa pagbayad. Hinungdan nga mabiling abli sila sa cash to cash payment.
9: Depende po kay usay magkano walay signal anak ba? Isod gyud kung walay signal. Mao gyud ang problema lang po kung walay signal dili gyud punta maka-transact
6: sa. Sumala pa nga maong sistema kabayan sa tinguha sa LGU Tagum nga mahimong smart city anak bayan. Dungan ini nga malakayan usab ang dali nga pagkadaot sa kwartang papel. Nga sagad masinati sulod sa palingke tungod sa pagkabasa sa tubig. Walang piling ang oras sa pagkape. Basta imong kape healthy. Pili ang kaping healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alan sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lara Sanyol, XFM News.
5: Okay, nindot nga si Estilo mga katropa, sistema. Naabay ko ang mga katropa. Ang punta na ito karun, diri mga katropa sa palingki sa Tago mga kaigsuna, naabay free wifi diri. No, kay sa Valencia Bukid nun mga katropa, naka-abil magigita sa free wifi dito. One hour lang siya mga katropa, pero at least na ay libre. Kung ikaw karun mamalit din mga katropa, nga wakay load, wakay dita mga katropa, unsaon mo mga katropa pag transact sa GCash. Sa paling QR. Diba? Bisa kung saan mag-scan diha mga tropa, wakay dita, wifi. So kung ano na mga tropa, free wifi ang kay maumaneng usas sa mga project ni Adto mga tropa ni former President Rodrigo Roa Duterte na kinahang ng mga public places, adunay wifi mga katropa, free wifi. So kana mga tropa, nasugda naman na mga kaigsunan ng free wifi sa ubang lugar. Ambot ka mga katropa din sa public market mga katropa, wako ka sunay drink na abay free wifi din he. May buntag rin kang bro, Milan Ulog, mga katropa, exciting Pilipinas. Good morning, katropa Gabong Algabre. Gikan rin mga katropa sa Asuncion, bro, Milan Ulog.
4: Exciting Pilipinas!
5: Tantang sa Pikas Bahin, mga katropa, sa atong mga balita. Nasakpan sa iniusag ang operasyon usab sa kapulisan sa Carmen Municipal Police Station, Davao del Norte Police Provincial Office, o Agusan del Sur Provincial Intelligence Unit, Agusan del Sur Police Provincial Office, ang usa ka lalaking gipangita sa balaod tungod kini mga tropa sa kasong qualified rif. Base na kini sa report mga katropa, gipahigayon ang operasyon sa May Purok 3, Barangay 3 sa San Francisco Agusan del Sur, pinausab kini sa gilusad nga manhanta operasyon. Ang nadakpan giila lamang sa alias nga Job, 43 anyos, Minyo, liberer o residente kini sa Beprok 9, Road 17, Upper Consuelo, Bunawan, Agusan del Sur. Gidakop siya pinag-usab sa warrant of arrest nga giisyo ni Honorable Jima G. Bitonio, ang presiding judge kini sa Regional Trial Court, Branch 4, sa Panabo City, Davao del Norte, ato ga Pebrero 20, 2023. Ang kaso nakarehistro, umbos kini sa criminal case number 264-2019, alang kini sa kasong qualified tip. Qualified tip na dili qualified rip. Kani, gitakda usab sa korte ang piyansa, alang kini sa temporaryong kagawasan ng 15,000 pesos. Ang akusado karon mga tropa, temporaryong nakaditinar sa buhatan sa kapulisan. Og nagpaabot mga tropa, makalatag kini siya sa 15,000 pesos nga piyansa para mga tropa mahimo siyang gawas noon mga kaigsuunan.
4: Exciting Pilipinas!
5: Alas 5.30 na bayan rin gapon sa atong pagpanaguban ng atong programag inyong tulwanon samtang sa laing bahin sa atong mga balita.
4: Exciting Pilipinas!
5: Nagmalampuson ang pagpahigayon sa unang half marathon isip kabahin sa kasaulugan sa ika-58 nga araw ng Carmen na nakahatag kini og bag-ong dungog og pag-ila sa lungsod isip usa ka pag-nag-uswag nga sentro sa sports, tourism og sa probinsya. Gani gatusan usab ka mga runners. Gikan kini mga tropa sa nagkadaiyaga lugar ang mi-appeal kini sa maoga kalihukan nga gipahigayon ubos kini sa liderato ni Mayor Leonie Bahagi, kauban usab si Vice Mayor Marcel Dudong Pirandos og mga lokal nga opisyal. Gawas usab sa pagdasig sa kahimsog og aktibo nga paginabuhi, gipakita usab sa maong nga kalihukan aga kusog usab sa panaghiusa sa komunidad og ang kapasidad sa Carmen sa pagdumala sa dagkog sports event. Dako usab batod pa kini nga natampo sa pagpalambo sa turismo og lokal nga ekonomiya, pinag-usab sa pagadani sa mga bisita og mga atleta gikan kini sa ubang mga lugar. Sumala usab sa lokal nga panggamahanan ang kalampusan sa unang half marathon. Usa ka tibailhan nga andam ang Carmen Davao del Norte sa dagkog nga mga kalihukan nga makapasiugda kini sa potensyal sa lungsod isip destinasyon alang kini sa esports o turismo. Ang maong nga kalihukan nahimong usa sa mga highlight sa 58 Araw ng Carmen Celebration o nagapakita kini sa padayon nga paningkamot sa lokal nga liderato sa pagdala o mga programa nga makabenepisyo sa katawhan o makapalambo sa imahe sa lungsod. Kagahapon, nakasaksi usab tani ini mga katropa kay diha gyud naputlan og kadina mga katropa mga alas 5:30 mga katropa sa buntag. Diha gyud atbang gyud mga tropa ni ining munisipyo. Nga rin diha pud gipahigayon mga katropa ang kuan. Murag almost 1 hour po ko dito gaayo. Mga katropa ga sumpay sa kadina. So nasaksihan nato kagahapon gani ang usa sa mga murag ang ga-host dito katropa kagahapon. Familiar kay nato ang tinghog. Murag si Kapitan Tiago. Si ang host kagahapon mga tropa murag si iha tong tinghog mga tropa. Na naa kagahapon. Daghan kay ni salmot kagahapon. Naa mo koy 19k, na po'y 5k. No, ang naa 21k. Restart mga tropa diha sa ilang isugdan. Diha sa munisipyo na Pita mga katropa. Mauna kagahapon na kuan lang, one way lang ang dalan kagahapon. Mauna ang mga sakyan ng kagahapon, medyo hinahina lang yun ang dagan. So nakita na ito kagahapon adlaw mga katropa. So bibok ayo. Kadlawon pandako, matod pa sa mga tano dito mga tropa, Bantay Bayan nga naa dito kagahapon adlaw mga task, mga force multiplier, akong gipangutana, siya alas 12 pa midreser, nagpreparar na midreser. Alas 12 pa daw sila sa tungang gabi, mga tropa, gapreparar sila dito. Aron lamang maplastar daan mga tropa, bang mga sakyanan, nga maplastar nag-asa sila mga agi, o siyempre, hinay lagi ng dagan para walay disgrasya. Pero bisan pa man ni ana, diha gahapon sa akong gihunong mga tropa, nga diha ko nag-ayos sa akong kuhan, naagyapon mga tropa, natikalbo nga, kuhan na motorsiklo mga tropa, tungod sa bao-bao sa mga tropa nga ni cross usa mga kaigsuunan. Si Kalbong lang yapon mga katropa. Alright, mga katropa. Punahin niya po ito sa mga katropan. Rikang John Rambo sa Mindanao. Good morning. Maraga nabanaw si John Rambo. Kang Rodel Opinaldo, mga katropa. Rizma Ibisayan Bilis, Uban Sin, Tibok, Mimbros, Pamilya. Good morning. Kang Tristan Yatgulay. Maayo ga buntag, katropa gbong. Matupan niya, Jacqueline. O Josephine Day. Ma'am Josephine Falcone. Falconiti. Diyari ka rin mga tropa sa Kapalong. Good morning ma'am. Uban sa tibok members, pamilya. Salamat sa imuhang pagtanaw karog. Pagpaminaw din hikanunay sa atong pagpanaguban ng atong program. Exciting Filipinas! Samtang sa pikas bahin mga tropa sa atong mga balita. Official na mga tropa ang giablihan ni atong nakalabay usa mga tropa ang adlaw. Ang Balot Expo 2026 isip usa kini sa mga nag-una karong kalihukan sa selebrasyon sa 58 Araw ng Carmen, ubos kini mga katropa sa lideratos ni Mayor Bahagi. Ganis, pag-abli sa mong expo mga katropa, daghang residente o mga bisita ang nagtigom. Aron lamang makigbahin kini sa kasadya mga katropa sa og makatilaw sa special nga buy one eat one ba? Mukaog kag usa, mupalit kag usa, malibre kag usa mga tropa. Nga promo magkakisuna nga maoy nakadani sa daghang mga partisipante. Magduol pa lang ang Davao City mga tropa. Diha pa lang sa Davao City. Usas ko pamilya siguro mga tropa kahilig kag balot ako mga anak. Sabi na si Mia, nako po. Gani gilauman mga tropa nga mas budaghan pa usab sa mga ang mga mutambong sa maabot usab nga mga adlaw kay karon ang katapusan no kay wa ko masayop tulo ka adlaw man eh. Wa ko masayop. Gani midugang usab mga tropa sa Kalingawan ang senior citizen amateur og ballroom contest mga katropa diin gipakita usab sa mga senior citizen sa lungsod ang ilang mga katropang talento kahinam og aktibo mga katropang partisipasyon ang maong pasundayan nakahatag kini og inspirasyon og dugang kolor mga katropa sa kasaulugan nga nagapakita usab kini nga ang edad dili babag sa pag-apil mga katropa sa mga kalihukan ngadto sa komunidad sumala sa lokal nga pagamhanan ang Balot Expo 2026 kabahin sa pinis sa mga programa na nagapasundayan kini sa lokal nga kultura pagkaon mga tropa og panaghiusa sa mga lumulupyo sa Carmen atul kini sa selebrasyon sa Araw ng Carmen padayon sa mga tropa ang nagkadaiya nga kalihukan sa mga sunod pang mga adlaw isip bahin usab sa usa ka semana nga kasaulugan nga nagtumong kini mga tropa sa pagpalig-on sa turismo og lokal nga negosyo og uban pa mga tropa ang mga katawhan sa lungsod nga namalipayon mga tropa ang nakigaduyog usab mga tropa ang kasaulugan sa 58 araw ng Carmen, karon gyud mga tropa pizza 18 ning bulana mga igsoon. Alas 5:19 na bayad, rigapon sa atong pagpanayon sa pagpanaguban, samtang sa laing bahin pa sa atong mga balita. Misulod na mga tropa karon sa Municipality of Jose Abad Santos. Ang mga serbisyo ug ayuda gikan kini sa Davao Oriental pinaagi sa Operasyon Tabang. Operasyon Tabang, diin mga tropa, dungan usab nga gipahigayon ang relief distribution, engineering inspections ug pagdeploy sa mga kagamitan alang kini sa tubig ug komunikasyon niadto ga Hunyo 12 mga tropa niabot. Kani formal usab nga giturn over sa mga opisyal sa Davao Oriental ngadto usab kaga Mayor Jason John Joyce ang nagkalainlaing relief goods. Lakip na sab niini ang bugas, hygiene kits, bottled water og water containers alang kini sa mga komunidad nga napiktuhan sa kusog usab nga linog. Gipahigayon usab ang briefing sa mga personnel nga nalambigit sa operasyon aron na mga gisugdan sa provincial engineer's office ang pag-assess sa kahimtang sa mga pampublikong pasilidad sa mga barangay sa karahayan, kaburan small o tubayan o tubayon. Lakip na sa mga gisusi ang mga eskwilahan, barangay health center, daycare centers, activity centers o uban pang mga istruktura aron labaga basuta ang kadaot nga nahatag kini sa naisgutang linog. Dugang panini, giturn over usab sa Philippine Coast Guard. Mati ang usa ka desalination unit mga tropa nga makatabang kini sa pagproseso o paghinlo sa tubig aron lamang mahimong luwas nga mainom sa mga residente sa apektado nga lugar. Naghatag usab mga tropa ang Department of Information and Communication Technology kun DICT o communication equipment aron lamang mapalig-on ang signal o communication sa mga operation centers mga tropa ang mga responder nga nagaserbisyo kini sa lugar. Kabahin usab mga tropa sa baog operasyon ang mga personnel gikan usab sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Provincial Engineer's Office, Philippine Coast Guard, Philippine Army, Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Information Office ug uban pa mga tropa mga partner agencies nga nagtinabangay kini aron lamang mapadali ug mapalaom ang paghatod sa serbisyo ngadto usab sa mga biktima sa linog. Gani sa pagkakaron, padayon usab gihapon mga tropa ang relief operation ug uban pang mga programa sa suporta ubos usab sa Operation Tabang aron lamang makatabang kini sa pagbangon usab sa mga komunidad nga naapektuhan kini sa maong kalamidad mga katropa. So mauna mga tropa nga bisan ug asa ta karon naa gyud mga tabang, mauna giingon bisag unsa pay problema sa politika ang tabang mga tropa sa mga katawhan di gyud mapugngan. Basta adunay mga trahedya mga tropa, maguna gyud ang pagka-hospitable mga tropa nato mga Pilipino. Di ba? Mura bagag tinabangay mga tropa niya, madiha po nato makita ang mga dagway sa mga pangtabangan nga medyo mga tropa mausab ang ilahang kuan ba na makikita talaga ilang pagbangon, makita silang kahayag mga tropa nga bisan pa man sa mga nahitabo pananaa mga tropa ang kinatibuk ang katawhan nagtinabangay para mga tropa sila mahatagan o pagbangon o daling makabangon sa trahedya nga ilang naangkon. Alas 5:23 na bayad rigapon sa ato pagpanaguban. Good morning Edri mga tropa kay Norsin o Noren Hazel Alvarado Mid Holister. Good morning. Ukang Sir Dong Tuling. Good morning. Ukang sa uban pa mga tropa naa karon mga katropa galili nga walang gamisins mga tropa, daghan kay salamat sa inyo ang pagsuporta mga tropa sa XFM. Ako pang gisurbi ng uban re kay basig na padre mga tropa sa uban. Okay, kay may nang watay utang na mga tropa makita din he sa Picas mga tropa. Alfonso Bahudo, good morning. Uban sa tibok members pamilya o si Marvin Ibano, di basta-basta naglili si Marvin Ibano. Yan, good morning diha Marvin, katropang Marvin Ibano. O dari mga tropa sa itong YouTube, akong gililing uban Og naadri mga tropa si Kuan, kinsa ni si Makahilos, diri na sa Kuan sa Palawan. Makahilos mga tropa, Michael Makahilos, Makahilos. Archie Makahilos. Good morning mga katropa, watching from Rizal, Palawan. Yan, good morning naman na Archie. Nakadumdum ragyo siya sa Kuan, nakadumdum ragyo siya din sa Exciting Pilipinas nga YouTube. Yan, salamat mo Archie. Dito man speakers mga tropa, sige Kuan sa una. Isa pa gamit na katong sa katropang Arnel, mga tropa sa Bullseye. So, dito ni siya sige misin. So, salamat mo Archie. Unya ay panghatag na po nga to sa imong mga minahal sa kinabuhi, mga higala. Ipa-subscribe lang po sila aron maka-update sila sa mga balita. Alright, samtang alas 5:25 na sa Pikas Bahin, mga tropa, sa Pickleball diri sa Kuan. Balampuso mga tropa nga napahigayon usab ang independence di adtong independence ang pickleball tournament 2026 nga gihimo kini ni ato ga Hunyo 12 mga tropa sa pickleball power sa poblasyon na bunturan Davao de Oro. Gani sumala sa provincial government of Davao de Oro mga tropa nahimong malampuson ang

0: sa pamilya ni Rene Bater Bunya, usa ka bataon mga tropang atleta nga nailhan kini tungod sa iyaha mga tropang dedikasyon ug inspirasyon sa kabatan-unan agi gyud pagpasidungog sa iyaha mga tropang nahatag usab nga kontribusyon sa komunidad. Giaprobahan mga tropa sa Sten City Council ang usa ka resolusyon nga naghatag og simpatiya, suporta og pakighiusa sa pamilya Bater Bunya atol mga tropa sa kasub-anan mga igsoon. Samtang alas 5:27 na bay, diri gyapon sa atong pagpadugoban sa katapusang bahin sa atong mga balita sa Davao Region. Yaw ko sab karon sa lokal nga panggamhanan sa Panabo City pinaagi sa City Mayor ang tanan mga tropang Panabuan nga makigaambit kini sa paghatag usab og katapusa nga pasidungog ngadto kang Rene Clert Bater Bunya. Pinaagi usab sa pag-apil sa funeral convoy nga muagi kini sa dakbayan. Gidasig usab mga tropa ang publiko nga magasulob kini og puti isip simbolo sa kalinaw, gugma og paggalaom samtang gipahinumduman usab ni Mayor mga katropa nga ang iya mato pa ang kinabuhi sa nisgotang atleta o giampo nga malinawon niya nga panaw ngadto usab sa langit do nga puluy-anan sa Ginoo tumala usab sa LGU Panabo. Pinaagi ni Mayor Joe mga katropa nga ang maog nga panagtigom usa kini kapaagi sa pagpakita sa panaghiusa sa komunidad o nga paghatag usab og respeto sa nahibiling panumduman ni Bater Bunya mga katropa. Alright mga tropa, magandang ito nga balita mga tropa sa Davao Region mga kaigsuunan. Oras alas 5:28 na.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Punta kayo na niya at karoon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon. Ano yan nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
2: Ya, unsa man yung kasturya sa uban nga wapag kagamit?
3: Kung mga silingan ko din nga gamit og pulyar. Magamit ka mo Crop Gold.
2: Kaya dagan nga salamat.
4: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa man imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
5: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
2: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
5: Gold? Gwapog turog, gwapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
7: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
8: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold kay tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon og cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutbal ba kong menstruation?
7: Zaton Plus Gold, adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney, labi na sa mga mahilig mukaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
1: Zaton Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop nimo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay ug soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apagipagluha-luha. Tas grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong

0: ug pagluwa-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
7: Santan Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na. Santan Plus Herbal Soap.
9: Yes to help.
10: Sister Pain.
11: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
10: Sister
2: Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
12: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
14: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
13: Bato Gold Town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
14: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
15: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
16: Gusto ba nimong isalista nimong eskapilya?
13: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
16: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong ganaw di ko musukol nimo?
13: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Ha? Exciting?
9: Exciting!
2: Exciting! Pilipinas!
17: Alright, para ito, Pastor Pas, alto, pagkari ko ba, alas 5.35 na. Good morning, pag-usap ka, Ma'am Mili Rilampagos Kapala. Shout out ko, Bong, kaga Mayor Joe Rilampagos. Mayor Joe Rilampagos, dire sa Panabo City. Good morning! Banya sa tibok mga miyembro sa Sangguniang Panlungsod, mga katropa. Headed by Vice Mayor Hintilis. Welcome sa'yo, bro. Vice Mayor Hintilis. Hala, good morning, Rika, ninyong tanan, mga katropa. Kumusta man mo karon? Oy, kumusta po? Bay buntag, Rika, ang guwan kay Area General Manager, mga katropa, sa Nordico. Nordico, Nords. Nordico si Kuan. Sir Dimitrio Luzon Hagunos. Good morning naman na sir. Ani ka ng parinti ni Kuan, Sami Luzon. No. Parang parintinin si Arsami Luzon. So good morning, may muntang limo na sir. Alright, para yung tari mga tropa sa atong pagpanag-uban mga kaigsunan. Dari sa atong tulumanon, ako sang gilili ipagbalik dari mga tropa ang mga naakaroon na katanaw mga tropa nga wa pa magkuan, hatag mensay. Okay. Gilili ning uban din yung mga tropa, aron lang ditso-ditso ta. Okay, wala na. At least nga nakumpleto na. Alright, para yung mga tropa sa itong pagpanag-upan, usbong ko kanyang pagpanag-upan, mga tropa, hatong kanato, mga kaigsunan, nga sa mga produkto, mga tabang, mga katropa, isigutan taman, ang pagpaligon sa itong lawas, mga tropa, kaya nasayod man kita, mga tropa, nga itong pagpaligon sa itong lawas, importante kayo, labi na kita, mga tropa, ang breadwinner sa pamilya. Kaya may tag-breadwinner sa pamilya, kita ang isaligan, no, ang naatay pamilyang gibuhi, mga tropa. Kung watay kahimtang sa lawas, di maayo, maipiktuhan ng ato mga tropa ang paginabuhi, di ba? So, para mga tropa, basko kakanunay, para sa instant energy, mag-premium D3. Ang mas kipakusog o mas kipapiktibo. Premium D3, mga tropa, ang soft gel capsule nga muhatag o instant nga energy. Tungod kini mga katropa sa VCO nga adunay taas usab nga MCT o medium chain triglyceride. Nakita kini sa pagtuon sa mga eksperto nga muhatag kini og instant nga kusog. Mao nga ko ga pirme nagaluya ang lawas mag premium D3. Mapalit kini sa mga butika ug farmasya nationwide mga katropa. Ayaw mo kalimot mga tropa sa paggamit sa mga mag-uman na to. Gamita mga tropa pang espresso sa ato mga tanom ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Maukini ang tama mga tropa na atong gamiton Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na bay. Palit ka na din sa nagkaniyang mga agri-store sa atong dapit mga tropa. Okay, padayon tayo mga tropa. Dari na ta sa ato ga XFM Mindanao Report. Uy, wala dining kuan. Walay bukid no, no? Walay bukid nun. Walay naka-standby nga taga-bukid nun, mga tropa. Dahil mga reports, mga tropa, ato ga Davao, mga tropa, dahil reports ni Ivan Pulunan. Hinabang gikan, mga tropa, sa national government o private sectors. Miabot na, mga tropa, og kapin sa 20 milyones ka pesos. Ayuda sa DSWD, himuon ko nung house to house. Katropas balita, katropang Ivan Pulunan. Katropang Ivan.
2: XFM Mindanao Reports.
9: Walay puas ang pagpasalamat sa lokal nga panggamanan sa Jansan ug Sarangani sa walay undang nga pag-abot og mga relief goods og cash assistance alang sa mga labing na apektuhan sa magnitude 7.8 nga linog. Kay baluan nga sukad gilinog ang Southern Mindanao, sunod-sunod ang tabang nga nadawat sa LGU Jansan gikan sa national government og mga private sectors nga mukabat na sa kapin 20 million pesos. Gibisita og gisuta na usab ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Vice President Sara Duterte, pipila ka senador o congressman ang syudad. Kung diin, naniguro ang mga opisyales na matabangan ang labing nanginahanglan. Sumala ni City Councilor Richard Atindido, gianunsyo sa LGU ning niaging simana, ngayong house-to-house ang pagdilis sa mga ayuda gikan sa DSWD. Aron nga mahimong hanay, organisado o dili maingon, nga gipili lang ang matagan tungod adunay kamanduan ng presidente nga kinahanglang mahatag dayon sa tanan ang ayuda sa DSWD base sa community-based monitoring system luyo sa kung unsa ka kaapektado o kadugayon sa pagpuyo sa barangay. Matud pa, mupasa og listahan ang mga purok chairman sa barangay aron nga maihap ang tagaan dayon ipasa sa barangay ang listahan sa tanang lumulupyo sa LGU.
10: Pero if in the event na there are persons na bago lang nag-abot sa inyong barangay, they say 2-3 months pa lang, renter, ana, apektado po sila sa lindol, Filipino citizen po sila, isa naasa na sila gikan. Ang amuang advice, ana, is ipalista lang ninyo. This time, wala registration. Pag pangayo o valid ID or listahan sa pangalan, normal na siya. Kaya kung dili na ito na pangayuan, pag-abot sa panahon, pangitaan po ninyo ang CSWD, luisad ang CSWD kung asag idala.
9: Karong si Manaha, lauman nga managan pa ang ayuda nga madawat sa syudad hangtod sa subling mubalik ang malinawong Jansan. Mga katropa, natural nga ma-stress, taliwala sa trahedya. Busa ang ngayon lamang nga natural usab ang imong stress reliever. Inom og Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa rekayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, X-FM News.
17: Wag yung problema mga katropag, maglistag pangalan. Karon di magdobli-dobli mga kaigsunan. Kaya doon ang mga marukoy po. Pero, dapat mga katropag, kung maglista, lista lang mga pangalan diha mga katropag, ay po niyo pangayuag ya voters ID. Kung ay voters ID mga katropag, ay pakita, dili mga katropag ma-appeal sa listahan. Sa garing anan na karon mga katropag eh. Siguruhon kayo mga katropag, butante mga kaigsunan, mahatagan ba? Kung usa ka Pilipino, automatic mga tropa, kung naalay ID niya makita mga tropa, kung saan klaseng ID, unya residente siya na dapita mga tropa, unya arun di madubli-dubli ang pangalan, ba'y lista. Kaya ang uban, pangita ang voter sa ID mga tropa, doon ay ayuda, pero pagitaan pag voter sa ID, kung dili ka butante, di wapoy ayuda mo abot niya kanimo. Oh, Pilipino niya po na, puro mga on, mga kaigsunan.
2: Exciting Pilipinas!
17: Alas 5.42 sa bayo, driga po sa itong pumaraguban, samtang sa Pikas, bahin mga kaigsunan. Lain pag report dere gikan mga tropa kan John J. Librias kay duha kuno ka drug personality sikop sa PDIA 34,000 kapisos mga tropa kandidad sa Cebu nasakmit kini sa Butuan City katropa sa balita katropa ka John J. Librias sa detalye
2: XFM Mindanao reports.
18: Moabot ganto sa 5 gramos sa gituhang shabu ang nasakmit sa mga personay sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Caraga. Gikan sa duha kagilang drug personality atol sa usa ka bypass operation sa Purok 9A, Barangay Libertad, Butuan City, alauna 48 ang takna sayo sa kabuntagon na Hunyo 2026. Gila sa mga otoridad ang mga nadakpang mga suspek nga sila si alias Atan na 40 anyos, Minyo o residente sa Chudora, Balada District. O ang ikaduha, si alias Richie, 61 anyos, Minyo o Lumulupyo sa Purok 9, North Town 2 sa Barangay Libertad, Butuan City. Atol sa operasyon, nakuhagikan sa posisyon sa mga suspek ang usa kapakiti sa gituuhang shabu nga mitimbang ngadto sa 5 kagramo o sumala spidiya ang maong kontrabando. Adunay standard drug price nga mo kantidad ngadto sa 34,000 kapisos gawas sa illegal nga druga na kumpiska usab gikan sa mga dinakpan ang mga non-drug evidence sama sa bypass money og usa ka Android cellphone og usa ka lighter nga gigamit. Tanggong karon ang mga suspek sa pasilidad sa PDIA og giandam na ang pagpasaka og saktong kaso bato kanila tungod sa paglapas sa Section 5 og Section 26 ubos sa Article 2 Republic Act 9165 o mas naila na comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang imong gikinahanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
17: Ikin sa mas katropa ka, Junji Librias sa detalye sa baoga report, samtang alas 5.44 na ba'y dari gapon sa ato gapag panaguban mga tropa katugabahin sa mga balita mga kaigsunan hatod sa kanato mga katropa ngadto mga kaigsunan sa Sanson Gold Herbal Sea. Nangita ka ba mga tropa og Sanson Gold sangita kag healthy nga si mag Sanson Gold Herbal Sea ka mga tropa gihimo kinagikan sa kamunggay turmeric o cinnamon bark ba og daghan kaayog health benefit gipatamis pa kini siya pinagi sa stevia mao mga tropa ga pwede kang inumon sa mga adunay diabetes. Sanson Gold Herbal Sea ang nga healthy. Sanson Gold Herbal Sea mapalit kini sa dagadiya mga butik at farmasya nationwide mga katrop. Samtang sa laing bahin mga tropa dalikyatan na sab nato ga report balikan natong ginsan kay adunay kaswaltes mga tropa sa ginsan o ga Sarangani misaka kuno search and retrieval operation temporaryong gihunong katropas balita katropaga Philip Olegario
2: XFM Mindanao reports.
9: Misaka na ngadto sa 22 ang patay sa Jansan samtang 35 sa Sarangani Province subay sa datos sa gipagawas sa Disaster Risk Reduction and Management Unit. Ano na 867 ang naangol sa dakbayan sa Jansan samtang usaan na pabiling missing. Labing naapektuhan ang barangay Lagaw kundi inmoabot sa 140 kapamilya ang nawad anong panimalay. Sa pagkakaroon anaa sa 15 ka-evacuation centers ang giestablishar sa LGU samtang mitala na sa kapin 41,107 food packs ang napunapod sa clearing operation. Sumala ni Dr. Bong Dasera, labaw sa CDRRMO, nga gihunong una ang search and retrieval operation alang sa usa ka missing tungod usab sa sunod-sunod nga ulan ug aftershocks.
19: Yung weather condition natin and then yung condition po mismo ng lupa.
10: sa lugar. So we are contemplating on it. The barangay is fixing the issues. We cannot have more people exposed to risk than one.
9: Samtang sa Sarangani Province, mukabat sa 251 ang injured. 16 pa ang missing. Muabot na usab sa 56,253 kapamilya ang apektado. Diin 855 diini ang anaasunod sa evacuation centers. Gawas sa 17,722 ka mga balay nga partially damaged. Mitala sab og 5,423 ka mga pamilya ang himpit nga nagubaan sa tibuok probinsya. Gikumpirma ni Provincial Information Officer Joanna Banting Lapore nga ang lungsod sa Glan Sarangani Province ang pinakagrabihang naapektuhan sa kalamidad gumikan sa mga landslide, isolated og dili passable nga barangay E. Aligado. Hinungdan nga gigamitan na kini og air assets sa gobyerno aron madalhan og food supplies og potable water.
19: Ang PDRRMC nakipag-ugnayan talaga sa lahat ng ahensya na involved para ma-mobilize ang tanan ng mga available resources para makita nato.
9: Mga katropa, gikapoy na baka sa mga skincare nga perti kamahal o wala effect sa imo. Diri na ta sa sabon nga dunay hatod nga glowing o malartista nga skin. Mag-clear skin herbal soap na. Alang sa nakiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
17: Thank you so much, katropa ka Philip Olegario sa detalye sa mga report. Good morning, dekan Donix Don Relampagos. Matupan yung mga maayog paghigop-higop. Kapi. Katropang Bong, good morning. Yeah, good morning diha kang Donix Don Relampagos, uban sa tibok membro sa pamilya. Alright, baka tapos ang report, mga tropa, top 6 most wanted person sa Surigao del Sur, nadakpan kini sa Talakugon. Katropa sa balita, katropang Ale Vicente.
2: XFM Mindanao Reports.
20: Malampusong nadakpan sa mga otoridad ang giilang top 6 provincial most wanted person sa Surigao del Sur atol sa usa ka intelligence-driven operation niining bulan sa Hunyo 2026. Ang malampusong operasyon gipanguluhan ni Police Lieutenant Johnny D. Marohom sa Tandag City Component Police Station o gihimo dito sa Barangay Labnig, Talakugon, Agusan del Sur. Giilang dinakpan sa alias nga Dudong, 48 anyos, minyo o residente sa Barangay Mabua, Tandag City. Giserve kang Dudong ang unom ka warrant of arrest tungod sa paglapas sa Republic Act 9262 kon Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Ang maong mga warrant gi-issue sa Regional Trial Court Branch 15 Tandag City. Aron makabaton og temporaryong kagawasan, nagtakda ang korte og kinatibok ang piyansa nga nagantidad og 224 mil pesos human sa pagka-aresto. Daling gipahibalo ang suspitsado sa iyang mga katungod ubos sa balaod og gidala diretso sa Tandag City Component Police Station alang sa saktong dokumentasyon. I-turn over usab ang dinakpan ngadto sa korte nga nag-issue sa ihang warrant. Sumala sa kapulisan ang maong kalampusan kabahin sa nagpadayong seryosong kampanya sa Philippine National Police batok sa mga wanted persons aron mapalig-on pa ang pagpatuman sa hustisya sa rehiyon. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Santhon Plus Gold Herbal Capsule alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa, tropa mo sa balita, Ale Vicente, XFM News.
17: Thank you so much sa katropag Ale Vicente sa mga reports. Sa detalye o sabi ng mga reports, mga tropa, gikas na magkabanan sa XFM Mindanao Reports, mga katropa. Alas 5.50 na ba, hindi rita sa itong katapusang porsyon.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
17: Alright, sa itong weather update, mga tropa, alang karong adlaw din sa Davao Region ng adlaw, mga tropag nga Lunes, Hunyo 15, 2026. Ani mga tropa ang kumpleto nga reports panahon mga tropa alang sa tibuok Davao Region. Dining adlaw ang epekto mga tropa sa Easterlies o hangin gikan mga tropa sa dagat Pasipiko maoy nagapadayon karon mga tropa nga makaapekto sa dakong bahin usab sa Mindanao. Busa ang kadaghanan lugar sa Davao Region makasinati o partly cloudy ngadto na sa mga tropa sa cloudy skies uban usab kini sa panagsa nga pag-ulan o thunderstorms ilabi na sa hapon o gabi eh. Posible usab mga katropa ang kalit usab nga kusog nga ulan na mahimo kining hinungdan sa pagbaha sa ubos usab nga lugar mga katropa o pag dahili sa yuta sa mga kabukiran panahon mga tropa sa thunderstorms. So ang temperatura mga tropa usab sa Davao Region mogikan sa 31 ngadto sa 33 degrees Celsius mga katropa. Ang pinaka kuan siya pinaka init unya ang pinaka bugnaw 24 ngadto sa 25 degrees Celsius. samtang ang dagat usab mga tropa hinay ngadto usab sa kasarangan nga hangin ang magapadayon kini sa kabaybayonan mga tropa nga bahin sa Davao region. Hinay usab ngadto sa kasarangan nga balod, ang pagbalod mga tropa nga gilauman mga kaigsunan sa kadagatan karoga panahon na. So safety ta sa mga sakyanang gagmay apan giga sa kaya no di gapon magkumpiyansa mga katropa. Ang adlaw misubang alas 5:21 sa buntag, musalo po sab alas 5:53 sa hapon. O gaingon mga katropa, sa Davao Oriental adunay posibilidad usab mga katropa sa panagsang ulan o thunderstorm. Sa Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental o Davao City, partly cloudy gapon ngadto sa cloudy skies uban usab mga katropa sa isolated rain showers o kaning pagtutaligsik o thunderstorms ilabi na mga tropa sa hapon ngadto na sa gabi. So mag-andam lang ta kanunay sa ato mga bumabiyahe. Andam lang kanunay mga payong raincoat aron kita mga tropa dili maulanan kay kini magdalag ulan gikan sa init. Delikado mga tropa sa mga balatian labi naghinay kag immune system. Para basko kanunay imong immune system, ayo kalimot mga tropa matag adlaw pagtumar og Sanson Vitamin C mga katropa.
0: XFM Weather Update. Weather Update.
17: Yon mga katropa, maokin niya ang ato nga weather update mga katropa din sa ato nga pagpanag-uban mga kaigsunan. Hinautan ta mga katropa nga ampin na kita kanunay mga katropa sa ato nga pagpanag-uban ng ato nga programag inyong tulumanon.
0: Exciting Pilipinas!
17: Wala natin kong oras mga katropa, musunod na si katropang Larsan Yol sa XFM 107.1 Tagum City Express Balita. O din sa mga katropa sa XFM 99.1 Mati City. Inyong mapagkauban mga katropa si Kenz Acevedo sa Express Balita mga katropa. Sa ngalan karon sa katipang pirsa sa XFM Metro Philippines, papangunan sa among CEO President Doc Rebelito ay sa among Vice President si Ma'am Olivine. O kasimpre mga katropa, sa ngalan sa mga katropa sa among Station Manager katropang Arnel Cortez ng sa among General Manager Sir Edwin Gary. Sa abang ta sa Master Control sa katropang Gabalas, kakawana sa gawas katropang Larsan Yol, o siyempre sa atong XFM Mindanao Reports, gikan katropa sa XFM Jinsan o XFM Agusan. Alang sigo sa Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Buong Umaki Algabre. Nagkasalamat, may buntag ka natong tanan. Dalay ko ng Diyos, exciting Pilipinas!

0: Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa! This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan ng namino ko XFM saon man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
3: X.
1: XFM.
3: FM.
2: Exciting.
4: Punta kayo na niya at karon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon na niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Ila, gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
4: Niya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
5: Ah, kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya na kanya, salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
7: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
9: The Secret of Health.
10: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
9: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Gil. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
10: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
9: The Secret of Health.
10: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
3: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug malimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero usahay.
12: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
3: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
9: The Secret of Health.
10: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
9: Visionix, daghan na ang natubangan.
13: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
9: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
10: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
9: The secret of health.
10: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
9: The secret of health.
10: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
9: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Pangit, pangit. Ulingi man dayon. Ipot, put. Exciting.
1: XFM.
14: Exciting.
9: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
15: Mga katropa, excited!

0: Orang que tropa a XFM a l'assai Stress.
1: Express, pelita sabuntat. Express, pelita sabuntat. Headlines. Headlines. Headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, katropa paling QR, gipatuman na sa Tagum City Public Market. Mga vendors sa palingke, nakauyon.
1: Headlines. Headlines.
0: Pinakaon ang half marathon sa Carmen na malampusong ipaygayon sa kasalogan sa 58 araw ng Carmen.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang regional PDL sa PDRC, patay human nagkutlo sa kagulingong kinabuhi.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang international, leader sa Venezuelan prison gang patay sa opensiba sa US.
1: Headlines. Headlines.
0: Balitang sports, DC Van Rodriguez di pildi si Antonio Vargas pinaagi sa TKO.
1: Headlines. Headlines.
0: Og sa balitang showbiz, katropa Taylor Swift napili isip youngest woman songwriter sa Hall of Fame.
1: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag. Good morning.
0: May buntag Luzon, Bisaya, Sugmindana, may buntag Pilipinos all over the world, may buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karang adlaw nga Lunes, Hunyo 15, 2026. Mga katropa, ako si Lars Anyolo, kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag.
1: Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton tag limpyong lawas, gikan sa sulod paingon si gawas. Inamta katropa adlaw-adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag.
0: Gipamahayag sa mga vendor sa Tagum City Public Market nga nakaayon sila sa inisiyatiba sa lokal nga pagamhanan sa siyudad sa Tagum sa pagpatuman sa sistema sa paling QR nga gisugdan ning baguhay lang. Sa interview sa XFM Tagum News Team sa mga tender at tenderos, usa matud pa sa mga advantage sa paling QR nga makalikay sila sa insidente nga ilang gikahadlukan sama na lamang sa mapeke sa kwarta. Matod pa sa mga tendera-tenderos, ang dugang positibong resulta sa cashless payment system nga walay mahilimbungan tali sa vendor o sa customer. Sanit mahimong sakto o gadili kulang ang ilang paghatag o sukli. Makalikayo matod pa sila sa kahasol sa pagpangita o sukli. Maranglit, dako ang kwarta sa o gamay lamang ang paliton sa ilang customer. Nasairan sa aktual nga pagbisita sa XFM sa maong palingking nga dili patanahan, amigamit sa paling QR. Sanit pag-uhay lamang kining ipatuman. Diyo sa positibong katuyuan sa mga programa, dakong hangit usaba. Matod pa ang hinay nga internet, hinungdan nga pagkalangay sa transaksyon sa pagbayad. Hinungdan usab nga abli sila sa cashless o cash-to-cash payment. Amaong inisiyatiba kabayan sa tinguha sa LGU Tagum, nga mahimong smart city and dakmayan. Dugang paniini nga malikayan usab ang dali nga pagkadaot sa kwartang papel. Nga sagad mahita o sagad masinati sa sulod sa palingke tungod sa pagkabasa sa tubig.
1: Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag.
0: Alas 7 na ng atong oras, mga katropa, pinakaunang half marathon sa Carmen. Malampusong ipigayon sa kasalugan sa 58 araw ng Carmen. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
4: Malampusong gipahigayon sa lungsod sa Carmen, Davao del Norte, ang pinakaunang half marathon isip kabahin sa kasaulugan sa 58 araw ng Carmen. Din gatusan kabaga runners gikan sa nagkalainlaing nga lugar ang miapil aron ipakita ang ilang suporta sa kampanya alang sa kahimsog, disiplina ug panaghiusa sa komunidad. Ang maong kalihukan, first half marathon nga nahimong usa ka makasaysayang hitabo alang sa lungsod tungod kay kini maong unang higayon nga gipahigayon ang ingon kadakong lumba sa Carmen. Nagpasalamat ang lokal formal nga panggamhanan sa Carmen Davao del Norte sa pagpanguna ni Mayor Leoni Bahagi og sa tanang mga officials sa matag individual, organisasyon og mga voluntaryo nga mitabang aron masiguro ang kalampusan sa maong kalihukan. Giilausab sa lokal nga panggamhanan ang dedikasyon sa mga runners nga misalmot og nahimong kabahin sa selebrasyon. Sumala sa LGU Carmen, ang maong marathon dili lamang usa ka kompetisyon kundi usa-usa ka pamaagi aron mapalambo ang kahimsog sa katawhan og mapaligon ang espiritu sa panaghiusa taliwala sa mga residente og sa mga bisita nga mitambong sa kasaulugan. Ang kalampusan sa unang half marathon nagpakita sa padayon nga pagpalambo sa lungsod sa mga programa og kalihukan nga nag-awhag sa aktibong pag-apil sa komunidad isip kabahin sa masiglang pagsaulog sa 58th araw ng Carmen Davao del Norte. Katrupa siguruha nga basko kanunay imong panglawas magsanson vitamin C permi para ang imong immune system lagsik permi. Alang sa Rico San Filipino para sa Pilipinas, katrupang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Thank you, salamat katrupang Bong Algabri sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras katrupang na size 9 na sa Buntag. Opisyal nang giablihan ang Balot Expo 2026. Isip usa sa mga nag-unang kalihukan sa selebrasyon sa 58 araw ng Carmen. Ubo sa lidato ni Mayor Leoni Bahagi. Sa pag-abli sa expo, daghang residente o mga bisita ang nagtigom aron makigbahin sa kasadya o makatilaw sa espesyal nga buy one o buy and eight one, get one free na promo nga maoy na kadani sa daghang mga partisipante. Ilaw man usab nga mas mudaghan pa ang mutambong sa umabot ng mga adlaw sa maong kalihukan. Midugang usab sa Kalingawan ang Senior Citizen Amateur o Ballroom Contest. Diyan ipakita sa mga senior citizen sa lungsod ang ilang mga talento. Kahinam o aktibong partisipasyon. Ang maong pasundayan nagkahatag usab o inspirasyon o dugang kulor sa kasulugan nga nagpakita ang edad. Dili babag sa pag-apil sa mga kalihukan sa komunidad. Sumalapas sa lokal nga pagamahanan sa lungsod sa Carmen, ang Balot Expo 2026. Kabahin sa mga programa nga nagpasundayag sa lokal nga kultura, pagkaon, o panaghiusa sa mga lumulupyo sa Carmen at sa selebrasyon sa Araw ng Carmen. Maraming sab nga nagkadaiyang kalihukan sa mga sunod o sa mga musunod nga adlaw. Isip kabahin sa mga sa kasimanang nga kasaulugan nga nagtumong sa pagpalig-on sa turismo, lokal nga negosyo, og panag-uban sa katawhan sa lungsod.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Gikan sa Davao del Norte, katrupa tutas sa Davao Oriental tungod kay ang First Caniugan Festival og 68 araw ng Tarragona malampusong giablihan. Alang sa kumpleto detalye, katrupang Vicente Pichon IV.
1: XFM Report.
5: Alam po sa gipahigayon ang opisyal nga opening program sa labing unang Kaaniyugan Festival kadungan sa selebrasyon sa 60th araw ng Tarragona kaniadtong milabayng adlaw Hunyo 12 tuig 2026. Ang maong selebrasyon gitambungan sa mga lokal nga lideres sa lungsod sa Tarragona og probinsyal nga panggamhanan sa Davao Oriental, mga bisita og mga residente nga ang tanan adunay katuyuan sa panaghiusa pinaagi sa pagpasiugda sa kultura, kalambuan og panaghiusa sa naas suy nga lungsod. Ang maong kalihukan gipangunahan mismo ni Tarragona Mayor Art Benji Kakabulaong kung sa diin iyang gipasalamatan ang padayon nga suporta og pagsalig sa katawhan ngadto sa iyang administrasyon. Sa iyang mensahe gibutyag ni Mayor Bulaong nga ang maong unang Kaaniyugan Festival nagpakita sa panaghiusa sa komunidad nga maoy yawi sa padayon nga paglambo sa Tarragona og sa malampusong pagpatuman sa mga programa sa lokal nga panggamhanan ubos sa iyang pamunuan. Gipasalamatan usab ni Mayor Kaka ang tanang mga residente og mga bisita sa pag-apil sa nagkadaiyang kalihukan nga gihanay alang sa mong pinakaunang Kaaniyugan Festival og ika-60 nga katuigang anibersaryo sa pagkatukod sa ilang lungsod. Usa sa mga espesyal nga bisita sa maong okasyon mao si Davao Oriental 1st District Representative Nelson R. Dayanghirang Jr. kinsa may paabot usab sa iyang pagtimbaya og pakigduyog sa mga taga-Tarragona sa nasambit nga pagsaulog sa maong makasaysayang panghitabo. Gipadayag usab sa kongresista ang iyang kanunayng suporta sa mga programa og proyekto nga nagtinguha sa dugang at kalambuan sa mong lungsod. Lakip sa mga mitambong og nihatag sa iyang mensahe mao si Board Member Ana Cheryl Tata Nunez Castro nga nagpadayag usab sa iyang padayon nga pagpaluyo sa maong inisyatibo sa LGU Tarragona og sa kalampusan sa maong kasaulugan. Mas nahimong mabulukon og makalingaw ang opening program sa Kaaniyugan Festival pinaagi sa pagpasundayag ni Mindanao-based singer-songwriter Ma Anchua kung sa diin gipasidlak ni ini ang entablado pinaagi sa iyang mga sikat nga awitin sama sa Itad Yak Mindanao Mindanao, kada kadayawan og sayaw nga nagpakita sa dato nga kultura og espiritu sa Mindanao. Ang Kaniyogan Festival gibog na isip pasilungog sa industriya sa lubi, sa mga mag-uuma og sa ilang dakong kontribusyon sa ekonomiya sa Tarragona. Sa katapusan, gilauman nga ang baong pesta mao'y magsilbi nga bag-ong simbolo sa kultura, turismo og panaghiusa sa lungsod og katawhan sa umaabot nga mga katuigan. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati para sa naghihiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katropang Vicente Pichon the Fourth, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat Katropang Vicente Pichon the Fourth na nakagikan sa XFM Mati City Davao Oriental.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ulahing detalye sa balitang lokal at inyo di Davao University. Nagdalit og a full scholarship alang sa mga tanao, alang sa tanang igsuon ni Rene Baterbonia. Hostisya para yung gipanawagan. Alang sa kompleto detalye kay tropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
6: Formal na nga gianunsyo sa Ateneo de Davao University kun ado ang pagdalit ni ini og full scholarship alang sa tanang igsuon sa mitaliwan nga student athlete ni ini nga si Rene Clert Bobet Baterbonia. Mismong si ado President Father Karel San Juan SJ ang nagpahibalo ni ini human sa gihimo ni ining Santos nga misa sa Christ the King Chapel sulod sa Ateneo de Davao Senior High School ning adlaw nga Sabado.
7: Gusto ko po ring announce na bunga rin po ng aking kwentuhan kay Mama at kay Papa ngayong hapon na isa sa mga pangarap po ni Bobet ay matutupad. Yung pangarap na nagdala po sa kanya sa Maynila at iwan ang kanyang pamilya rito sa Davao. Ang pangarap niya na ang kanyang mga kapatid, anim niyang kapatid, pito po sila, anin ng kapatid, ay bibigyan po ng Ateneo de Davao University po ng scholarship.
6: Sumala ni ini, maglangkob sa scholarship grant ang basic education hangtod na kana sa kolehiyo, isip ilang kinasingkasing nga paagi sa pagtuman sa usa sa mga pangandoy ni Bobet nga makalampo sa pag-eskwela ang tanan niyang mga igsuon. Nagpahayag usab og dakong pagpasalamat ang ADU coach ni Baterbonia nga si Coach Jess Evangelio ug ubang taga-suporta sa nahimong aksyon sa ado. Sa pikasbahin, kagabi'i, mao ang katapusang schedule sa public viewing sa haya ni Rene Baterbonia sa Davao City ug sunod kining ihatod sa kagikanan ni ini sa Agusan del Sur. Padayon usab nga nanawagan og hustisya ang pamilya sa batan-ong atleta, ilabi na nga mahatagan og klaro nga tubag ang tinuod nga nahitabo sa kamatayon ni Rene ug sa kaubang si Divine Adili ug mahatagan og tukmang aksyon ang sibisan kinsang adunay pagkulang sa maong insidente. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Saka salamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang regional, balita sa regional.
0: Oras, mga katropa, alas 16 na sa Buntag. Karon sa detalye na sa balitang regional. Nahatod ka na ito sa Santon Gold Herbal Tea. Katropang aron nga permiti magnormal ang pabawas sa matag-adlaw, inom ta adlaw-adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Ang naasoy nga tiya, mapalit na sa mga parmasya butika, nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: PDL sa PDRC patay human nagkutlo sa iyang kagulingong kinabuhi. Atong sayron ang detalye, katropang Michael Ricabo.
1: XFM Report.
8: Kamsan sa iyang kagalingong kinabuhi ang usa ka persons deprived of liberty sa Bukinon Provincial Detention and Rehabilitation Center kon PDRC nga naimutang sa Purok Jes natidasan Barangay Kasisang Malaybalay City pasado alas 3:30 sa kadlawon Hunyo 13, 2026 ang biktima na ilang si Marvin 28 anyos residente sa Barangay Kaatuan Lantapan Bukidnon sa report nga nakuha sa XFM News team ang buhatan sa kapulisan ning syudad nakadawat og taho ikan sa usa ka jail warden sa PDRC aron i-report ang maong insidente. Sa gihimong imbestigasyon sa kapulisan, nasuta nga ang biktima anaa kini sa silda size sa maong prisuhan nga nagbuyod na sa salug human nga gitangtang sa iyang kauban gikan sa gibitaya niini sulod sa comfort room gamit ang usa ka liston sa sapatos. Dugang pa nga ang biktima na preso kini ni adtong Enero 21, 2026 human nagatubang og duha kay usab nga kasong gipasakan ini sa korte. Sumala pa na diskubran usab nga adunay kinating nga sinina sa iyang personal nga mga butang nga posibleng gamiton sa iyang pagsulay sa pagkutlo sa kinabuhi. Hisayran usab sa mga kaubang piniriso nga dili hilig makiguban sa ubang piniriso ang maong biktima. Samtang sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, walay nakitang foul play sa kamatayon sa biktima. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Caratoricabo, X-IPM News!
1: XFM Report.
0: Nagasalamat kay tropang Michael Ricabo nanukad gikan sa XFM Bukidnon.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang adunay usa ka hubog nga foreign national arestado human ng hasi og vendor og misukol pa sa mga pulis sa Siargao. Alang sa kompleto detalye kay tropang Limuel Okay.
1: XFM Report.
9: Ana karon sa silda ang usa ka langyaw kon foreign national human kini manghasi sa usa ka babaeng vendor ug misukol pa sa mga otoridad dito sa Barangay 3 General Luna, Siargao Island, Surigao del Norte niadtong kadlawon sa Sabado, Hunyo 13. Wala gipangalanan sa mga otoridad ang maong suspitsado apan base sa investigasyon sa General Luna Municipal Police Station nahitabo ang insidente bandang alauna imedia sa kadlawon diin giingong hubog ang suspect ug kalit lang nga gilabay ang upo sa iyang sigarilyo ngadto sa naong sa biktima. Human daling gireport sa usa ka concerned citizen ang hitabo ngadto sa mga pulis nga nag-duty duol sa Siargao Beach Club. Naabdan pa sa mga otoridad ang suspect nga agresibo kaayo, namuak og baso ug nagsinggit-singgit og mga bastos nga pulong. Sa dihang gisulayan na kinipag-aresto sa mga kapulisan, misukol ang langyaw og daling midagan hinungdan nga naginukdan ay pauna kini una malampusong nadakpan. Nadakpan ang suspect pinaagi sa hiniusang koordinasyon sa General Luna Municipal Police Station, First Surigao del Norte Provincial Mobile Force Company ug mga sibilyan nga mikooperar sa operasyon bisan paman ug anaana sulod sa istasyon sa pulis. Alang sa hustong dokumentasyon ug disposisyon, nagpadayon gihapon ang pagsukol ang suspect ug wala kini mikooperar sa mga legal nga pamaagi sa mga otoridad. Gisiguro sa General Luna MPS nga hugot nilang gipatuman ang standard operating procedures sa pagatubang sa maong insidente ug nagandam na sila karon og atukmang mga kaso batok sa maong langyap. Nagpahinumdum usab ang kapulisan ngadto sa publiko, local man or turista nga seryosong respetuhon ang mga balaod sa Pilipinas, mga lokal nga ordinansa ug ang katungod sa matag usa aron mapadayon ang malinawon ug luwas nga komunidad. Mga katropa, para sa instant nga energy pagtumar og premium D3 alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat kay tropang Limuel Okay sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Oras katropa alas 6:21 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Nihatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuldoki ang patong-patong kabalatian. Pinagi sa adlaw-adlaw ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, gigama sa Yes to Health, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide. Atong sayro katropa ang mga nag-unang balita gikan sa nanukad, gikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal. Balita.
10: Mga katropa, umabot na sa 170,000 na pamilya o tinatayang 724 na individual ang naapektuhan ng magnitude 7.8 earthquake na tumama sa Southern Mindanao noong June 8 ayon po ito sa Office of Civil Defense. Sa pinakahuling ulat ng OCD, nasa 61 na ang naitatalang nasawi habang 1,403 naman ang sugatan at 40 pa ang naiulat na nawawala. Nakapagtala rin ang otoridad ng mahigit 5,200 aftershocks kung saan 76 dito ang naramdaman ng mga residente sa mga apektadong lugar. Kinatayang nasa 2,000 pamilya o halos 10,000 katao ang pansamantala munang nanunuluyan kung saan nasa 1,000 pamilya naman sa Barangay Lagao sa General Santos City ang nawalan ng mga bahay. Umabot na rin sa 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa mga infrastruktura. Samantala, nagdeklara na ng State of Calamity sa 13 lungsod at bayan na matinding tinamaan ng lindol. Ayon sa OCD, nasa 67.6 million pesos na ang halaga ng tulong na naipamahagi ng mga sa mga apektadong pamilya.
11: Express Balita.
10: Patuloy na sinisiyasat ng Department of Environment and Natural Resources, Provincial Environment and Natural Resources Office o DNR Penro, Sarangani, ang napaulat na coastal uplift o pag-angat ng bahagi ng baybayin sa Glan, Sarangani, matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Batay sa ground at aerial validation ay sinagawa ng DOST FIVOLS at DNR MG-12 o MGB-12, kinatayang umaangat ng halos 2 metro ang seabed sa barangay Pangyan. Dahil dito lumawak din ang tinatayang 200 meters na shoreline na nagpakitang muli sa mga coral reef at seagrass beds na dati ay lubog sa tubig. Ayon sa mga otoridad, may epekto na ang pagbabagong ito sa yamang dagat ng lugar at nagsisimula ng mamatay ang ilang marine organisms dahil sa pagkakalantad sa hangin. Bilang tugon, bubuo ang DNR SOC Sergeant ng isang composite team kagapay ang LGU upang magsagawa ng mas malalim na scientific study.
11: Express Balita.
10: Sa ibang balita naman, sinabi ni Senator Joel Villanueva na handa siyang dumalo sakaling magpatawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special session sa Kongreso. Ayon kay Villanueva, tungkulin nilang tumugon at gampanan ang kanilang mandato sa ilalim ng konstitusyon, lalo na sa gitna ng mahalagang usaping kailangang aksyonan ng Senado. Kabilang aniya sa dapat pagtuunan ng pansin ang relief at rehabilitation efforts para sa mga lugar sa Mindanao na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol, pati na rin ang panukalang nasa ikatlo at huling pagbasa at mga pending appointments ng military officials. Nanawagan din ang senador na huwag idamay ang mga Senate staff sa umiiral na sigalot sa liderato ng Senado. Nauna nang sinabi ng Malacanang na bukas si Pangulong Marcos na magpatawag ng special session kung hihilingin ito ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
11: Express Balita.
10: Iginiit.
11: Balita sa international.
0: Oras mga katulad palasay sa 25 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang international. Ngatod ginato sa Visinex Plus of Gel Capsule. Katulad para nga makita o maabot ang imong ambisyon, dapat din ang permitian imong ambisyon. Inamtadaadla o Visinex Plus of Gel Capsule.
11: Express Balita sa buntag.
0: Di pahibalo ni US President Donald Trump nga napatay sa usa ka military airstrike sa Estados Unidos si Hector Rattensport Guerrero Flores o Nino Guerrero, ang leader sa Venezuelan gang nga Tren de Aragua. Sumala pa ni Trump ang operasyon gihimo sa US Southern Command uban sa kooperasyon sa mga otoridad sa Venezuela. Matod pa sa gobyerno sa Venezuela, napatay si Guerrero ato sa operasyon batok sa mga kriminal sa nga grupo nga gisuportahan sa intelligence and sharing o espesyal nga teknolohiya sa duha ka mga nasod. Duga pa niini dugay nang reaksyonan sa US si Guerrero tungod sa giingon pagkalambigit ini sa drug smuggling, human trafficking o money laundering. Ginausab sa US State Department ang Tren de Aragua isip usa ka foreign terrorist organization.
11: Express Balita sa Buntag.

0: Champion, world champion. Ang away gipahigayon sa usa ka high stakes bout diin si Rodriguez. Nga wala pang pildi, napakita og iyang elite speed. Og precision gikan sa sinugdanan hangtod na sa katapusan sa away. Sen pa og si Vargas misulay og ligon nga mga opensa sa early rounds. Si Bam Rodriguez ang nibawi og na control ang duwa. Sa lahi nga bahin sa away, si Rodriguez nakakuha og knockdown. O parayon nga pressure hangtod nga napugos ang referee sa papahunong sa laban pinaagi sa technical knockout victory. Resulta niini nga kadaugan si Rodriguez karon official ng 3 Division World Champion o sa kadako nga milestone sa iyang boxing career o napaligon sa iyang pangalan isip usa sa pinaka promising nga pound for pound fighters karon. O karon gitan-aw sa boxing fans ang sunod niyang target, posibleng mas bugata ng mga kalaban sa umaabot ng mga bulan.
1: Balita Sports, Balita sa Sports.
0: Oras katropalasay sa 28 na sa buntag.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Detalye sa balitang showbiz, mga katropa, hatod ka nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap o sa kasabon ng herbal, igama sa health, para ni sa mga bay, sa mga misis, mga palangga, aron nga makabaton, taglimpyo nga pamanit, piskay nga pamanit, daw sama sa baybay sa Boracay, mag Clear Skin Beauty Soap na mga katropa.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Si Taylor Swift. Mga katropa, napili isip youngest woman songwriter sa Hall of Fame. Ato kaning sayron pinagis itong showbiz correspondent, Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Yes, mga maring, usa ka maayong adlaw nga Lunes today. Ay, mga maring, mainit-init nga balita, official nang gipasidunggan si Taylor Swift. O gagilakip sa prestigyosong Songwriters of Hall of Fame. Sa edad nga 36, siya nakaroon ang pinakabata nga babae nga na-induct sa maong Hall of Fame sa tibuok kasaysayan ni ini. Giyoptan kaniadto ang record ni Carol Beer Seeger nga na-induct sa edad nga 43 ni atong 1987. Samtang napabilin nga pinakabata nga inductee sa si Stevie Wonder sa edad nga 32 niadtong 1983. Matod pa sa bio ni Taylor Swift sa website sa Hall of Fame, usog niya isip a songwriter ang iyang kaibalo sa pagbag-o o pagsulat sa lain-laing estilo sa musika nga makapakumbinsi sa matag genre. Ako mga maring, mo tato ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erica. Dalig pa dalig mas tayo sa apan. Ayaw ko piyan sa basig mapuhon, maako na ka. Dahan kayong salamat, bye-bye!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Daga salamat, Maring Inday Erica, sa detalye sa report. Oras katropa alasays, 30 na sa buntag.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Daga salamat sa mga nagtanaw sa YouTube at sa Facebook Live.
3: Good morning!
0: Og mong katok katropa naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Hunyo 15, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Naguntabang kini katropa mga pare, aron nga mamintinar ang kahimsog sa to mga panglawas. Sa ngalan sa to ang sparring partner sa technical side katropang Gab Alas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. Ay kamong hawa mga katropa, mga pare, kay musunod na ang programang Bullseye at ang makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lars Hanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
5: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
6: XFM.
5: Exciting.
6: XFM.

0: Iloko sa hubay, be.
1: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
2: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
0: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
5: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon na niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo. Sinaong taon tingka sang bunga?
5: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
6: Kun mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
5: Okay, daghan nga salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no, unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
5: Kaya, ano pa ni mga na-experience sa paggamit sa
8: Crop Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
9: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
10: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit?
4: Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health.
11: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, sa duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
12: The Secret of Health.
10: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
13: Vision X Plus user, atong paminawon.
14: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
10: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
13: Zanthon Plus Coffee Mix user.
15: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiangkia. Archie DI ni taga-Panabo, office worker.
13: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: The Secret of Health.
10: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsantun Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
12: The Secret of Health.
10: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
12: The Secret of Health.
10: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
16: Uyan pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Nakakaig mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nyang ano? Exciting? Exciting!
17: XFM.
16: Ka-exciting, oy!
18: Kayo'y nakikinig

Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bulsay! Bulsay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bulsay! Bulsay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: RSI. Good morning, friends. Sige, kumusta ang maing buntag kaninyong tanan? Magkakatropa! Welcome mga higala sa itong Monday edition sa itong pagpanagumanuban sa tulumanong Bullseye! Bullseye! Lausawa ay lang ba? Alas 5 buntag, gabro, nagkapikapi pa ko strinto. Karoon ni ano? Braga, mabalaka ta sa itong dawita mo padagan, ane? Kay... Madugay, himuon na natong runway ang highway. Samot na yun, o si katropang gabalas mo'y makamaniho. Makapanghawid yun ka sa mong bangko, makaingon ka, Lord. Alas 5:50 na may kalandag na sa ito, pagpanagumanuman. Welcome. Kumusta mo sa ang inyong mga adlaw karon? No? Kumusta ang mga higala ang Lunes? Magod ba sa Lunes mga higala, magluya-luya?
1: Bullseye.
0: Alas 5:50 na bay ang Dagnas morning. Sawa pa na katimba kuwas diya. Oy, sige na. Kay dapay mga lakaw, oh. Ay mo baglangan-langan din ha, baga kay Gsunan. Arrangkada na ta.
1: Bullseye.
0: May buntag sa ito mga katropa din ni Maygalas sa Dakbayan. O lalawigan. Siya nga, Maygalas kinatibugang pwersa sa 107.1 XFM Tagum. XFM Network Philippines. Ako gyapon ninyo magkauban, ako si katropang Arnel Cortez. Hangtod ta alas 10 ang Dagnas buntag, alas pagtunol ka ninyo magigsoan sa labas ng mga katikaran. Mga balita, isyong iskutanan, dinigkaw ka kuigso na doon ay dakong kalambigitan. At ang mga katropa ni Hamagigala nga naghambin sa mga balatian, ayaw mo mga higalag pabitin, ginahanglan ka nakasanton plus gold mo. O gibarusab mga higala, kining santon vitamin C, gwapo kayo ni mga higala nga kombinasyon. Okay, ang akong pagaw na, hanaw na yun. No, pinagi maghigala ni ining Santon Vitamin C. Kaya balo, kagini mga... Wala na, nangatanggal na ni mga microphone, hindi ni mga katropa na igunas nung kamot. Paita po ning bugat ng kamot. Eh, mga igunas ng microphone. Sabi ni mo, mga katropa, kining panahon karong babag-ubago, ang atong lawas na yusay, masubhan ba? Ayaw may galang kumpiyansa, kinanglan ng hugot kanon ay ngimong depensa mga kaigsunan. O, sulay paggamit, mga ikalas, so, pagkakatrahe di ha. Ala, gamita, magkakatropa, ang Santon Plus Gold. Inubanan, mga ikalas, sa Santon Vitamin C. Kaya mga ikalas, dako kayong tabang alang sa atong panlawas. Ayong buntag, kaninyong tanan sa itong mga katropa, din mga ikalas, 23, kabagabarangay, nga naglangkob sa atong syudad sa Tagum. Good morning! Maing buntag, kaninyong tanan sa mga naadas palengke.
1: Good morning!
0: Maing buntag sa mga katropa di ha, mga tindahan. Silang tatay diya, mga igala, na Adri Lapid, sumay at bang sa kining St. Mary College. Diya sa Kuan. No? Adri sa Maharlika Highway. Alam, may buntag diya, mga katropa. Kung nalabian nga kini may igala nga na namahaw. Ayaw katingatay ha, ako tong nipalit ni Mugaina diya, ni Hunong sa Kinan. Ay lang sabag ko siya akong gipalit. Ay lagba na, kinahutdan kong stock.
2: Ay,
0: ay buntag ninyo diha. Alas 5:52, sa ito mga katropa. Hindi mga igala sa lalawigan sa Davao del Norte. Kumusta ka mo?
1: Good morning!
0: Yes, Island Garden City of Samal. Sa ba, nag-abot na itong tulay diha. O, di lang sa nato mga igala humanon. Kaya, kung atong humanon ni mga igson, basin niya ang kunon sa PBBM ba? Mangangkuna iba ni may igala ning kanahan. So ayaw lang. Ito na humana siya, 2029. Kay sureball na, nga diigil siya makaangkuna na.
3: Oh.
0: Basig si Risa may makaangkuna. Oh, basig si Risa, Ontibiro, siya mo angkuna na mga higala. Muna ginaingon nga, dako saan ang binuang ko eh.
2: Pinawa!
0: Alas 5:53, may bunda sa mga taga Panabo City.
1: Good morning!
0: Mga katropa na to, di may gala sa may Santo Tomas. Di may gala sa Carmen. O, din yung mga igsoon sa may Sawata, Brolio Duhali, din sa may New Corilla, Asuncion, Kapalong, New Corilla, good morning!
1: Good morning!
0: Mayang buntag na katalaingod!
1: Good morning!
0: Din usap may kala sa Lawigan sa Dabao, di Oro. Mayang buntag sa ito mga suking tigpaminawan, di ha? Nanguban, di na makakomment sa ito ang mga higala ng social media, pero kanuna yung mga higala na minaw, di sila mga radyo.
1: Bullseye!
0: No?
1: Bullseye!
0: Good morning, di may kala sa Laak. Yes, Mawab area, good morning.
1: Good morning.
0: Yes, sa bagay gala sa Nabunturan, Monte Vista, perting Gabuna, Gainas, Monte Vista. Eh? No, nami kayo, biyahian, may gala, nga mura kag naglatas o kuan ba? Mura kag nas Baguio City. Pagabot sa nimog na bunturan, medyo hayag-hayag na. Pag naog nimog mawab, okay na kayo mga katropa, purya-buyag. Nindot kayo mga labyan na kutong mga Bureau of Fire Protection o yung mga dagkong sakyanan. Pero nagkarga itong relief goods mga higala, gikan sa Valenzuela City. Huwag ako masayop, no? Paingon to o layo asad lagi itong paha, no? Pwede ko kung dito ay, gibiyahian. Pwede barko nga ito. Basi nagbailan kay perting mahala sa split ni lagi magbarko mga igsoon. No? Alas 6:55, good morning! Sa ito mga katropa, dari sabay Compostela, New Bataan o Maragusan. Ito mga katropa, usap, dari sa Mako, Mabini, og Bantukan. Good morning kaninyong harot. Magka kay Igsoon at may babalik kay Sikay. Sa ito mga katropa, nagasubaybay ka na ito sa nagkariang bayan, may gala, Kabisayan, og Mindanao. Pinagi din may gala sa itong YouTube Live. O yung marosab, mga igala, dari sa ito ang Facebook Live. Mga katropa, no, asa ako sa kadali lang. Ito sa di mga higala, higupan o of course, kauban na this morning. Ang narito sa lamisa ang ako ang adari-aday, ginadadain ako. Haliw kong kuha dari master. Sorry master, naramaster. Alas 6:55 na mga higala. Of course, ang ito bagpanagumanuman mga igsod. No? Inabagan kaya puntas lamian. No? O makabaskog, makalagsik mga higalang kape. Ang Santon Gold Coffee Mix. Naganda kayong nangita na yun. Nagsigig kahutdan. Kabudiyag pahinahinay mo. Diyan mo kapalit. Ang Santon Gold Coffee Mix. Doon naman ko ni Mangustin. Doon na yung mga igalay kamunggay. Doon na sa'y turmeric. Abin mo ng turmeric may igala. Maayon ni si Atay na to. Cleansing sa Nisya bagay Ixon. And then doon na pag yun ni mga igalay collagen o glutathione. Aron nga, bahalag magkaidad-idad ta. No? Ako, di magiging kumusaban sa kong edad, pero at least mga igala na pa'y sinaw gamay na bilin. Kaya ka na nga ka na nga collagen, mo na mga igala ay magkapamintin nga naman magsinaw pa ng atong pamanit. Katropang Arnel, sa agtang naman lagi ni mo sinaw, aba at least ay sinaw. Kaysa wala yung sinaw. Kunot na tanag, kaya kining agtang baya unang mo kunot. At least ako, mga igala, akong agtang sinaw pa. O niya, ayaw nalang pangutan na kisa'y gagupit na ko kay Wapabanakpi.
2: Pinawa!
0: Klase na. Klase na man kun na paggupit ta murag estudyante ba. Alas 6:57 na bagay galang dagdas buntag. Una kini sa may galang Santon Gold Coffee Mix dunay glutathione. Ang ato man kung thinking nato ba no nga pag glutathione paputi. No. It's only mga igala side effect of glutathione ba? Ang pila kanindot sa glutathione mga igsoon is kining paghinlo sa imuha mga igalang o pag pabalik panindot sa imuhang blood circulation, no? Now, kung hinlo imo mga igalang maayo imong circulation sa dugo mga kaigsunan, automatic sad na mga kaigsunan nga musunod sad imong hamis nga pamanit or mamuti sa kagagato mga dead cells diya mga igala mga wa man to.
1: Bullseye!
0: Muna nga, ayaw mo ogon. Gluta tayo puti na yun. Ang pinakauna diya mga igala pang panindot sa sirkulasyon sa imong dugo, mga kaigsunan. Sige! Kumbati mo na samtang naghigop-higop na mga igalang Santon Gold Coffee Mix, diyan na! Ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropo, mabalit ka na sa Nagunabaga Butika sa inyong lugar, nationwide!
1: Bullseye!
0: Ito lang, kaniungot niya akong duplo kunon, huwag apas sa akong kamot. Alas 6:58 na, may gala, 2 minutos na lang ang nahibilin o namudangat, ikalas 7 buntag. Mayong morning sa itong mga kaigsunan, 144, nagadugang pa. Kumusta mo, Lunis man ron?
1: Bullseye!
0: No?
1: Bullseye!
0: At itong mga viewers diri karo sa YouTube, no, inaot nga naka-usaka Santone Morning. Kaninyong tanan, si Shirley Liagas from Taiwan, good morning.
1: Good morning.
0: Si Yubs Adreser.
1: Good morning.
0: Jesse Lozarito, good morning, Dol. Timbaya na ako si Mama Ondoy nga nagluto o si Butyok nga nagduyan-duyan o si Baby Jilaika nga mag-school na karon from Proxiete, Kabakungan. Nabunturan, Davao de Oro.
1: Good morning.
0: Good morning, Indiag. Salamat.
1: Thank you.
0: Victoriano Curambao Jr. Mayang buntag from Kidapawan City.
1: Thank you.
0: Ay mo kalimutan mag-Santon Gold, ha? Napangitaan na sa butika, kapsula na, Santon Gold. Santon Plus Gold, eh, Santon Plus Gold. Alfredo Hicali from Sydney, Australia.
1: Thank you.
0: Arturo Canoy, good morning.
1: Good morning.
0: Loris Pina Cabalpin, congrats, bagong gupit, hapsay na. Hapsay. Santo ba itong birnis? Dahil ka, perting gubuta sa itong dagway. Noon siya, kung na-istorya, hagod mang Loris Pina. Jocelyn Tipon. Wow, arang ka nice, lagi taggupit ka ron, katropang Arnel. Klase na, lagi mangod. Ano na paggupit ko ba? Sobre zero combat, sobre zero, sub-zero. Matay ako rin, nakatawa sa hongkong galingon, may kalabugo. Sub-zero. Sub-zero day. From Davao City, butangin lagi nang tinuod yung pangahan, be. Rolly Bulawan from Oroquieta City.
1: Good morning.
0: Abel Manlangit from Dipolog. Maing bundag, kumusta dias Dipolog?
1: Good morning.
0: Rosel Gamayo, good morning, good morning.
1: Good morning.
0: Tessy Bangkori, maing bundag from Leyte.
1: Good morning.
0: Oo, kumusta ang mga limbarok dia? Katong buadjang limbarok, kumusta to? Si Danny Riksha Kuri Matmat. Good morning from Taguig.
1: Good morning.
0: Rosel Gamayo, maing buntag, Jans 10 to 8. Good morning, katropang Arnel og Satanan, maing buntag.
1: Good morning.
0: Og, sir, naaba na sa Santo Tomas ang Santon Plus Gold Coffee, sir? Yes, adya, pangutan ng mga butika, adya. Inasilangan mo palit, may Santon Plus Gold, katong ingon ni katropang Arnel. Kaya hindi mo mabaligyab, ibulsay mo na mo. Rinaldo Alejandrino, maing buntag. Good morning, katropang Arnel. Noon siya man is BBM, nawa na may buo. Wala di ay? Karo ba bukay ba? Kadugay rana? Dugay rana mga ikala. Di na gani, makabalong istorya, makikistorya sa mga constituents.
2: I talk to my
0: rang agi. Romulo Tampos, Sir Ariel, Arnel pod. Namina, mayong buntag, Mina may Romulo Tampos, Soong, Lapu-Lapu City. Mayong buntag ninyo des, Lapu-Lapu.
1: Bullseye!
0: On minuto, pasado las 7, buntag. Sato baga kaigsuna, mga Bisaya, mayong buntag, karinyong tanan. Sato baga kaigsuna, mga Bulanon, mga sanog sana, mayong buntag, ninyong hurot. Mga sanog sana, kumusta man mo? Dining, lain na sang tag na sa atong pagpanginabuhi. Ibabaw ni Galibutan. Tag sa aton, mga kasimanwa. Mga kauturan ta, mga suking tag pala matita subong. Sini aton nga pagpanagbunupod, mga katropa sa aton, sini nga programa. Nga Bullseye. Mayad-ayad nga agas nyo, gawin na mo kasalamat sa inyo, way untag ka suporta. Sa aton nga pagpangalagat. Halong kamukang di ka mupakad. To subong.
1: Bullseye.
0: Sa aton mga kaigsuna, mga Ilocano na imbag na bigat, kada kayo amin. Mga kakabsat, agyamanak.
1: Thank you.
0: Sa mga kaigsuna, mga muslim, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran. Sa ito mga kaigsunan, mga kalubunan, mga mandaya kamayo, mga mansaka, madayo na timprano kamayo bus lumon, madayo na kamdag, salamatay gayod sa pagpaningag mayo adikanatan programa. Sa ito mga kaigsunan, diha, nga mga usapaman, mga Tagalog, magandang umaga po. Kumusta kayo? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong umagang ito, sa ito mga kaigsunan, mga ka-inspirasyon. Madadyo na masema yutiba mga suantat na minagkuntaan sa EITA programa.
1: Good morning!
0: Welcome sa Bullseye! Kabisayan og Mindanao, Luzon og Tibuok, Kalibutan, pinaagi may galas internet. Good morning!
1: Good morning!
0: Ngayon mga igalas sa itong tulumanon ang Bullseye. And of course, mga katropa kabahin sa itong pagbanagumanuman. At sa ninyo, naghanap pa rin ako itchik atindas din kayo. Kanali lang, kailas 7-3 na. Okay na lang, may galang nakatimpla na mugkapi niya pag itapas na kapi ganing iskutan. Mag-Santon Gold Coffee Mix na may gala. Ayaw na mo anong ubang kapi. Dito mag-gala sa Santon Gold Coffee Mix kay dako kay kahimuan, dako kay tabang, alang sa tong panlawas mga kaigsunan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oye, diyan pa ato sa Santon mga katropa niya. Gusto o libre nga check-up ha? Ang murag Davao karon ang schedule ni Doc. No, Miyerkules to Biyernes ang tagom. And then, sa mati, gina-establish pa na ito, mga higala. No, kung maplastar na ni, Pero for the meantime, Miyerkules to Biyernes ang check-up ni Doc CJ ni Druda, no, sa Tagum niya nga to Megalang Clinic na diyan nahimutang sa door 8. Ikawalo nga pultahan. No, door 8 mga higala, M Central Building. No, di na baga katropa sa may kanto gani paingon palengke. Nadia Maigala, nagluyo na sila si Mr. DIY, sakop na si Ganti Road, mga igsoon, sa may Barangay West, Ubagugpo West, Lingatundak Bayan.
1: Bullseye!
0: Maing buntag diha, John Rambos, Mindanao. Good morning!
1: Good morning!
0: Rodel Opinaldo, Dris, Visayan Village. Kumusta? Ay ato baga katropang Naminaw, Karos, Visayan Village.
1: Good morning!
0: Well, Floor Masaudling.
1: Good morning!
0: John Jampon. Imo na pong kong itawag, attorney, ha? Oo. Balaka na puntang na. Da Marlo Dano, si katropang Eman Moreno Col. Good morning, Dia Col.
1: Good morning.
0: Jovencio Viloso Jr. Good morning, Sir Arnel. Shout out ko diri Cebu unya banat gyud diha. Og isulti ang tinuod nga kamatuoran. Salamat ya, sir, ha. Annalyn Cortez. Maing buntag. Isa man siya, pareyamat ang apelyido. Sa mga gudi pareyamat ang apelyido mga igala maglibog sa taba. Filipino community in South Korea, make Ateneo accountable. Coach Baldwin, mag-resign ka na at hayaang mga player makapagsalita. Ilabas ang totoong pangyayari. Hindi yung pinagtatakpan ninyo porket pobre lang ang namatay. Yung ba itong asawa mga igala ni Kuan, no, ni Tab Baldwin nga. Iyan na lang giwarningan ng Ateneo nga, kuyo doon lang ideen na may galas Baldwin. O, manda ko nung maminaw.
1: Bullseye!
0: Hinaro Solas, good morning from taga Estabillo, La Pilipina. Tagum, from Australia. Good morning! Good morning, mate!
1: Good morning!
0: Dodge Amar, pobring kajaming, mayong buntag diha.
1: Good morning!
0: Good morning, Sir Ronald. Kumusta ang atong kahimtang karon? Mura naman og killing me softly naman ang atong demokrasi. Sulayan la nila! Ismaela Sabiliano Asuncion. Good morning, Sir Arnel. Asa nga barbershop, sir? Hindi ko magbanag, iba yung puspusan. Fernando Roa. Maing buntag from Langley, British Columbia, Canada. Katropang Arnel, happy Monday. Hope the BRC hearing tomorrow will be successful. Pero karon man siguro ang BRC hearing. Bro Milan Olog, natagda na po si Bro Milan, no? Yung na po siya, attorney, katropang Arnel, present na imbang bigat kada kayo, dita, XFM, agyaman. Ampo sa takol. Kadali lang iman. Ako siya nang magsik-attendance ako. Ampo na tatatod. Joby Datilis Yurong, mayong morning, Kinje. Christian J. Elliot, good morning. Magsikatendas ako, sige sa mani. Dishardo Mendez Rossi, good morning niya. Charlie Rimadabia, mayong buntag.
1: Good morning.
0: Vilma Yungko, mayong buntag. From Andili, Mawab.
1: Good morning.
0: Betty Sumampong Cinco, mayong buntag. Di lagi ko attorney lagi. Daghan mo nanawag na ako attorney, ba ayaw lagi. Attorney, katong sa, kuan, Cebu, no? Ay, minta ko kay... Ay, nako. Richard Gomez. Richard Ibanez, diya sa may Ruas Boulevard, Davao. Good morning, Idol Arnel Pugi, kagsamot, Idol. Kay bagong tupi, Ana Jud Pirmi. Gwapo tanaon. Inyo na sa kong talo-taloan, kaya na mo ipag-greet, ha? Greet na ako akong asawa nga si Gigi, akong anak as Jitro. Dugay na kamata. Pugi Arnel, amping dira, we love you. Matsalam!
1: Thank you!
0: Dexter Labajo Mediano, kinsa ba ni si Tech King Satin Gashin, si Eugene Uyango rin. Good morning, boss. Unsa orasa muagi sa... kini ato pag sayro ni Karon. No, unsa orasa magaigala mo agi ning convoy, katropang gab ni Rene. Ni agi na ba? Kadlaon masiguro ito giagi, no? Wala pa? Wala pa'y balita? Anyway, alas 7:08 na, Bigalan Tagdas Buntag!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alex Asuncion, magaigala ba yung buntag ninyo diha? Si Sakok Starios. Shout out Kuya Arnel, Norma Soriano, o Tatay Warley, kada buntag na minaw ni mo.
1: Good morning!
0: Good morning, o salamat!
1: Thank you!
0: Ellen Chungson, Dias Dabao, may muntag.
1: Thank you!
0: Roger Cacuerba, katropang araw, shout out Mini Kokoy, nag-duty si Kigduyan-Duyan. Naminaw sa bulsay, naghulat. si Ing-Ing og Butyok from Panabo City.
1: Good morning!
0: May buntag niya si Ing-Ing og Butyok, ha? May morning niyo riya. Ping-Ping Tanchado Montesilio, maayong buntag. Ha? Good morning, katrop. Kaya ni Charlie. Good morning, katropang Arnel. Lami inaunta akong kabuntagon ganina, pero pag-abli na ako sa Facebook, uy, dagway man ni Auntie Claire ako nakita. Hapit ni taas akong BP, may ganin, ay Shanton Coffee Mix. Nagkatabang ra. Ha? 8 a.m. pa daw muagi as sa Panabo. Atangan na ito na diri. Naglakaw na ba sila? Naglakaw na sila, isara. Si 8 a.m. man, no? So, ina si Katropang Bunga, siya nalay mo atang diri. Araman na ito at nyan. Kung asa na dapit muagi. Malive lang na ito, pais naman na. Alas 7:09 na mag-igala ang Dagnas Buntag.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, mag-ampo sa atakay. Sige, mag-away na mo rin ha. Ingon na ba si Auntie Claire nga, dad o daw niyag langit mag-igalas BBM? Yawa, no? Di masanta mo ingon, mag-igalang di malangit kay makasaba sa ta. Okay, okay. Ang hinoon, ang ginoora mag-i magbuot na nagkisay mo ato dito ba? Pero basin mag-igala, pati dito sa langit na anay malita ilang gipadagay, gusto nila makasuot yun sila. Purbida. Eh, nagkita mo, basig lahin lahin ta Ginoo ba? Basig lahin ang Ginoo, may gila ilang gibayran? Lahin sa ding ato ang giampuan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, samtang kahigop mo di may gala sa mainit niya kape. Ato sa di may gala pasadaan ato mag-ampos bullseye mga kaigsunan. Kaya dili kompleto, labi na kay Lunes karon. Naro sa mabuligan ta, magiyahan ta sa ato mag-ahigalang simana. Si Mana.

0: Metropunk, Arnel Cortés.
1: Hinomdomi sa kanunay ang mga daotan mo sanay. Ining katilingban gumikan kay mga tao. Nga doon ang mga higalay mahimong maayo. Nangiyugpos lamang o wa magpakabana.
0: Pusay. Kauban si Katropang Arnel Cortés.
1: Pusay. Sa makausapay gala, kumusta og maing buntag ka ninyong tanan, Kabisayan og Mindanao. Yung mga sa Begala des area sa Luzon, yung mga Megala sa tibuok kalibutan. Mga Pilipino, nagasubaybay ka na ito, Megala pinaagi sa internet. Welcome sa itong pagpanagubaduban sa Bullseye.
2: Bullseye!
1: Atong hatag pagdagad, Megala, ubay-ubay ka mga butang, usap garong adlawa. Hindi Megala sa itong pagpanagubaduban. Una, Megala sa mga iskutan ng lokal. Atong atngan garon, katropang bong, napas katropang bong diya. Ang pag-agi, Megala's convoy ni Rene Baterbunia, pauli ni mga Megala dito sa may talakugon. Agusan del Sur onya muagi ni Mahigala diri, of course ato ang Maharlika Highway, Agusan Davao Road mga Higala o highway gani diha karon sa may boundary sa Mawab mga Igsoon og Tagum. Adunay dakong tarpulin nga gi muntar diha mga Higala no agi og pag kining paghatag og respeto, paying respect Mahigala sa pataing lawas. Niining usaka atleta maghigala nga larawan usab sa atong kakabus, kapobrihon. Ginangandoy maghigala kay lagi. Mamangon ni kasagaran ang ato bang, kuhan nga, ang pagsikat, ang dagkong income. O aron nga ma, habo-habo atas kalisod ba eh. Kinaanglang yun tang magpamanila. Kay pagdirira atas Pilipin, amin sa ato ang areas Mindanao, kulang ang mga oportunidad mga kaigsunan. Pero mo lagi in taon, no, nahimo bang bugti ang iyang kinabuhi mga kahigalaan? Mabito karon nga ang lalawigan sa Agusan del Sur, medyo na ay resentment ba, no? Kay og nila pa mga higala, linibo ka mga atleta among giampingan panahos palaron pambansa. No, walay inyong mga atleta nga natatsahan. No, gi patulog og maayo. Unya ang kaisa-isa mga higalang atletas probinsya nga musangka diha mga higala sa natad sa basketball, no, wa gid in taon maampingi mga higala sa Osaka dakong universidad.
2: Bullseye.
1: Okay, kini ginama warninga na daw ni sila bitaw. Nabito ito'y video mga higala nga nagwarning ning ustawag ni ini asawa mga higala ni Baldwin nga may problema gid ini mga higala's personalidad sab.
2: Bullseye. No?
1: Pero wa magguno mga kaigsunan na mati. O ni karon mga higalay na himong resulta. Kay kuyaw na lang ito mudag training. No, kanang murag dapat sinundalo ba?
2: Bullseye!
1: Hino, hindi mag ginabasta-basta training ng basketball. Pero nganong dito mapuntuod mga higalas open sea? Nga beyond control man nato ng balod. No, may mantong naarakas swimming pool. No, kay kita ni mo. Una ay tanaw nimo mga higala nga medyo problema, no? Kana mga higala imo dayong mga higala ma matabang. Gika ni Glenn Ongguria, may buntag nimo diha, Pads Arnel. Kana di gyud kumusupak ana Glenn. Di gyud kumusupak ana nga father. Kay tinuod man na. Pero pag moingon mo attorney ayaw. Okay, di man na tinuod na anapon si John Jampon, no? El Rindigin yun, may buntag, naglanog-lanog, kunutas nyo, Kurilya. Geraldson Dumandan, diya may sa may Talisay City, Cebu. Kumusta mo diya sa may Talisay?
3: Good morning!
1: No, si Galicano Tim-Tim, Dexter Labajo Mediano. Sa may ingon ni Galicano, good morning, katropang Arnel. Watching from Sawata, may buntag diya Sawata.
3: Good morning!
1: Utsa ka tinuod kol nga abogado sa pamilya sa namatay, wala daw pasod sa last viewing. Adi na po, adi na mga higala tinuod. No, kay sudlon mga inang estudyante. Kala, nabano ang abogado.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Jeffrey Biolango, maing buntag diha. No? From Madalag, Jose Dalman, Sambuanga del Norte. Lingaw, Minimo, Maminaw. Kami ni Tito Ladion o OG Ricaport o Dodo Kutad. Asa mo dapit sa may Madalag, Jose Dalman, Sambuanga del Norte. Papangita mo Santon Plus Gold ya. Papangita mo Santon Plus Gold capsule ha, para di mo mga HB. Okay, si Geraldson Dumandan, okay ra kayo, Midri sir? Oh, mas maayo, no? Nelson Padilio. Nagmonitor lang ko sa radyo kay naglaba pa ko. Oh, sige, may paglaba diha Nelson. Samtang may galadugang pa sa itong mga katikaran, gaya palihog ko. Katok ako ang yilupad. Listahan ato ato mga kaigsunang nang hatag na sa ato aga donasyon or donation drive mga kaigsunan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sa Glan, Sarangani Province, mga higala, ikabalaka kining pag-atras sa dagat. I mean, coastal uplift ang tawag nila na coastal uplift. Ang dating kinabang dagat nga portion, mga higala, nisaka siya. No, ni salta siya mga igsoon. Unya katong na mga isda may gala daghang mga nangahubsan. No, na mga na nahimong lagun, naasad mga higalay kuan? No, naa mga higalay mga nahimong sinkhole ba. No, gumikan kay mga gala, kusog yun kay linog tinuod lang, no? Gumikan kay nausab man gyud mga higala ang landscape, no? And even mga higala ang coastal area na nahitabo nga coastal uplift. No? Gani, sa kalisod mga higala karon. Ang Glan Sarangani Province kinumduman nimo nakalabay semana, nasunog pagyud in taon tong yati mga higala nga na yati na nga ni hatod may higala og kuan? Ini bang relief goods, no? Kay lisod pagyud mga igsoon ang mga karsada ng dati mga higala kaniadto nagkonektar sa matag barangay, no, diha sa Glan karon mga kaigsoonan. Maka sa nakita pa lang nako ha kay nakaanha naman ko ang Glan, no, kalubihan man guning Glan halos mga kaigsuonan. Unya makita sad nako karon ba no ang mga picture sa ilahang mga lugar ang higala after the linog nya nakaadto masag ko mga higala atong linog Cebu, no, gatong bag-o lang gatong sa Bugo og sa Danbantayan. Well, guba man sad tubay pero dili susama ni ini karon ba nga ang usa ka karsada mga igsuon natunga, no? Unya ni saka mga igala ang pika stampi ni alsa siya og mga nas mga 5 metros ang pika stampi mga igala ni hagsa sa 5 metros, imagine na la. No? Nahimong bungaw ba, nahimong bungaw, nahimong pangpang mga higala. Nya dati street gud ang kalsadahan na, na may mga balay pa. No? Mga kaigsuonan, nga nagkakusog eh. No, ang nahitabong pagtayog mga higala, usa ka semana ang nakalabay.
2: Bullseye! Bullseye!
1: No, Monday man to, di ba? No, usa ka semana ang nakalabay mga kaigsuonan. Muna mga tao dito karon, kung naay mga napamangyo yung mga aftershocks, no? Napamang mga higala yung mga aftershocks. Hantod karon mga higala, bati ba yun silang kabalaka in town? Nga, kada inyong presensya diya mga politiko, abin ninyong nakatabang na diha? Kaya to siguro sila ba nga kay si Subiri pagakusgakos mga higala dito sa mga nalinugan basi na to mo nakalipay na sa mga Pilipino. No? Wala lang sila choice kinabuhi ba? Sa klaro lang istorya mga higala. Kundili dawaton mo diha. No? Ang pinakadindot ninyo matabang diha. Paspasan ninyo ang labi na ang connectivity, no, sa ilang mga higalang karsada. Siguro di man dayon mabalik na mga higala the way it used to be. Murag kantang in Gilbert. Pero at least man lang mga higala doon na sila ay tawag na to maigsoon baga, no, kining for the meantime magamit.
2: Bullseye!
1: Hanang temporaryong ligon, sad. Okay, luoy ba kailang panginabuhi karon bay? Oh, di sad ang uban mga higala. Lisod maabot og kuan? Lisod maabot og kini mga higalang mga relief goods. Karon may mga igsoon, dagang ko og kaila. No, ng mga vlogger-vlogger, no? Naghatag sila, wa nakaayoy. Sa ako manghatag ta dito, siguro mag-picture ko para magaigala katagbawan sa ato ang mga nag-donate. Pero di natadaghan pang chichiburichi. Kay nga naman, tabang man ang ato ah. Nabaliktad naman godron, mga kaigsuunan. Ang mga politiko, mura na sa vlogger.
4: Pinawa!
1: No? Ang vlogger, mga higala, mura na sag politiko.
4: Pinoang!
1: Pero, believe ko ato mga mutabang sa hilom, mga kaigsunan. No? Believe ko atong pinasimple lang, muna ato ang buhaton, mga higala, sa pagtabang na to, karong i-plaster karong si Manaha, na ang target na mo actually is Domingo. So, makigsabot pa ko sa XFM Jensen. Kailabot niini mga kaigsunan. Pero as much as possible, documentary lang ta para rapot sa inyo ha, kaning mga katropa na tong ng hatag.
2: No?
1: Now, ako sa niyong pasalamatan mga kaigsunan niya, as of this time, di ay lang pa ato, doon na tayo 20,000. Ito akong gisuwat rin. 20,896 mga kaigsunan as of June 12 niya tuning Friday kay wapan ako ma-update i-update tamo niya o pila ni mga igala ang atong nagdonar na and then may buntag diya sa kang Marian's Bulaluan. Good morning no, ila maring Marian uni kuan Bus Balong Tagaro.
3: Good morning.
1: May buntag diya sa kuan ginado toy pinagisan sa ilang paningkamot. Doon na to'y Cancer Renju Espiritu. Doon na to'y tulog kasakong bugas mga igala. Kuha uno na to.
3: Good morning!
1: And then, salamat!
3: Thank you!
1: O si Ma'am Lisel, sa to'y apelido Ma'am Lisel, ganit, maing buntag ni mo diya Ma'am Lisel. Salamat po sa cash nga imong gi-donate, no, through Marian's Bulaluan. Ako nang happy tono niya.
3: Thank you!
1: And then, salamat kaayo ni Quahaw, Drasbalio, Flora May Montes Claros, Lorena Corpis.
3: Thank you.
1: Florespina Cabalfin, Van Hendricks Mundihar, Regino Compuesto, no dia sa may daan bantayan Cebu.
3: Thank you.
1: Kristen J. Elliot, Jennifer Pulikit.
3: Thank you.
1: No dia sa Maa Davao City, no si Marilo Makabingkil.
3: Thank you.
1: Kian Lister Lagnason, Jimboy Salvalion sa Nabunturan, Joseph, no dia sa Joseph ra may gibutang diri. No Joe Bordios dia sa may Butuan. Good morning. Og salamat.
3: Thank you.
1: Shirley Liagas sa Taiwan, may Villa Siran, may buntag. Salamat. Viloy Disumol diri sa Dakbayan Stagom.

0: So kani mga igala nga tuang katropanihan o katropa bayanihan o katropa bayanihan siya nalinugan mga kaigsoonan. Doon na natakaroy 20,896 pesos nga naa sa amuang o cash on hand. And then naapatay kolektahon noon. So more or less na nais mga 21 or going 22,000 na ang kantidad mga katropa. Now, o sa o ninyo pagtabang. No, ang atong GCash number, no, kanang 0991-537-8509. No, ako anang GCash number, natural. Kay di man ta pwede mo gamit og accounts company. Kay lahi man ang company, mga kaigsoonan. Kini, ato aning mga higalang paningkamot. No, ato aning initiative sa XFM Tagum aron nga makatabang ta dito sa ato mga kaigsoonan. Nya, ngadto ra pod sa atong mga kini mga higalang tigpaminawan o subscriber nga willing, no, kanang willing nga muhatag. Katong dili mahigala o watay ikahatag, no problem. No, again ang GCash 0991-537-8509. Ang atong BPI is ayun na ng BPI siguro gab, no? Pero naamang yapoy BPI diha. Pwede ra gyapon. O ba puy sud na na. Kay human na maswildo, pwede na ninyo na, pwede niyo na senda na. 69-26-28-7544. Again, 69-26-28-7544. Oo. Pero naamos GCash, GCash na lang diretso. Kay paraway, kay G's po'y kung ano na ba. No, kanang charge kung mo, diha ka mo siyan sa BPI. Katong na'y good time iba na, o si tawagan na may gala ng kurimaw. No? Di ay akong account number 01-61-71-82-2041. Again, 01-61-71-82-2041. Unya, naasa dia sa abong nakapin, mga higala dia sa post na to ang QR code, mga kaigsoonan. Anyway, pwede man na ito ipakita sa ang QR code karon, no? Kana mga katropa, no? Dinis sa station, panayon tamay galang nagadawat og tubig, canned goods, rice, mga clothes, or medicine. Nanapod tayo, ako lang klarohon, katong gihatag ni Sir Din Luna nga tundan, para daw to sa ako, ah.
1: Ay,
0: ah! No? Giklaro ba po ito niya nga? Para na sa imo. So, again, sir, nahinog na imong tundan, medyo kuan pa, upload-upload pa, pero mas may naugma na natirahon. Salamat anang imuhang tundan, ha? Alright, mga katropa, giawag mo na mo sa pag-ambit ni ato magahigalang paningkamot o inisyatiba, no? Kining atong gitawag nga katropanihan o katropa bayanihan sa nalinugan, no? Mamahibo ka mo magahigalang mo padangat sa inyo mga tabang, pinagi mga higala sa pag-anhi sa estasyon, ang ato magahigalang sibiyahan ay mutang, dire mga higala sa XFM 107.1 Broadcast Center, nahimutang mga higala sa second floor, Domingo Building, Maharlika Highway, Barangay Magugpo North, Tagum City, Davao del Norte, mga higala, no? Tapad Miss Bulgari, ibabaw sa Standard Insurance at Bank Simbahan, mga higala sa UCCP, no? And mga katropa, rest assured nga kanag inyong ihatag, no, kanang inyong itunol din hi, makaabot na mga higala ngadtos na ginahanglan, mga kaigsoonan. Pwede sab mo nga mo ambit. Pinagi mga higala diya sa ito online, I mean, via cash remittance, no, diya sa itong GCash, GoTime, o BPI. No, na diya mga account number, kato akong anyway, amo nang ipabilin unya, magpabilin na diha mga kaigsoonan. Unya, among ipasalig ninyo nga down to the last centavo, no, sa inyo mga higalang i-donate. Mapahimusla na mga higala ngadto sa itong mga kaigsoonang nanginahanglan. No, ay mong kabalaka na ni ana mga katropa. No, kay nahimo na namo na atong pag-adtog Cebu. Anong di man namo na mahimo pa-adtog Jensen nga ato naman ang silingan mga katropa. Alas 7:32 na!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sadugan pa na ito mga higala. Sugdan na ito. Di karoon ang ato mga katikaran. Ito mga iskutanan mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Karong adlaw kay adlong Lunes lagi mga kaigsoonan. Una sa tanan, tangan na to taod-taod. Umuagi tong convoy ni Rene Baterbunya. Baterbunya. Mga kaigsoonan, ito ning

0: tangan karon indig mo labyog na to diri sa may kini mga higala Maharlika Highway, no? Para uli ni dito mga higala sa Agusan del Sur ang iya mga higala ng probinsya. Kababayan din nato ni Gab.
1: Bullseye.
0: Sama sa nato mga higala ng Andoy ba, pero wa lang in taon siya swerte ha. Mga kaigsuunan naabtan sa well, na ginaingon mga higala nga dawaton na lang nato. Wa mo tay mahimo. Kay bisag dili ta mo dawat, no, labi na sa kabanay, di naman mabalik ang tanan. Pero dapat na'y manubag mga kaigsuunan. No, dapat na'y manubag gumikan kay dili man to mahitabo kung dili ingon ni ato mga higala ang gihimo.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Dito man pud ninyo kadagat-dagatan gipatraining, pwede mag naman ka kadaghan ninyo facility diya. Ato bugod mo dagat nga nagkulismaot ning panahon. Nagan man mog mga facilidad diha. Kaya di pa mo basta-basta ka ang universidad.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Samtang mga higala, niyantong Biyernes, si VP Sara mga higala nagkanayon nga wasi planong Ilogon ang, kuan? Wasi planong Ilogon mga higala ang lingkuranan ni BBM. So, wadaw sila angay mga higala ikalisang. Ang gusto lamang ko no mga higala sa Vice Presidente nga makita sa mga tao kung unsa kaway uwaw. Kini mga higala sa PBBM. Maing buntag ni mo dia Reverend Father Melvin Libria Paz. Good morning. No, kumusta dia? Ako diri okay lang ko.
2: Good morning.
0: John Eric Wo Ramirez. Morning ka tropa from Gihulngan.
2: Good morning.
0: Alfredo Rimo Villaber Senior watching from Santo Tomas. Good AM. Windel Lasio Tigas. Good morning.
2: Good morning.
0: Sulaiman Maliawaw dia sumay kamamanan Cagayan de Oro.
2: Good morning.
0: Nilson Padilio, Jelson Dumandan, mayong buntag ninyong tanan.
2: Good morning.
0: Sa atong YouTube mga igala si Rojas Selmar, good morning sir, watching from Canary Pulumulok, South Cotabato Region 12. Good morning.
2: Good morning.
0: Amping dia, kumusta man mo? Wilma Flores, no, Lipay kaayo karon si BBM kay dalhon daw na siya ni Auntie Claire sa langit. Katong asa ka ni nga langit mga higala. No. Toys Vlog. Good morning, idol. Na ako'y gamay para sa biktima sa linog from Cebu. Ako nag-send diha, dol. Yes, salamat kayo. Basta, pag makasend na mo sa inyong hinabang, para ma-appeal mo na akong lista, ingani buhaton. I-screenshot ninyo, katong any amount, ha? Send yung 50, 100. Actually, di na ako hinganlan ang amount, ha? Pero naay mga 150 mga higala diri. No, di na ako ginagkinsa. No? Basta kinasing-kasing mga katropa, no? I-screenshot na o pila na mga higala and then i-send na sa ako ang Facebook page. No? Sa akong Facebook page nga Katropang Arnel Cortez. No? Nara diha mga higala ibutang Katropang Arnel Cortez. Mga kaigsoonan, i-message na kay aron nga akong malista. Alvin Goog, taga-Agusan, dahi ka, sir. Wadid ni makabalo si Alvin. Taga Santa Osipa daw siya, Gab. Nara ko ubos inyo, eh. Edison Kabampangan, good morning, sir, from Cebu. Mayong buntag niya. President Sara Duterte. Kuyawa niya, pangahan sa YouTube, kay President Sara Duterte naman. Yan siya nga, pinamarins na ang gupit ni mo, sir. Dili ni Marins, kargador ni, matod pa ni Tulpo. Kargador ko, no? Sige. Alas sa 7:37 na samtang, dugang pa sa itong isgutan, mga igala, nasuko si Auntie Claire. Ano, oy? Yung ni Auntie Claire nga, anong magkunoway, uaw, mga igala. Si Bibi Sara, kuno bay, kung wala script, wala kuno'y mudo ang baba. Wow, coming from you talaga, Auntie Claire, ha?
3: Pinawa!
0: Ayaw! Gikan yun sa iya, mga igala. Ang si Bibi Sara ko no, basta wala script, way mudo. Samtang mga higala karon, ato sa ding isgutan, makaingon tabag, kinsa mangyod mga higala ay nag paminawon ni PBBM. Ako, murag, makaingon ko nga, tama na ni ato sigurong pag-away ni Auntie Claire, kay dili man dahil siya spokesperson lang gab. Sul-sultan po dahin siya. Naliman ka maghahigala sa ilang interviewong buyabunda. Ingon siyang declare nga, napagsasabihan ko po ang Pangulo. Uy, asa ka mga nangkong anang mga higala? Lubig pa niya may galang asawa di ni BBM, no? Kay si Lisa, as much as possible, distansya kay... Ow. Pero si Auntie Claire, o, lalibang kaingon niya, napagsasabihan ko po ang Pangulo. Sina kay video at togab, kay nasikog pangitas video ba? Na, mga naong mangos vlogger ako makita, God. Oh, mga naong vlogger ba? Oh. Pero diri sa mga interview, giyan ko ni Auntie Claire, o kinsa gyoy nag-control sa naratibos politika karon? Kay bao mo kinsa? Ingon siya may gala? Executive. Ato nang lahat isgutan, mga higala, tagad at ubagtagad. Hindi mga higala, subag pa nag-uubas, sulaman ng bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Samtang standby usab si Katropang Lar, Nadia Cruz Mawab, no, akong gipasubay kining prangkisa diha sa Bungan, kay Lunes raman daw na ilang official. So Lunes na lang pumimuad to. Kaya ako ba nagipasubay last week, kilabot mga higala ni inilaging sabungan diha mga higala sa prangkisa sa Bungan sa Mawa. Nga applyan og Marso 16 mga higala application letter ang piyetsa March 16 no ni Madi Sahid mga higala. Pero ang konseho ko no nila no nagpagula nag mga higala og resolution for approval Marso 6. Lugar na una, mga higala, ang RISO for approval. Una ang application, mga higala, sa prangkisa. Di ba na matawag nga Lutong Macau? Nagtatanong lang. Kaya doon naman ko yung mga issue diha nga, bisan kuno ka ng si certain na madisahid diha, nga nagka-shortcut na ang proseso, pero may gustong paboran sa inyong lokal nga panggamhanan. Tinuod ba na? Kay namay isa ka aplikante diha no in the person of Kapitan Romeo Manlapos Bakiril nga kompleto sa tanan gikan mga higalas mga public hearing ngetos mga purok pakigpulong-pulong mga higala og pagigistoryas barangay no pagpasa og letter of intent mga higala which is by the way kinahanglan no ngadto mga higala sa ilahang local legislative imbro sab ngadto sa local executive. Pero, wa, may galatagdan ng iyang application. So, mali pangutahan na karon, ngayon, ang una niyong itagad, katong dunay daghang kuwang. Ngayon, dunay may kompleto, anagin mo nagnunot anang kuwang. Ato na mga igala nga, unsa bagyo score, unsa bagyo lintungan na hinaot nga, mahinabi na nato karon mga igala sa Vice Mayor Medina. No, di asamawab mga kaigsunan kay... Martes, siguro na ilakaw si Vice Mayor, importante. Pero ang uba mga konsyales, mga igalas, mawab, wala po sila ikita. Oh? Ang ilarang mga staff, mga igala na ay nagpabilin, yahaya din ninyo diha, oy. No? Kumaohon. Kung dinuod na ha, yahaya ninyo. Iko ra mo mo barangay di ay.
3: Binawa!
0: Binawa na istorya ha, mga igala. Mura na nagbarangay di ay. Wato lang na session pagkahuman man layas. Mula lagi na ginaingon. May galang uban siguro na tuwag dabaw pagkahuman ba? O kahap may gala na adres tago na palamig. Oh? Muna yung nakapait niya. Kay gihimo na ninyong gatasan ng atong gobyerno. Ay haya good. O niya pag-abot may gala sa session. Di pag yun maningog. Kaya wasan kasabot may gala kung siya lang trabaho. Anong kadagadagan man mo konsyal na inyong kalaki. Oy. No? O kung ugaling tinuod na mga higala nga kanang tig-apply diha o nag-apply diha sa prangkisa sa inyong sabungan paboran sa executive kamo diha nga nasa legislative igot na lang po mo musimhot sa lubot sa executive. Mga wa dahil mo'y baruganan niya klaro naman kahat na nga why kumpletong dokumento pero maudyo inyong palutson
4: secret
0: unya di dalagyan mo kabalo mo barog. Kung saan, pwede na mo tawagong, di mo kabarlo mo barog, pwede na mo tawagong na nagwalay baruganan.
3: Pinawa!
0: Di ba? Sunod-sunuran.
1: Busay! Kauban si Katropang Arnel Cortez.
0: Sige. Busay! At ang inaunya kay ato nang hataga pagdagat mga ikala diri gyapon sa tubag managubanuban sa tulo manong bullseye.
2: Bullseye.
0: Inaot nga ato nang mahinabi kay Sharon naman. Ato nang mga ikala gituman lang ingon nga Lunes lang sila makita. Martes mga ikala wala. Miyerkules di pod. Huwebes di pod. Labo ng Biyernes kay wa sila trabaho ana. Sharon naman wag imo tingog ninyo diha. Hatagi ninyo nagkahusayan.
2: Bullseye!
0: Alas 7.43 ng dagda may galas bundag. Arita ba kay Soon kang BP Sara? Ingon siya nga, BBM. O may plano na si BP Sara nga mangilog? Niya, unsa may sige ninyong kabalaka niya? O, ang kabalaka ninyo nga pag mawahuman na mo? Siya ay makapuli? O, ang uras nila ipungin ninyo? Mawito ni mga panghitabo karon mga kaigsuunan makaingon ka ba nga di gyud ko mutuo bay nya kining panghitabo sa Senado kining impeachment walay kamot mga higalas presidente diri. bisag unsaon pag yun nimo BBM og pakaaron ingnon nga wa kay labot.
3: I talk to my
0: magkalapit eh pagkag pamakak.
3: Mga wi
0: pa nang imo ngabil sigig pamakak. Na imo ang declare oh, ningon the executive controls the narrative of the politics nowadays. O sige pasabot niya na mga higala. Kung unsa ning nahitabo, makita nyo sa television, magkakaigsunan, dekomposibilidad nga, kabubot o ni, o mo ni pagbuot, mga egala ni Ginoos Pilipinas.
4: Pinoong!
0: Nga na makaingon na kung Ginoos Pilipinas? Pati mga obispo, oh, nga dati mga egala, mga anti-Marcelo, mga anti-human rights violation, mga egala nahitabo sa Marcelo, karon mga egala, hilumpas tanan. O ang ilan na mahigalang, kuan, ang ilan na magahigalang ilan na nung gikalaban karon si BP Sara?
2: Bullseye!
0: Ngita lang yung silag hanukan ba? No? At dumaminaon sa si BP Sara kaya mag upa ni asa ni mapaingon na ito istorya ma kulata ko ba noon ang sige Gab!
2: XFM Katropa!
5: Ako, I am the constitutional successor, no? I am the next in line.
0: Tama.
5: Ayon sa ating constitution. At meron akong sinumpaan.
0: Naibog si Claire.
5: Noong ako ay nag-assume ng office of the vice president. At nakalagay doon that I will preserve and defend the constitution. So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no? To overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos.
0: Oh.
5: Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya si BBM.
0: Una, si BP Sara Bagaygala, tama man na. Siya ang constitutionally may gala, according sa atong balaod, siya'y successor. Di man na malalis ni Dilima. Di na malalis ni Ridon. Di na malalis ni Luistro. O ni Bisan, kinsa diya mga gala nga naman, gipili na sa tao. Siya mga gala ang sumusunod. Karon, June 12 man eh, ang konteksto ni ini, niya tumanggong June 12, ni Ugong mga higala ang mga balita, nga lagi magkagubot kuno. No? Muna, por iso, ang Malacanang, giputos niya mga higala ang iyang kaugalingon o barbed wire.
4: Pinoong!
0: Pinood na. Giputos niya mga higala ang sarili o barbed wire. No? Lisang yun siya pag-ayo. Kay maulagi na ako na destabilization, etc., etc. Ngawa may mga unod. Bisan ka nang giingon nila mga higala nga hulga sa Senado? Hindi ba nila na makumpirmar? Ilala na mga paukyab karon lagi kay gusto nila mga higala nga paphaon kining grupo ni Caetano.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Padayon nun tani. No, si BP Sara, mga igala, siya magyud ang successor. Matod ba niya, siya ang successor. Di sad niya, sayang, pagpanumpa si Vice Presidente, nanumpa siya nga, suportahan niya, mga igala, no? Dili siya, mga igala, musupak. Dili mo supak not in the sense nga, di gin mo uyun-unga, mo uyun-uyun na lang, kung dili. Katong gitakda sa atong konstitusyon, dito niya supakon. Panalitan, siya may Vice President, well, bahala pag kontra sila politically sa presidente, mga igala, she has to respect the office. Bahala ko na siya respeto ng tao.
4: Pinawa!
0: Yeah. Bahala ko na kay respeto ng tao, but BP Sara has to respect the office of the president. Kanang opisina ba? Nga naman, kinala niya ng iyang respetohon, nga naman, sunod siya na sa imo lingko, diya. Oh, ngano ba kaingon magkakatrabang aral? Ngano kinsa di gusto nyo balingkuro na Australianis? Kung gusto mo may gala nga ma-unload na maayo na yung Pilipinas, sala, pamutar mo anang grupong Australianis. Mauna may tabo, mga igala, undangon na nato ning kalaki na to, Gab. No, kung si Trillanes naman lang, o si silang Risa naman lang padag-on sa mga tao o sa Pilipinas, mga igala, mupalhin na kung Indonesia. Ayaw! Total, maumaura man tagdagway sa mga Indonesian ba? Imagina daw ka na sila, mga igala, may mamahimong magdumalas Pilipinas.
1: Bullseye! Oh? Bullseye!
0: So tama man ang kami, Pisara. Siya magyod, mga igala, ang successor. Pero kana, lain kayo na sa buot, mga igala nila, Auntie Claire. Alang-alang, Auntie Claire, sabay gusto ni mo, Auntie Claire, ikaw may successor?
4: Pinawa!
0: Galambi rang simod, mga igala, aning tibag.
4: Ayaw!
0: Nga, gumikan, mga higala, ni ini nga pamahayag, no? Pilti suko ang Auntie Claire. Nakay video ato gab nga kuan o wala no o lisod kay bangitaon ang iyang video nagsigo bangita ginalayo na nilang video ni Auntie Claire kay inoon pod makatabang po na sa mga Pilipino nga ipalayo ninyo ng video ni Auntie Claire kay makasamot ba good dire atong sumpayan kay alas 7:50 na o dia kumusta pod atong mga kuan gab atong mga report no tod-tod. Now, matod pa ni Auntie Claire, mga higala, BP Sara kuno walay mudo kung walay script. Ingon siya nga, ang Vice Presidente, ngoy sulti niya baga kaigsunan, no? And I quote, ang Vice Presidente, Sara Duterte, kapag walang script na binabasa, walang mudo, lumalabas ang totoong anyo. Ah!
4: Pinawa!
0: Ayaw! Gab, iyo nga daw imong mata. O niya, imagina, nga dili si Auntie Claire ang nagsulti ani. Kung kisa nga tao imong mahuna-hunaan niya, kung wala script, bastos o baba.
4: Pinawa!
0: Ayaw! Di ba si Auntie Claire rasad? Tanggali ragod og script si Auntie Claire, mga higala. Di ba, perti naghanag mali? Pangutan na si Auntie Claire about Duterte. Di ba, ah, pero timpaspasa sa baba, pero bastos lang lagi. Bastos in the sense nga, bisag di sa mga Duterte, ipasangil niya sa mga Duterte. Di ba? Bastos in the sense nga, bisan og di na yun relevant, may galahala, birahon yun yapon, si Sara yapon, mga igala mo. No? Murag, description man sa ibang kaugalingon, Auntie Claire. Maying buntag diha ni Kuya Mawi Michaw. No, diha sa Jusel Kagangohan, diha sa amuang simbahan sa Santissima Trinidad Old Catholic Community. Good morning.
1: Good morning.
0: Rodel Opinaldo, katropa patimbaya ko kay Tatay Roger Opinaldo sa pagpaminaw.
1: Good morning.
0: AG Calis, muna ning katropa ang Arnel. Galanog-lanog kadres planet ni Mick. Pa-shoutout sa akong papa nga bag-ura na humano Ginoo og Santon plus Gold Coffee Mix. So sa wa pa ka suway, panuway na mo. Uy. Delikado. Vicente Infanso, or tan-aw mig bullseye. Ingon pos ko na malig-on nga ang akong gamit karon sir baduha. duha ka Shipi, ang isa TV, ang isa FB, ang isa YouTube, ang isa TV. Oh, di basta-basta. Ingon ana ka, ingana ka namo ka ingon ana ang among suporta sa imo sir. Thank you.
1: Thank you.
0: Salamat kayo ha. Ulaw man sa tanaw. So may ako ikabalo sa inyong suporta in town mga katropa, no? Salamat, salamat, no? Dako kayo ng tabang mga kaigsuunan, no? At least, yan ang ato ang pilay atong YouTube ron. 786. At least kining 786 di ay ka nagtanaw ron, makaingon jog ko nga mga tao gining tinuod. No? Dili gid ni mga wa ni gihatagag kape, wala ni 797 pila ni 797 na ni. No, salamat kayo ninyong tanan ha. Ako sa Dibasahon, Sida Groom, Mayong Buntag, Rojas Selmar, no, Leonardo Abiera, Wilma Flores, Mayong Morning ninyong tanan.
1: Good morning.
0: Og sa mga nagtanaw karon sa YouTube nga nagpahipi lang wa magka-comment. Kay di man sila ka-comment, kay sa TV man sila nagtanaw, wala maing buntag ninyo.
1: Good morning.
0: Og salamat.
1: Thank you. Thank you.
0: Kini may galang sulti ni Auntie Claire, dili ba ni description sa iyang kaugalingon? Kay sa akong bayang paniid bagay gala. Sa akong paniid ha, waso ko kahibaw kung si paniid ninyo. Pero sa akong pagbasa may galas libro sa paniid version 2.0.
4: Pinawa!
0: Or, hindi mga igalang libro sa paniid second edition.
4: Aya!
0: Oh. Si Auntie Claire basta way script mga igalang kangag yung agi. No? Mukangag yung agi. Pero na script mga igalang basahon na niya isog kayo. Unya kung Duterte isgutan mga igala kana perte yung isuga.
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Kamo, asa may tanaw ninyo? Asa may way modo? Si Sara o si Ante? Makatawa lagi ka ba? Makakita ka itong kuwan kayo? Muad doon silang langit daw, Gab? Bit-bit ako sa langit! Oh. Muad doon silang langit. Umanon doon niya sa BBM? Sure na gidiay mo? Sure na gidiay mo? Now, alas 7:55 na baga higala ang takna sa buntag. Ako, no, sa nakalabay nga komentaryo, ngayon ako man yung komentaryohan si Auntie Claire. Yan naman good mga higala ang akong punto de vista ba? No? Init na ang politika sa Pilipinas given na mga igsoon. No? Dili na nato na mga higala mapabalik pa nga na unity mo. Labaw nang di na nato na mga igala mapala alamano ni BBM pa alamano. Ha? Dili na nato na mga igala ma alamano si BP Sara o si BBM. Mahirap na. Lisod na gyud na mga igala. Mura kag nagipatagbo nimo og gisagol nimo ang tubig o ang kini mga igalang lana. Karon unsa may trabaho sa presidential spokes or kini magaygalang Malacañang press or palace press officer. Sa akong punto de vista, sa ako magaygalang panglanto isi Pilipino, no? Ang ako magaygalang nakita nga dapat pag ikaw usa magaygalang katigpama ba, no? You communicate well kung unsa bagahigala ang mga salient points, no, sa pangulo nga wala na siya panahon mga higala nga ipasabot sa tao. Kay bisan siguro ingana na nas BBM murag di mambud na siguro ingana siya mga higala ka demonyo nga ang iya na lang yung gusto kawat nga kawat na lang yun. Kay against man kana siya sa kawatan. O may ngunia di ba? Oh, against man kana siya sa kawatan, siya makay nagpaimbestiga sa kawatan. So giving mga higala ni anak ang sitwasyon, no, for the benefit of the doubt, makaingon taga naghuna-huna sa SBBM o kaayuhan mga higala sa Pilipino. Karon, usaon man na niya karon pag-communicate sa already divided Filipinos, no? Ay, ano ba? Na ay maayo nga programa. Karon, ang Pilipinas divided na mga higala, either divided in so many ano na ika campings na DDS na asay loyalista mga kaigsoonan na asay way pakialam, no, nasa iway pakialam. Now, ang trabaho sa gobyerno, mga higala, is mahiusa ni sila. Dili man mahiusa, mga higala, nga mag-uban pa ta sa usa ka kuan or magkasinabot pa ta, mga higala, agreeing into one thing. But at least we can agree to disagree. Bisag kana na lang ba, no? Nga, well, lain-lain man gyud tag baruganan, lain-lain man gyud tag pagtuo. And we agree to that. And we respect each other. No? So, unsa kinsa karon, mga higala, ang kumbaga maghupot ana ba? Pwedeng maghupot ana baga kaigsuunan. Si Auntie Claire. Ganun man. She has to pacify Filipinos nga nagpangagot. Nga nasuko na gani, may gala inigtingog ni BBM. Kaya usahay, ma-misinterpret. Ang trabaho ang tani mo isip Palace Press Officer is to communicate well sa programa sa gobyerno ngadto sa mga tao kung naaha. Ano ba? Panalitan mo na itong programa. Imo nang i-specify. No? Again ha, dili lang ni mga higala kang Auntie Claire. Sa una kang Harry Roque makasaway sad ko, mga higala. Gusto na ko nga, mabalik na to ni mga higala ning kining opisina bitaw, kining office, kining pagka-Palace Press Officer, mabalik unta ni sa disente nga pamaagi. Kay bisag si Harry Roque sa una magsurok sa datong dugo eh. Nga, maayo ang ipasabot sa Pangulo, pag-relay nila, di man kamao. No? Nga, imbes nga mahupay ang tao, makasabot ang tao, malagot na noong samot.
4: Pinawa! No?
0: Di ba? Malagot na noong samot, mga higala. Ato yung i-chat si Lar, o sa man to, Gab. Oh, paki-check daw. Malagot na noong samot, kaya imbes nga, imong i-pacify, tanawa na good ang purma ni Auntie Claire, mga higala, no? Inigbarog diha, magigsoon, andam na yun mo paak. Andam na yun. Oh, sige. Karon, mga higala, unsaon pa karon pagkasabot sa tao? Nga, already divided na ta.

0: Sige, kadali lang. Unya pa daw pa-interview human sesyon. Ang problema, 10 a.m. pa magsugod ang sesyon. Sige, kuhanin na lang na. Dot in na lang sa ano nyo na diha. Makaulit na mga pagkahapon. Music na lang daw niya, Gab. Sige. Alas 8 na, magahiga, alas buntag.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, mao ni magkakatropa ba, no? Nga, unsa bang gyud papel ni Auntie Claire? Muna akong pasabot. Unsa muna akong punto de vista. Dapat mga higala, kung gubot na or isog na init na mga higala ang isgutanas politics between BBM, Sara, or whoever, pag ikaw karon tigpa maaba, ayaw nagdugang. Dili kay musugnon naman o kaskasuko sa Pilipino nga divided na. Inigtingog ni mo, imbes nga maarang-arang ang batiyon sa tao, nga amo, dito'y pasabot ato. Musamot naman noon kay mga way mangka. So, naana atong video. O, sige daw, sige daw. I-play daw ng video. Disclaimer lang ha, sa mga nananaw dere ron, hawid mo sa yung dughan, o kaha, mga gala, kuha mong Santon Gold, Santon Plus Gold, inom mo, o niya, ginhawag laom, sit back, relax, hawid sa bangko, kaya to makita karon si Auntie Claire. Sige, Gab, go ahead.
1: XFM Katropa.
0: Why tingog?
2: Ang tawag niya, Bongbong Mar
3: ni BP, Sara. Hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos.
2: Diba? Ang tawag niya, Bongbong Marcos. Walang galang, di ba?
0: Magbote ka!
2: Kapag walang script, walang modo. Walang script, walang galang.
0: Guwapa ano niyo eh.
2: Pag walang script, BASTOS. Diba? So may... pag may script siya, ang bait-bait mo. Pero pag lumalabas ka na at wala ka na script,
0: Murug ikaw, no?
2: Sabi ko sa'yo, dapat mga mainstream media talaga mag-i-interview dito.